0: ba ng inyo pong mga pagbati, panalangin, o di kaya naman ang inyo pong mga reflections sa atin pong mga awitin. Masaya po kami na mabasa ito at nawa ay maging inspirasyon din ito sa ibang tao.
1: At syempre, hindi rin po natin pwedeng kalimutan ang ating mga listeners sa AWR 89.1 FM. Magandang umaga po sa inyong lahat, at kung nais po ninyong magpadala ng mensahe o reflections, ay maaari po kayong mag-text sa mga numerong ito. Sa Globe po ay 0917-5643-777. At sa Smart naman po ay 0919-0001-777. Maraming salamat po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang lugar. Malapit man po o malayo yan, ay patuloy po nating mapakinggan at makibahagi po tayo sa ating programa. Ang pananampalataya po ang nagsisilbing tulay natin saan man tayo naroroon. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Manaming banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po muli sa inyo pong paggabay sa amin at sa inyong presensya, Panginoon. Naway bendisyonan niyo po lahat po ng mga taong nakikinig at lahat po ng mga maabot ng ating programa. Naway bendisyonan niyo po kami sa araw-araw at manatili po kaming nasa inyo. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. May mga panahon ka mga kaibigan sa buhay natin na kahit meron po tayong bigat na dinadala, may awit pa rin umaapaw sa atin pong mga puso. Hindi dahil sa wala po tayong problema, kundi dahil meron po tayong Diyos na pinapanghawa. At ang una nga po nating awit ay nagpapalala sa atin, kapag tayo po ay may pananampalataya, hindi po natin mapipigilan yung papuri, yung praises natin sa atin pong mga puso. Kaya naman, pakinggan po natin ang atin pong unang awitin, How Can I Keep From Singing, rendered by Randall De Vera.

0: alam niyo po mga kaibigan, habang pinapakinggan ko ang awiting ito, nararamdaman ko yung kagalakan kahit mayroon tayong mga pagsubok na nararanasan. Parang sinasabi po ng kanta na ito na kahit hindi perpekto yung sitwasyon, may dahilan pa rin para tayo magpuri. Diba sabi nga tayong mga Filipino, we all find ways para makapagkaroon tayo ng kasiyahan. Despite dun sa mga bagyo na ating naranasan, nakangiti pa rin tayo. Alam natin yun dahil meron tayong Diyos na naririyan. Kaya naman mga kaibigan, kahit na sa gitna ng mga pagsubok natin, we still praise God dahil napakabuti niya sa bawat isa sa atin at patuloy tayong nakakaramdam niya kanya pong pag-iingat na kanya pong pagmamahal sa bawat isa sa atin. Dahil kapag po ang Diyos ang sandigan natin, hindi nawawala ang pag-asa. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang awit sa atin pong mga puso.
1: So yun po, kapag may pananampalataya po tayo ay natural na nagiging tugon ang ating papuri. Faith produces worship naturally. Kahit may bigat ang ating araw, may himig pa rin sa loob. Ang awit ay nagiging patotoo ng tiwalang hindi natitinag. At napapaalala rin tayo na ang Diyos ay karapat dapat purihin. Kaya naman po, kung kayo po ay na-bless sa ating awitin, ay inyo pong i-comment ang inyong mga reflections at pagbati dyan po sa ating comment section. At para naman po sa ating mga listeners, ay mag-message lang po kayo sa ating mga numbers. Sa Globe po ay 0917-5643-777. At para naman po sa Smart ay 0919-0001-777. At kapag ang Diyos po ay umaantig sa ating mga puso, may mga pagbabagong kusang sumusunod. Pakinggan po natin ang susunod na awitin. Ito po ay I Will Never Be The Same Again, rendered by Leia Tanala.

0: Truly, God changes us from within. Ang awiting ito po ay tungkol sa pagbabagong nagmumula sa loob. Kapag tunay nating naranasan ang presensya ng Diyos, ay hindi na tayong nananatiling pareho. May bagong pananaw na tayo, may bagong direksyon at bagong pag-asa. Isang pagbabago na tahimik, pero ramdam natin.
1: Amen. Kasi totoo na kapag nakilala natin ang Panginoon, gugustuhin na natin maging mas better. Hindi na natin babalikan yung mga dati nating karanasan o yung mga dati nating gawe, kundi magkakaroon na tayo ng goal sa ating buhay na maging better. Ano? So, ganun din po ba yung karanasan ninyo, mga kaibigan? I-comment nyo lamang po yan sa ating comment section at masaya po kaming mabasa ang inyo pong mga karanasan. Dahil sabi nga po, transformation shows that God is working. Ang Diyos ay hindi lang nag-aayos ng sitwasyon, kundi hinihubog niya po ang ating mga puso, ang ating pong mga karakter, at unti-unti binabago niya ang ating pong pananaw at ang ating pong pamumuhay. At ang pagbabagong iyon ay patuloy na kumikilos ang Diyos sa ating pong mga buhay. At sa gitna ng pagbabagong ito, mayroon pong mga sandaling sinusubok pa rin ng atin pong pagtitiwala. Kaya naman, pakinggan po natin ang awit na If Not, rendered by Athena Joy Huyumpa.

0: Amen, ano? Kapag naisip ko yung title, if not, ano kang ibig sabihin na to? Parang ang ikli lang ng title. Pero habang pinapakinggan ko po yung mensahe ng awit, ito po pala yung nagsasabi sa atin na trusting God even without the outcome we want. If not, na yung gusto natin yung lumabas, ano po. Pinapaalala po ng awit na ito na ang pananampalataya natin ay hindi lagi may kasamang kasiguraduhan. Kahit hindi po mangyari yung inaasahan natin, pinipili pa rin nating magtiwala sa ating Panginoon. Isang tiwalang nakaugat sa Diyos at hindi po doon sa resulta na naranasan natin.
1: Minsan ang hirap sabihin yung if not, no, yung kahit hindi. Lalo na kapag may hinihintay tayo.
0: Oh.
1: At pero dito nasusubok yung lalim ng pananampalataya natin sa Panginoon. At dito rin nasusubok yung pagtitiwala natin sa Kanya. At kapag ang Diyos ang sandigan natin, may mga kapayapaan po tayo na kahit may tanong ay natututo tayong magpakatatag. At napakaganda po ng mga awitin natin na napakinggan sa araw na ito. At habang po tayo ay nagpapatuloy, gusto ko pong batiin lahat po ng ating mga viewers sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. Hello po sa ating mga viewers dyan at naway ramdam na ramdam nyo po ang biyaya ng ating Panginoon. At gusto ko rin pong batiin lahat po ng ating mga viewers sa Facebook, sa Hope Channel North Philippines, sa Northern Luzon Philippine Union Mission and Adventist World Radio Manila. At sa ganitong mga sandali ng pagtitiwala, mas lalo po nating nararamdaman ang awa at habag ng Diyos. Pakinggan po natin ang susunod na awitin na may pamagat na In Your Mercy, rendered by Onyx Dakila.

0: Amen. Truly, God's mercy brings rest and new beginnings. Ang awiting ito, mga kaibigan, ay parang yakap sa pusong pagod. Pinapaalala nito sa awa ng Diyos, may pahinga at kapatawaran. Kahit hindi tayo perpekto, mga kaibigan, ay may Diyos na mahabagin at sa kanyang awa ay may bagong simula.
1: Totoo yan, Jeyush, ano? Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas para po tayo ay magpatuloy. Hope and healing through God's compassion. Kapag alam po natin na mayroon tayong Diyos na marunong umunawa, mas gumagaan ang bawat takbang na meron tayo. Dahil sa Kanya, lagi pong may pag-asa at may paghilom sa ating pong mga pusong pagod, sa puso nating mga hindi makapagpatawad. Pero dahil sa ating Panginoon, Siya po ay nagbibigay sa atin ng kapatawaran at bagong simula. At bilang pagtatapos nga po, pakinggan naman natin ang isang awit na tahimik, ngunit nagbibigay sa atin ng matibay na kapayapaan. Ito po ay may pamagat na It Is Well With My Soul, rendered by Ayla Maxi.

0: It is well with my soul. Makikita po natin na ang kapayapaan ay nagmumula sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Ang awitin pong ito ay simple pero may malalim na mensahe. Ipinapakita rin nito, despite the challenges na meron tayo, despite those trials na nararanasan natin, pwede pa rin po tayo maka-experience ng peace sa atin pong puso. At ang kapayapang ito ay hindi galing sa sitwasyon na meron tayo, sa kung ano man ang nasa paligid natin, kundi ito po ay dahil sa pagtitiwala natin sa Diyos, isang kapayapaang nananatili anuman ang sitwasyon natin.
1: At kapag ang Diyos po ang sentro ng ating buhay, ay may kapayapaan kahit may mga pinagdadaanan tayo sa ating buhay. Kaya masasabi nating, it is well with my soul, kahit maraming problema. At hindi ibig sabihin na wala ng problema, ay kundi may katiyakang hindi tayo nag-iisa dahil nariyan ang ating Panginoon na gumagabay sa atin. At tunay ngang panatag ang pusong nagtitiwala at may lakas tayong humarap sa ating bukas.
0: Totoo yan, ano? Kaya naman mga kaibigan, sa oras na ito, kung ikaw man ay may pinagdadaanan, kung ikaw man ay nag-iisa sa buhay mo ngayon, tandaan mo, nariyan ang Panginoon at ang kapayapaang marahil na hinahanap mo ay sa piling ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pakikinig sa atin pong Music and Praise. Sana po ay naantigan niyo pong puso sa mga awitin at mga reflections na atin pong binahagi. Lalo po tayong palakasin ito sa atin pong pananampalataya at patuloy tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon.
1: At tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa atin, kaya't patuloy po nating ipagpasalamat ang kanyang pagmamahal at biyaya. Hanggang sa muli po nating pagkikita at naway mapuno pa po ang inyong mga puso ng kapayapaan, ng pag-asa at ligaya.
0: Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong pagsama at pakikinig. Ako po si Myra Jim Tanyedo.
1: At ako naman po si Jayesh Madayag, at sama-sama po ulit tayo sa susunod na episode ng
0: Music and Praise.

0: Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at sa Adventist World Radio Station 89.1 mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at ang lahat ng ating tagasubaybay mula sa Ibayong Dagat. At ating babatiin ang ating mga kapatid dyan sa Himagtikon Lagunoy, Camarines Sur, dyan sa Lourdes, Yang Nabua, Camarines Sur, dyan sa Hong Kong, sa Marilao, Bulacan, sa Singan, Pangasinan, sa Kabilukan, Calasiao, Pangasinan, dyan sa Las Rosas, Madrid, Spain, sa North Caloocan Home, SDA Church, sa Sibuyan, Romblon, sa Santa Lourdes Church, PPC, Palawan, sa Montulia and Family, sa Dibilakan, Isabela, sa Melbourne, Australia, sa Lucena City, sa Dumarao, Capiz, Nabasaklan, sa Zamboanga del Sur, sa Misamis Oriental, Mindanao, sa Lamot, Ifugao, sa United Kingdom, Zambales, sa New Mexico, USA, sa Paris, France, sa Pennsylvania, sa Madeo, Cavite. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. At tayo itutungo na sa atin pong programa sa oras ng pag-aaral ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng ating Panginoon at pag-aralan ng mga mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. At ang ating hangarin na hindi lamang kalamaan kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay, sa ating pag-aaral sa oras na ito ay makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIEL Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin?
1: Buti, Pastor Jules, Pastor Edmar, at yung mga kaibigan, mga kapatid na sumasabay-bay itong programang ito. Nawa, pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesus.
0: Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Edmar Balido, ang Sabbath School Personal Ministry NDRIEL Director ng Northeast Luzon Mission. Kumusta ka, Pastor Edmar?
2: Maraming salamat, Pastor Jules, sa isang muling talakayan na ito'y nag-uugnay sa atin sa ating paglago sa pananampalataya.
0: Tayo ay nasa third quarter pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat Una at Pangalawang Korinto. At tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon, tayo'y maghanda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. At inihikayat kong lahat na ilabas na ninyong inyong Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo'y gabayan ng banal na espiritu, tayo po muna'y manalangin. Hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panalangin.
1: Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, ang iyong mga salita ay mayaman sa katotohanan. At ang biyaya ay dito po na-spell out. Aming pong pag-aaralan ang iyong mga salita. Gabayan niyo po kami at bigyan mo po kami ng pagkaunawa. Ito ay hindi namin magagawa sa amin pansarili lang, kundi aming pong inyayahan ang banal na Espiritu na siyang gumabay po sa amin sa aming pag-aaral. Maraming pong salamat sa pagdinig ng aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Tayo po ay nasa pangpito na bahagi ng ating leksyon sa third quarter na ito. At ang pamagat ng ating lesson sa pangpito na leksyon natin ay isang larawan ng pag-ibig. Magulugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng ating Panginoong Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Unang Korinto, Kabanata 13, ang talata ay 13. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaibigan, ang pag-ibig ang pinakamatibay na patunay ng pagiging matatag na Kristiyano. Dahil ipinapakita nito ang mismong katangian ng Diyos at nagbibigay kaulugan sa bawat spiritual na kalooban at ministeryo. At itinuturo ni Pablo na ang pag-ibig ay hindi lang basta isa sa maraming magagandang katangian. Ito ang pinakapuso ng buhay Kristiyano at ng paglilingkod. Kung walang pag-ibig, nawawalan ng halaga kahit ang pinakamagandang talento o tagumpay ng bawat isa sa atin. Dahil ang pag-ibig ang nagpapakita ng karakter ng Diyos. At ito ang pundasyon ng lahat ng ating relasyon bilang mga magkakapatid kay Kristo. Madalas nating tinatawag ang Unang Korinto 13 na love chapter, pero hindi ito sinulat para sa mga kasalan. Isiningit ito ni Apostol Pablo sa gitna ng kaniyang pagtatalakay tungkol sa mga spiritual na kaloob sa Kapitulo 12 at 14. Dahil may mabigat na rason. Ang mga taga-Korinto noon ay masyadong nakapokus sa kanilang mga espesyal na kakayahan o spiritual gifts, pero nakakalimutan nila na ang tamang saloobin sa paggamit ng mga ito. At nagkaroon sila ng pagmamataas, kompetisyon at pagkakabahabahagi. At upang mas maunawaan natin ang ating biblikal na perspective sa ating leksyon ay himayin natin ang tatlong punto sa ating pag-aaral. Una, love above gifts. Pangalawa, love in action. At ang pangatlo, love that endures. Unahin natin ang unang punto na tatalakayin. At tandaan natin ang katotohanan ito. Kung walang pag-ibig, nawawalan ng pangmatagalang kabuluhan ng ating mga talento, spiritual gifts, at kahit ang pinaka malaking nagawa natin sa relihiyon. Upang mas maunawaan natin ang puntong ito ay narito muli ang tatlong mahalagang tanong na dapat nating pag-usapan sa oras na ito sa pamagitan ng ating mga dalawang guests. Una, bakit niya ba mas pinahalagaan ni Pablo ang pag-ibig kaysa mga spiritual gifts? Pangalawa, anong totoong nangyari kapag naglilingkod tayo ng walang pag-ibig? At ang pangatlo, bakit ba napakahalaga ng motibo ng ating puso sa paglilingkod sa Panginoon? Atin nang bigyan pansin ang mga tanong na ito. Pastor Marvin?
1: Pagtingnan natin dito, yung nakaraan nating na lesson, Pastor Jules, Pastor Edmar, diniscuss natin yung spiritual gifts. Pero tingnan nyo yung structure nung ginawa ni Pablo. Doon sa 12 spiritual gifts. Doon sa 14 itinuloy niya yung spiritual gifts. Pero nag-pause siya sa gitna eh. Yung pause siya sa gitna, diniscuss niya yung love. Para bang ito yung dalawang chapter ng spiritual gifts. Nag-pause siya doon sa 13 to bridge. To bridge the two spiritual gifts chapter. At yung bridge na yon, yung tinatawag na love. Bakit mahalaga yung love? Tingnan natin, di ba? Doon may division, may competition, self-promotion, ano bang sunsun yon? Diba? Pero sabi ni Pablo, My friend, stop it. Let's discuss love. Para bang ganun ang ginawa ni Pablo. Kaya, tingnan natin. Ano sinabi doon sa 13 verse 1, 2, 3? Anong sabi doon?
0: Kung ako ay magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw.
1: Mm-hmm.
0: At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwagat, ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na nupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan.
1: Mm-hmm.
0: At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin.
1: Ito yung structure dito sa verse 1 to 3.
0: Mm-hmm.
1: Tuwing magtatapos si Pablo doon sa kanyang sulat, pag walang pag-ibig,
0: mm-mm,
1: pag walang pag-ibig. Parang mm-mm, ini-emphasize niya na mayroon kang gift of prophecy, gift of tongues. Ito, in-introduce na ito. Pero sabi niya, wala ka namang pag-ibig. Anong pinagkaiba mo doon sa drum na maingay lang?
0: Mm-hmm.
1: Minsan, ganun eh. Yung mga spiritual gifts, ang sinasabi ni Pablo, wag sanang itago. Yun ba yung taguan ba na yun ang covering?
0: Mm-mm.
1: Yeah, yun ang covering mo para sa ganun, makaiwas ka.
0: Mm-mm.
1: sa pag-ibig. Sabi ni Pablo, mali, hindi ganun. Ang sinasabi ni Pablo, kaya yung tanong, bakit si Pablo ay inilagay niyang pag-ibig? Above spiritual gifts. Mm. Sinasabi doon, itong spiritual gifts ninyo, pag ginamit nyo ito,
0: mm-mm,
1: na mayroong pag-ibig, ang ibig sabihin niyan ay ipinapakita nyo rin yung pag-ibig ng Panginoon sa iba.
0: Mm-mm.
1: Kaya diniscuss niya itong chapter 13 na ito yung love chapter in comparison with the spiritual gifts. Kaya, sabi ni Pablo, yung bang value ng pag-ibig, mahalaga yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung value ng pag-ibig, pag wala yun, then was the use of the spiritual gifts.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Kaya na, diniscuss niya, ito yung body, yung mga, ito yung metaphor na ginamit mm-hmm niya eh. Ngayon, kaya ang sabi niya doon sa verse 3, kahit pakainin mo yung mahirap,
0: mm-hmm,
1: ipasunog mo man yung katawan mo para bang
0: mm-hmm
1: martir.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Pero above all those things na ginawa mo
0: lang
1: at
0: pag-ibig,
1: wala namang pag-ibig, it's useless.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Kaya doon sa ating kay pinag-aaralan natin ito, doon sa church, masigasig ka man, pero wala ka namang pag-ibig.
0: Wala kabuluhan.
1: Wala din.
0: Mm-mm.
1: Oh, yung may iba, mga iba nga, pag sa planning, napakagaling. Di ba? Pag sa discussion, napakagaling.
0: Mm-mm.
1: Pero minsan, nakipag-ayaw-away naman, nasaan yung pag-ibig?
0: Mm-mm.
1: Oh, kaya sinasabi ni Pablo, yun, magiging genuine lang yan kung yung spiritual gifts mo, yung operator niya ay pag-ibig. At pag yun ay nakita, the Christian character, the Christian lifestyle ay magiging appealing yung ministry na ginagawa ng bawat isa sa atin. Pero hindi yun appealing pag wala siyang pag-ibig. Kaya without love, ay, parang walang yun siya, hypocrite lang.
0: Mm-hmm. Oh. Artista.
2: Pakitang tao.
1: Pakitang tao lang yan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, maganda sa mga, ito yung spiritual gifts mo, ito yung Christian service mo,
0: mm-hmm,
1: at mayroong pag-ibig, yun ang mission.
0: Amen.
1: yun ang sinasabi niya. Kaya, ito yung care group mo, ito yung cared friends mo, yung cared families, then bakit mo ginagawa yon? Because first of all, you love God. At yung pag-ibig na yon, ipinapakita mo rin dito. Then, the relational dimension ay nagiging effective. Kaya hindi mayroon mag-Bible study. Di ba?
0: Praise the Lord.
2: Napakasarap at napakainam na balik-balikan natin, mga kapatid. Doon sa ating talatang binasa kanina, doon sa verse 1, doon sa chapter 13, Pastor, pakiulit niya.
0: Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, dapat wala akong pag-ibig, ay ako'y maging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Okay.
2: May binabanggit na larawan dito yung batingaw na umaalingaw-ngaw lamang. There is no rhyme. Walang, parang walang ritmo. Kumbaga, kung tututuhanin natin, ang ritmo kasi ng pananaw natin bilang mga Kristiyano, lalo sa Iglesia ng Corinto, ay pag-ibig. Kanya nga, kung ating tinitignan yung tinatawag na spiritual gift, pagka sinabi natin gift, ay yan ay handog. Ang nagbibigay ng handog o kaya ay isang gift sa isang tao, kung ito'y walang halaga, yung tinatawag na valueless, ay wala itong saysay. Kanya nga, ang halaga nito ay karapat dapat ay nakatuon kung ito'y mahalaga naman sa isang halagang nabibilang. Subalit ito'y binibigay na walang pag-ibig, walang saysay. Subalit kung ito'y sabihin natin kakonting halaga pero ibinigay ito na may pag-ibig, doon sa matumatanggap ay napakahalaga. Bakit? Kasi kung titingnan natin, ito'y naglalarawan. Kaya nga sa title pa lang ng lesson, A Portrait of Love. Ito'y naglalarawan kasi nung mismong katangian ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakaganda na malinaw na tingnan natin na ito'y nagpapatotoo. This is what we call evidence of spirituality. Kaya sabi ko nga, it is always the picture of God that is love. Kaya yun yung napakainam na balik-balikan natin. Yun yung tinatawag na pinapahalagahan sapagkat yung pag-ibig na yon ay out of the experience doon sa ginagawa natin ay naipakita sana lalo sa kapanahunan ni Pablo sa Iglesia ng Corinto ay ganun din ang gampanin natin sa ating panahon. Mangyari na nawa ito sa loob ng iglesia.
1: Kaya pag tignan natin, kaya ibinagay niya dito yung chapter 13 kasi kanyan siya yung love nagpapakita love removes an attitude that destroys unity.
2: Tama.
1: Di ba yun? Tama. Kasi pag hindi umalis ang tao, nagtatanim ka ng pagkahati-hati doon sa loob ng iglesia. Kaya sinasabi ni Pablo dito, ito yung pag-ibig to show that you are a matured Christian.
0: Amen.
1: To show that you are concerned sa growth ng church. Hindi yung ito, kaya nga in-emphasize dito yung ito yung love. Yung love is a demonstration of how God love us. Riyon, kung walang pag-ibig, babalik pa rin doon sa problem na may division, may schism, nagpapataasan. Kasi walang love. Kaya sabi ni Pablo, pag yan ay may pag-ibig dyan, mabubunot ang pride. Mabubunot ang jealousy. Ano pang mabubunot? Ha? Ano pang may ibang mabunot yan? Mabubunot yung mga hindi siya ka-nice-nice. Then eventually, love will reign. Yan ang sinasabi ni Pablo, Pastor Jules.
0: Napakaganda yung mga sinasabi. At habang pinapakinggan ko, ay napunta sa aking isipan yung naking nabasa na sinabi, paano mong sasabihin mahal mo ang Diyos na nakikita mo yung kapitbahay mo na paano mo mahal, sinasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, yung kapitbahay mo na nakikita mo hindi mo pa kayang mahalin. So paano maniniwala ang Diyos na mahal mo siya kung yung kapitbahay mo na nakikita mo hindi mo siya kayang mahalin? Dito yung katotohanan na sinasabi that the most gifted individuals without love are worthless. So kahit na nandyan ng lahat sa'yo, kahit na ikaw ng pinakamagaling, nasa yun yung mga lahat ng talento, kung wala namang pag-ibig, it is worthless, sabi. Because God values character over charisma.
1: Tama.
0: So, mas pinapahalagahan pa rin ng Panginoong Diyos yung ating pinapakita na ugali kaysa yung pinapakita natin na mga kaloob na nasa sa atin, mga kapatid. Spiritual gifts are just tools, but love is the heart of the first person using it. So, yung mga spiritual gifts natin, sinabi na natin nung nakaraan na ito yung mga gamit na binigay ng Diyos upang mapatatag at mapalago ang iglesia, to edify the church of God. Ngunit ang the love is the heart. Ito yung heart na kung saan ay pwedeng gamitin ng bawat isa sa atin. Kanya napakahalaga na ating titingnan na yung pag-ibig ay siya sanang makita sa bawat nananampalataya sa iglesia at magmahalan ng bawat isa. Napakaganda yung ating nakikita mula rito sa aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Nung una ay ito'y parang aklat lamang na punong-puno ng problema, pero napakahalaga ng mga bagay na kung saan ay sinasabi dito, mga minamahal. Tayo tutungo na sa pangalawa na punto, love in action. Okay? Pagkatapos nating makita ang halaga ng pag-ibig, tandaan naman natin ito. Ang pag-ibig ayon sa Biblia ay hindi lang basta nararamdaman. Ito ay pinapakita sa pamagitan ng mga ugali at kilos na hango sa karakter ng ating Panginoong Hesukristo. So, kaibigan, bago na tayo magpatuloy, ay meron tayong mga dapat na tingnan na mga katanungan upang makita natin ang kahalagahan ng pangalawang punto nating pinapag-aralan, mga kapatid. Una, paano nga ba naiiba ang pag-ibig na itinuturo sa Biblia kumpara sa konsepto ng pag-ibig ng mundong ito? Pangalawa, bakit nga ba napakahalaga ng pagpapakumbaba para masabing tunay ang ating pag-ibig? So, sama-sama nating tuklasin ang mga sagot na ito mula sa ating mga guests na naririto ngayon. Pastor Marvin.
1: Paano mo ipakita na yung love ay may action?
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung pangalawang kwa natin ay love in action.
0: Okay. Yeah,
1: love in action.
0: Mm-hmm. Oh,
1: dapat hindi lang per se na love, dapat may action.
0: Mm-hmm.
1: May verb. Tama ba yun?
0: May
1: verb.
0: May action word.
1: may action word. Now, pagtignan natin, itong text, from verses 4 to 6, pag-ibasa ba, Pastor Jules?
0: Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay naasahan, lahat ay tinitiis.
1: Pagtitignan natin dito, sabi ni Pablo, mayroong 15 characteristic of love. Pagbabaybayin mo isa-isa yun.
0: Mm-hmm.
1: Pero titignan nga natin in 3 categories. Mm-hmm. Una natin, tignan natin doon, Pastor Jules, love rejects pride. Paano diyan doon sa paano yun na reject pride? Tingnan natin ah. Doon sa verse 4, ang sabi doon, love does not envy. Yan yung una na nireject yung pride. Kasi kung wala kang pride, mayroon ka bang envious attitude? Na naiinggit ka ba? Yun pala, pag yung taong maingitin,
0: walang pag-ibig.
1: Walang pag-ibig, may pride pa. Yun. No, then, second, ang second doon ay na rejects pride ay love does not parade itself. Minsan pag hindi ka na makapaghintay, ibida mo na yung sarili mo. Kasi ito sabi doon, love does not parade itself. Ibig sabihin noon, there is boasting. Kaya maganda ito eh. Yung pag-ibig pala ay kinakailangan na hayaan mo na yung praises manggaling sa iba. Kaya mayroong tinatawag na I specialist. Alam mo yung I. hindi yung mata. I specialist. Ako, kung hindi ako, wala yung church. Kung hindi ako, hindi nakapag-aral yan. Kung hindi ako, yan. Yung I specialist is boasting. And the third there is does not seek its own. Kaya titingnan natin. Yun yung first category. Yung second category, love rejects selfishness. Ayan, tingnan na. Balikan natin. Yung verse 5.
0: Hindi nag-uugaling mahalay.
1: Hindi nag-uugaling mahalay. Ayan. Hindi. Rudely. Sabi doon sa English eh.
0: Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi inayayamot. Hindi inaalumana ang masama.
1: Kaya, hindi lang yun. Think no evil. Sabi doon, does not rudely, love does not behave rudely, love does not seek its own, love is not provoked. Ipatitignan natin. Kaya, ito yung kategory na love rejects selfishness. Kaya, ang pag-ibig on the opposite side, it should be, instead of selfishness, ang totoong pag-ibig ay selflessness. Sinasabi ni Pablo dito, ano kayo ngayon? Sinasabi ni Pablo, dapat kinakailangan doon, it's not selfish, it's selfless. Then yung third category ay, ang sabi doon, thinks no evil. Pag mahal mo isang tao, huwag kang nag-isip ng
0: masama.
1: Ng masama sa kapwa mo. Paano kaya ako makabawi nito? Di ba may ganun na attitude? Subukan mo. Pag nag-sermon din ako, makarinig ka rin sa akin. Pero bang, in-anticipate mo yon. Pero hindi yon. Yun yung love rejects sin. Not only that, ang sabi doon ay, does not rejoice in iniquity.
0: Hindi nagagalak sa kalikuan.
1: Hindi nagagalak sa kalikuan. Yun yung love. Kaya, pagtitignan natin, ditong kategoring ito, love rejects pride. Love rejects selfishness. Then love rejects sin. So, ito yung Christian maturity. Kaya yung tanong ay, paano mo i-cultivate, paano mo practice yung patience at kindness doon sa daily relationship. Yan. Paano i-practice yun? Show love. Pakita mo yung pag-ibig ng Panginoon. Then, we need to forgive rather than to keep records of wrong. Minsan kasi, mas marami yung record natin, mas marami yung listahan natin ng sama ng loob kaysa yung listahan ng forgiveness. Hindi ba nangyayari yun, Pastor Jules?
0: Kasi mas maraming nililista kaysa yung pagpapatawad. Amen.
2: Ang nakita ko dito, Pastor, maganda yung ano kasi, kasi yung una kanina na talakayan, ito yung kahalagahan.
0: Mm-mm.
2: Ito naman ngayon, yung kakaiba doon sa lahat. Kasi ito yung naglalarawan doon sa ano, characterize ng pag-ibig. Kasi action na ito eh.
0: Mm-hmm.
2: Action na ito. Ang characterize ng pag-ibig, dalawang bagay yan. Nandun sa punto na na isinaysay na kanina sa binasang talata na ating nabasa, magmula sa verses 4 to 6 yata yung binasa natin kanina. Kaya kung titingnan natin at ulit-ulitin natin yon, ay yung positive side na sinasabi niya, nandun na yung mga katangian na gustong ilarawan nung gagawin natin. At dun sa kabilang banda naman, andun yung katangian na huwag nating gagawin. Kaya kung titingnan natin ang ating lesson ngayong week na ito, si Pablo may nag-describe, may description siya kung paano gagawin natin 'yon.
0: Mm-hmm.
2: It is not just barely on emotional side.
0: Mm-hmm.
2: Kasi madali tayong nadadala pagka emotion ang gumalaw eh.
0: Mm-hmm.
2: Ang nag-ari sa atin, pag emotion, nadadala tayo. Ang problema doon, pag nadadala tayo sa emotion, gumagawa tayo doon sa mga negative na mga katangian ng tinatawag nating action. Pero pagka ang pinairal natin yung karakter, yung halimbawa't katulad ng katangian ng ating Panginoong Diyos, makita natin na we are on the right side. Kaya nga ang this world offer the negative, and yet ang Panginoon, He offers the positive, the action of what we call love. Kaya napakaganda na sa ating talakayan ay nakita na natin napaka-specific yung sinabi ni Pablo sa talata mula versikulo 4 hanggang sa 6. May mga negative, may mga positive. Ang kailangan nating tingnan ngayon, mga kapatid, ay yung naipapakita ba natin yung talagang katangian ng ating Panginoong Jesus sa tinatawag nating action ng ating pag-ibig. Kaya yun po yung aking nakitang pagsasalaysay sa ating topic na ito.
0: Mula rito sa ating binabanggit na talakayan ay nakita ko kasi dun sa unang punto na sinasabi natin ay yung unang sa tanong, yung pagkakaiba ng pag-ibig na tinuturo ng Biblia at yung konsepto ng mundo. So, merong dalawang kon dito eh.
2: Uh-oh.
0: Yung world view ng love at yung biblical view ng love. Mm-hmm. Yung world view ng love ay yung love ay ng mundo ay based on feelings. Uh-oh. Pero yung biblical view ay based on the will. Yung worldview ng love ay self-centric, na sinabi ni Pastor kanina. Pero yung biblical view ay other-centric. Uh-huh. Ang tinitingnan niya yung kapakanan ng iba. Uh-huh. Yung worldly love ay transactional, pero yung biblical love ay unconditional.
2: Uh-huh.
0: Kanya kung ating titingnan, yung worldly love says, I love you if, I love you because. Yun yung sinasabi.
1: May condition.
0: May condition. Pero doon sa biblical love ay I love you anyway. Kanya sabi ni Sharon Cuneta, mahal kita maging sino ka man. yun yung sinasabi ni Apostol Pablo rito eh. Dapat yun yung ating pagtingin. Yun yung ating nararamdaman na kung saan ay pinapakita sa bawat isa sa atin. Dahil yung sinabi na ni Pastor Marvin kanina, pride focuses on me, sa sarili, self-centric, yung rights mo, yung feelings mo. Paano na yung feelings ko, ganon? Yung recognition ko, hindi naman ako na-recognize. Yung nagbigay naman ako. Ayan yung mga nakikita natin eh. Pero kung merong humility na binabanggit niyo kanina, ito yung soil na kung saan yung genuine love ay mag-grow sa ating buhay, mga kapatid. So, tayo tutungo na sa pangatlo na punto natin pong pinapag-aralan. Ang pangatlo at panghuli ay love that endures. Ah, napakaganda ito, mga kapatid. Dahil tinutukoy na ito kung paano ang ating pag-ibig ng ating pag-ibig ay hindi natatapos dahil ito ay nagmula sa puso ng Diyos at bahagi na ng kanyang kaharian na manatili magpakailanman ang pag-ibig. At upang masiyasat nating mabuti ang panghuling punto ay kailangan natin muling sagutin ang mga tanong na ito na ating pag-aralan. Una, anong ibig sabihin ni Pablo sa pariralang nakakakita sa pamagitan ng malabong salamin o seeing through a glass darkly? Yung pangalawa, bakit mas dakila ang pag-ibig kaysa sa pananampalataya at pag-asa? At ang pangatlo, paano binabago ng walang hanggang pag-ibig o yung eternal love ang pamumuhay ng isang Kristiyano sa kasalukuyan? Pastor Marvin.
1: Maganda yung one, Pastor. Alatin lang natin yung division ng ating lesson. Mm-hmm. Yung unang kanina, tinignan natin ay love above gifts. Mm-hmm. Ito yung spiritual gifts. Pero spiritual gifts have no use pag walang pag-ibig. Mm-hmm. Then, nakita natin yung pangalawa.
0: Love in action.
1: Love in action. Mm-hmm. Dapat ipakita mo yung ebidensya. Mm-hmm. Ah? Then, itong patlo ay love endures. Yung bang parang sinasabi mo, till death do us part. So, yun, di ba yan yung love
2: endures?
1: Love endures. Kaya, pag titignan natin, yung endurance mm-hmm. ng love, it should be rooted in the love of God. Mm-hmm. Kasi pag yung endurance mo ay yung love ay hindi rooted doon sa pag-ibig ng Panginoon, mm-hmm. then sooner or later yan ay ma-approach siya. Mm-hmm. Pero sabi na ba, no, kaya ang sabi dito sa verse 8, anong sabi diyan?
0: Verse 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga kula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala, sapagkat nakakilala tayo ng bahagya at nanghuhula tayo ng bahagya.
1: Okay, sabi dito ay love never fails.
0: Mm-hmm. Ganda.
1: Kaya yung prophecy, mga yan, kaya
0: magtatapos sila lahat.
1: Tatapos lang sila, pero yung pag-ibig, kaya sabi doon, part, pero yung one, ang ano kayo, unang tanong natin doon ay para bang seeing through a glass darkly, mm-hmm. yung sa kanina doon, na it will vanish away, mm-hmm. and we know in part and we prophesy in part, mm-hmm. para bang blurred,
0: mm-hmm. part lang
1: yan siya. Tingnan natin it sa context dito, no, during their time. Hindi kagaya ngayon na yung pagtumingin ka sa mirror,
0: Kita mo talaga.
1: Uray abot tirupa. kahit butas na mukha, kita mo dun eh. Uh-huh. Pero during that time, si Pablo, hindi ganun yung salamin nila eh.
0: Blurred.
1: Yung bang bronze or iron mm-hmm. na kanilang pinakintab lang, mm-hmm. pag tignan mo, blurred. Hindi mo kuha yung tamang-tama talaga, blurred. Blurred yon. Kaya ang sabi dito, huwag sanang ganon. Mm-hmm. When there is love, yung blurred, mm-hmm. Ay dapat maging malinaw yan. Mm-hmm. Ang sinasabi ni Pablo, itong mga spiritual gifts, prophecy, maganyan yan. Yan ay mga blurred thing. But when there is love, it will never fail. Mm-hmm. Yun ang sinasabi niya. Kaya dapat yung portrait of love na pinag-aralan natin is the portrait of the love of Jesus Christ that will endure forever. Mm-hmm. At kung tayo na bilang tagasunod ng Panginoon, that portrait of love should also endure. Mm-hmm. As long as it is rooted doon sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Kaya wala kang ikabahala.
0: Amen.
1: Pero the moment that you will go away doon sa pag-ibig ng Panginoon, then yun yung tinatawag na is like a tinkling cymbals. Mm-hmm. Makariri. Parang maingay ka lang.
0: Maingay.
1: Maingay ka lang. Kasi hindi na genuine yung love. Mm-hmm. Ingay na lang ang mayroon.
0: Okay.
2: Ang nakita ko dito ay yung partiality kasi. Kagaya ng pagsasalaysay ni Pastor Marvin kanina, yung pananaw ay hindi gaanong maliwanag sapagkat nga doon sa description ni Pablo doon sa glass darkly.
0: Basahin ko sa talatang 12. Sapagkat ngayon malabo tayong nakakakita sa isang salamin. Mm-hmm. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya. Ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin.
2: Okay, in the description, nakita natin, may partiality kasi kuminsan eh. Mm. Kapag hindi pa natin naunawa ang mas malaliman ang pag-ibig, nagkakaroon tayo ng judgment, kaya yun talagang na partial.
0: Mm-mm.
2: Pero pagka maliwanag na nating naunawaan, that endures, nagtatagal ito, talagang walang hanggang pag-ibig ito. Kaya doon yung description natin ay complete na. Kasi pagka ang judgment natin nung una ay naging partial lang, pero pagka naunawaan natin na mas malalim, magiging kompleto ito and this endures forever. Kaya nga, if we look into the other side, kaya nga sabi, yung kasing pag-ibig na ginagamit natin, probably, on some instance, ay kagaya din ng pag-alimbawa ni Pablo, then that seeing it through our eyes, makita sana natin sa pamamagitan ng ating mata. At yun ay nakita na natin sa unang bahagi, yung kahalagahan. At dun sa pangalawang bahagi, yung talagang action na nakikita. Ngayon naman, it doesn't just merely on seeing it. Figurative kasi yung dala nito minsan eh. Kaya lang, kung makita natin na mas malaliman ito, ay yung realidad ay hindi ito it never ends, sabi niya. Hindi ito nagtatapos, kundi ito'y talagang hanggang sa siguro sa atin, sasabihin natin hanggang mamatay tayo. Pero ang pag-ibig naman ng ating Panginoong Diyos tungkol sa mga bagay ay nailalarawan dito sapagkat ito'y talagang it endures forever. Talagang nagtatagal. Napakainam po na ganun po ang pananaw natin sa ating.
0: Amen.
1: Kaya yung tanong na katlo doon ay, paano binabago ng walang hanggang pag-ibig ang pamumuhay ng ilang Kristiyano sa kasalukuyan? Ano bang yung relationship doon sa pamumuhay ng isang mananampalataya? Mm-hmm. Si Pablo, gumawa siya ng ilustrasyon eh, verse 11.
0: Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita kong gaya ng bata. Nagdaramdam ako gaya ng bata. Nag-iisip ako gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay niwan ko na ang mga bagay ng pagkabata.
1: Yun yung kanyang illustration niya eh. Kasi minsan, pag sabi ni Pablo, nung bata, talagang bata ako. Pero nung naging matured na ako, matured na rin ako.
0: Minsan, si bata.
1: Minsan kasi, ang edad ay mga matured na ang edad, pero ang isip,
2: bata pa rin.
1: Bata pa rin.
0: Isip bata.
1: Yun yung tinatawag na patandang paurong bayan.
2: Tumatandang paurong.
1: Tumatandang paurong. Mahirap kasi yun eh. Bakit dito? Minsan, tignan mo, yung bata, bagyong nagpagyog bata nagaway, mamaya,
0: wala na.
1: Bati na.
0: Sila.
1: Pero pag yung matanda, hanggang ang nagaway.
2: Hanggang sa langit. Anong nagawayan yan?
1: Kung pwede pang iparating sa langit. kaya yung, kaya sabi doon, papano? Papano binabago ang walang hanggang pag-ibig sa pamoy ng isang Kristiyano? Dapat yung maturity mo noon, nasusuka din doon sa pag-ibig. Kaya minsan kasi yun ang nangyayari. Kaya sabi ni Pablo, but when I became a man,

0: batang na batang ugali. Ugali. Pero dapat yung bata na ugali ng reconciliation, away ngayon, mababati sila.
1: Yun sana.
0: Yun sana ang makuha. Ayun sana ang makuha doon. Mm-hmm. 'Di ba? Kaya sabi doon, now. Kaya nga doon sa verse 13. Ano sabi doon, Pastor Jules?
1: Natapwat ngayon na natili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig.
0: Hmm. Bakit nilalarawan ni Pablo na ang mananatili ay pag-ibig? Ngayon, mm-hmm. ang problem doon sa Korinto, mm-hmm. ang problem doon sa Korinto, may division, mm-hmm. May pataasan. Kaya sabi ni Pablo, pananampalataya, pag-asa, pero most of all, ang sabi niya, yung pag-ibig. Kasi pag iniibig mo yung kapatid, sabi ni Pablo, ito, it will bring you until heaven. Oh. Mm-hmm. Kasi reconciled kayo, magre-reconcile kayo, pag-ibig-gawin kayo, may reconciliation yun. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kaya napaganda na isiningit ni Pablo itong chapter 13 na kung saan inilarawan niya yung klase ng pag-ibig ng bawat mananampalataya ay makita sa buhay nila.
1: Amen.
2: Napaganda na tingnan natin yung ano, yung pagkahubog natin bilang mga Kristiyano, sapagkat tayo pa naman ay nag-aaral at natututo. Sana yung ano yung ating buhay spiritual dito pa lamang ay nahuhubog na tayo sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Ang nakita ko dito ay yung relationship natin kuminsan. Napaka conditional natin. Kaya nga dun sa ating binabalik-balikan natin yung illustration ni Pastor Julius kanina. Mahal kita kung meron ka binibigay. Pero pag wala na, wala na yung kondisyon. Pero let's take a look on the relationship. Pinapalalim sana natin yung relasyon natin kasi this will shape us. Ito yung humuhubog sa atin. Kasi ito yung mas magandang ano. At ito yung nagmo-motivate din sa atin para sa ministry natin. Mm-hmm. Ano, at saka makita natin na this love always eternal and that is perfect because of God. Yun po yung ating
1: Amen.
2: Tatanawin.
1: Itong ating tinitingnan na mas dakilang pag-ibig kaysa pananampalataya at pag-asa, nakita ko na dahil yung pananampalataya at pag-asa ay mayroong expiration. Pero yung pag-ibig ay walang expiration. Kanya sabi doon ay love never ends. This is the very atmosphere of heaven. Kahit doon sa langit ay
2: nandun
1: pa rin ang pag-ibig. Yung faith, it will turn to sight. Yung hope, it will turn to fulfillment. Hindi ka naman mag-hope for what you already have. Kapag nandyan na ang Panginoong Hesus, hindi ka na pag-asa ang sinasabi mo dahil nandyan na yung pag-asa. Pero yung love, it never ends. Kanya, ang love allows you to practice today what you will be doing forever. Mm-hmm. So, dapat ito yung na-practice ng bawat isa sa atin. Kaibigan, bilang pagtatapos ng ating pag-aaral, ay napakaganda yung ating pinag-aralan eh. Para bagang ngayon ay tayo ay expert na ng love. Iwanan ko po sa inyo ang mahalagang kaisipang ito. Sa mundong madalas na pagbabaligtad ang tunay na pag-ibig at emosyon lang, ipinapakita sa atin ni Apostol Pablo ang totoong larawan ng pag-ibig Kristiyano. Ito ay walang pag-iimbot, matiisin, mapagpakumbaba, may pagtiyaga at nakasentro kay Kristo. Maaring humanga ang mga tao sa ating mga special na talento o sa ating mga spiritual gifts. Maari tayong maging mas matalino at maari nating maabot ang napakaraming tagumpay sa buhay. Pero tandaan natin, tanging ang pag-ibig lamang.

ang nagpapakita ng tunay na halaga ng katangian. Ang hamon sa bawat isa sa atin ngayon, sa lahat ng ating ginagawa, sa ating paglilingkod at sa ating pakikitungo sa ating kapwa, nangingibabaw sana ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. So, suriin natin ang ating mga puso at tayo ba ay naglilingkod ng may pag-ibig? Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Bago tayo magtapos, makikinig muna tayo ng isang awit. Ay pagkatapos nito ay hilingin natin si Pastor Balido na sa panghuling panalangin.

0: Dakilang Diyos, salamat po sa paglalarawan ng iyong kadakilaan na umiibig sa amin. Ang aming kahilingan ay halinawa ang Banal na Espiritu ay gumabay sa amin upang makita namin at maipakita at maipadama ang kahalagahan at kahulugan ng pag-ibig sa aming kapwa. Maging sa loob ng iglesia, bagaman may mga hidwaan at di pagkakaintindihan, pero maghari nawa ang pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ang siyang bumubuo upang maihanda kami sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Salamat kaibigan sa pakikisama sa ating pag-aaral ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. Muli, inihikayat ka namin sa isang sunod na edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain kanawa ng Panginoon.

0: Kapataan, napansin mo ba na halos lahat ngayon ay may sideline na? May nagbebenta online, may nagde-deliver sa gabi, may content creators umaga. Halos lahat ginagawa ang lahat para kumita. Pero tanong ko lang, saan nga ba talaga galing ang pera mo? Is it from your job, your talent, your effort? Ayon sa isang report ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2024, 43% ng kabataan Pilipino ang naniniwalang kapag masipag ka, yayaman ka rin. Pero ang tanong, totoo ba yun in all cases? Or meron pang main source na pinagmumulan ng lahat ng blessings? Lahat ng yan ay sasagutin natin dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Ako po muli, si Wilmer Estrito. And welcome back po sa inyong lahat dito po sa ating programang What Do You Think? Tayo po ngayon ay nasa episode 2 ng ating powerful series ng Financial Freedom, A Complete Guide to Abundance God Wants for You. Sa episode nito ay tutulungan natin ang bawat kabataan na maintindihan ang isang core question na madalas na hindi natin ay tatanong, who really provides for you? Kaya ang topic po natin ngayon ay may pamagat na identify the true source, faith, not the paycheck. And as always, shout out po sa ating mga viewers and listeners, no, sa ating pong television sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. At ganun din po sa ating mga tagapakinig sa Adventist World Radio 89.1 FM. At siyempre sa mga tumatangkilik din sa ating pong mga Facebook pages at YouTube channel na Hope Channel North Philippines din po. Kung meron po kayong mga katanungan, karagdagan, mga reaction sa ating pong pag-uusapan, feel free to type it in sa ating comment section or di kaya ay contactin po ninyo ang mga numbers na to. Para sa Globe ay 0917-5643-777 at para sa Smart ay 0919-0001-777. At ngayon po ay kasama pa rin natin ang ating favorite couple na mentors, sina Giselle and Enan Diaz. No? Pero bago ang lahat ay panoorin po muna natin ang maikling video na to para mas makalala pa natin sila.
1: Si Kuya Enan Diaz, isang accountant by profession, ay graduate ng Management Accounting sa Adventist University of the Philippines, batch 2009. Pagkatapos niyang graduate, nagtrabaho siya ng 4 taon sa Adventist Medical Center Manila bilang accountant. At ngayon, mahigit 10 taon na siyang naglilingkod sa Internal Audit Ministry ng Adventist Church sa ilalim ng General Conference Auditing Service ng Southern Asia Pacific Division. Lisensyado din siya under Association of Chartered Certified Accountants sa United Kingdom with a specialty in audit and financial management. In short, isang accountant na may integrity at faith, pinagsamang profesyon at paglilingkod kay Lord. Samantala, ang kanyang asawa na si Ate Jaisel May Martinez Diaz ay kasalukuyang kumukuha ng Doctorate in Intercultural Studies. Bago yun, naging professor siya ng College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Sa loob ng 11 taon ng kanyang ministry, naging dedicated siya sa mga kabataan. Si Jaisel at Enan ay parehong may passion sa pag-share ng mga prinsipyo ng Biblical Financial Stewardship sa praktikal na paraan, yung hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pag-handle ng buhay na may tiwala sa Diyos. Kaya mga kabataan, ready na ba kayong matutong mamuhay na may purpose, may wisdom, at may abundance kasama si Lord? Let's welcome Kuya Enan at Ate Jaisel Diaz.
0: Yan. So, yan. Welcome back po muli sa inyo, Ma'am Jaisel at saka Sir Enan. Salamat sa pagpapa-unlock na tayo magpatuloy sa ating pong pagtatalakayan na may kinalaman nga dito sa ating serye, Financial Freedom. So, meron po ba yung gustong sabihin sa ating pong mga viewers and listeners?
2: Ayan. Hello, Wilmer. Hello din sa mga nakikinig po sa atin at sa mga nanonood. And sobrang blessed po kami to actually share all these things about finances. And sana kayo din po ay nababless.
3: Good day, Wilmer, at good day sa lahat ng ating mga taga-subaybay. We are so blessed once again to be here. And we hope and pray na marami po tayong kapulutang aral dito po sa ating tatalakayin ngayon.
0: Yan, amen, amen. Kami po ay masaya na makasama kayong muli. Pero bago tayo magpatuloy sa ating mong pag-uusapan, imbitahan mo muli natin ang ating Panginoon sa panalangin. Let's pray. Aming Ama na nasa mga langit, kami po ay nagpapatuloy na humihingi ng iyong pangunguna at paggabay sa iyong pag-uusapan ngayon. Habang kinikilala namin na ikaw ang aming Ama na nagpo-provide ng lahat, kinikilala namin na ikaw ang aming Panginoon na siyang pinagmumulan ng lahat ng pumupuno sa bawat namin pangailangan. Nawa ay mas lalo namin makita ang walang hanggang pagtalinga at pag-ibig mo sa amin. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so yun nga, pinag-aaralan nga natin tong topic natin na yun, na saan nga ba talaga nagmumula itong ating mga pinagkakakitaan, yung lahat ng blessings na tinatanggap natin, habang itinatanong ng bawat kabataan ngayon kung paano kikita, pero bihira yung nagtatanong nga, saan ba talaga galing yung mga kita ngayon, di ba? Mm-hmm. Ano ba ang epekto kapag inisip ng isang kabataan na ang source niya ay pera niya lang purely o galing lang sa allowance, trabaho, or negosyo? Ano bang magiging epekto ng pagdating sa kanyang mindset?
3: Maganda ang katanungan yan, Wilmer. At siguro para masagot yung tanong na yun, no, balikan natin again yung original source. Last week, natalakay natin yung dapat na
0: unahin natin.
3: Priority na unahan natin ang Panginoon. Ngayon, i-ankla natin lalo pa yung source ng ating mga resources. Kung mabalikan natin sa creation account, na ang Panginoon nilalang si Adan at si Eva. So siya ang gumawa sa atin. And part nung paglalang ng Panginoon ay yung pag-sustain para dun sa kanyang mga nilikha. Mm-hmm. So ang create ng Panginoon, yung nature, yung mga nagbubungang prutas para makain nila, lahat ng kanilang pangailangan, yung kanilang shelter, everything is provided for dun sa Garden of Eden. So unang-unang prinsipyo, again, Panginoon, sa Panginoon lahat ng galing, at ang gusto niya tayo ay masustain. Mm-hmm. Tayong kanyang mga creation, tayong kanyang mga nilalang, gusto niya na tayo ay nagtatrive, tayo ay lumalago, nabubuhay at safe. Yun ang primary na isa sa purpose ng Panginoon para sa atin. Kalooban ito ng Panginoon na tayo ay hindi magkulang sa lahat ng ating pangangailangan. Mm-hmm. However, alam natin, in a perfect world, ganun lang sana, tuloy-tuloy, ano? Pero alam natin na nagkasala ang tao, and part nung naging consequence nung pagsuway ng ating mga unang magulang, may isang sumpa na binigay kay Adan, ano? Na ang isang resulta nito, magtotoil siya. Siya ay
2: maghihirap.
3: Maghihirap, pagpapawisan niya yung magiging bunga nung nung mga nung
0: kailangan
3: lupa.
0: Pagtrabaho man
3: kanya-kanyang mag-effort ngayon. Dati tumutubo lang, nagbubunga lang, pitas-pitas lang sila. Ngayon kailangan niya na mag-effort, ano. So para mapakain niya yung kanyang sarili at kanyang pamilya. So isang prinsipyo na kailangan nating maunawaan ay ang resources, ang pera ay hindi tumutubo lamang kung saan-saan. Kailangan natin siyang paglaanan din ng effort. It might be physical effort or mental effort, professional effort, or kung anumang skills na kailangan paglaanan, or social effort, kung anuman. Pero kailangan merong effort. Hindi pwedeng nganga lang tayo ay magkakaroon na, or especially sa panahon natin ngayon, ang gusto instant na yaman, instant na gratification, walang ganon. Wala ang blessing ng Panginoon. Tapos eventually pa, sa napakaraming narrative ng Biblia, makikita natin kung paano pinagkaloob ng Panginoon yung resources. Hindi lamang para masustain yung kanilang needs, kundi para magamit ito para ma-bless din yung iba. Kung maaalala natin, isa sa Abrahamic blessing, yung task ni Abraham, you will be blessed so that all the people will be blessed through you. And it's both spiritually, resources-wise, financially, ganun din. Na nakita natin si Abraham, pinagyaman siya, ginawa siyang isang tao na influential, may resources, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para ma-fulfill niya at ng kanyang mga anak, nung country, yung bayan na na-create out of Abraham, ay ma-fulfill nila yung purpose ng Panginoon para sa bayan ng Israel eventually.
2: Ayan, alam mo Wilmer, pwede kasing madelimit natin yung Panginoon sa the way He would sustain us. Kapag ang iniisip lang natin na ang source lang natin is yung paycheck natin o yung trabaho natin o yung effort lang natin, ano? So kagaya nga nung sabi niya, when God created Adam and Eve, actually hindi pa uso yung pera nun. Di ba? Parang nasusustain naman sila kahit wala yung physical money that we have right now, di ba? So ibig sabihin, maraming paraan ng Panginoon to actually provide for our needs kasi sa Kanya talaga galing lahat. And even yung creation story, bago ilagay yung mga animals, yung bees, yung isda, bago ilagay yung tao, nandun na yung halaman, nandun na yung light, nandun na yung lahat ng kailangan na. Nila. Oo.
0: Inuna muna, i-provide na paano yung kailangan bago niya ilagay yung tao at yung hayop.
2: So, kasi makikita talaga natin na siya ang pinanggalingan ng lahat. So, ibig sabihin, kahit yung sa finances natin o para, kung paano tayo masusustain araw-araw, sa Panginoon talaga nang gagaling.
0: Naalala ko tuloy yun, may nabasa ako tungkol sa dun nga sa creation period, may kinalaman sa covenant yung book, na pinakita nga dun na nung kinreate ng Diyos ang tao, talagang nung nagkikreate ang Diyos, he has people in mind. Kasi nga, inuuna niya muna yung pangailangan. Parang pag magkakababy ka, inuuna muna bilhan ng mga pangailangan ng baby. Hindi yung pagka nandiyan na yung baby, saka kabibili ng panggatas o ng, ng dede o ng crib o ano naman. Ganun din yung paggawa ng Panginoon. Iniisip talaga ng Panginoon kung paano masusustain tayo sa kanyang creation at maging sa bawat araw na nagpo-provide siya sa atin. So, napaganda na makita na whether doon sa creation and even pagtapos ng nagkasala ang tao sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay hindi nagbago. Talagang nagpo-provide pa rin siya sa atin. Naalala ko rin na may nabasa ako about dun nga sa na, nagtotoil na si
2: Adam.
0: Adam para kumita. Although sinabi dun na, before naman na bumagsak ang tao, ay talagang nagtetend na sila ng garden. Pero in a sense na binigyan sila ng purpose ng Panginoon ng gagampanan. Pero hindi nila ginagawa yun dahil wala silang makakain kapag di nila ito ginawa. Kundi ngayon, nadagdagan, makikita, substantially, madadagdagan ng hirap, pero ang Diyos pa rin talaga ang magpo-provide sa kanila.
2: Oo naman.
0: Diba? Ang Diyos pa rin ang nagkakaloob sa kanila. So, napaganda na makita natin na Diyos pa rin talaga pinagmumulan.
2: Alam mo, lalo higit, Wilmer, no? Naalala ko tuloy. Kasi pag farmer ka, o kaya gardener ka, syempre magtatanim ka. Pero yung pag-grow nung seed, yung pagbunga, actually, Panginoon yung gumagawa noon, di ba?
0: Wala tayong control doon sa photosynthesis, di ba?
2: Sa lahat ng paglabas ng mga bunga na yun. Kaya nakaka-amaze talaga na sana ma-realize natin na siya talaga yung source talaga natin, even sa mga finances natin.
3: Nabanggit nga yun, yung being co-laborers actually sa Panginoon, yun yung isang mahalaga na dapat nating matutunan. Sapagkat, again, gusto ng Panginoon i-provide lahat ng ating pangangailangan. Meron din tayong effort na binigay niya sa atin para pagtrabahuhan, kumilos para magbunga. Gayunpaman, yung ibang mga factor, siya yung may control talaga. So ideally, sinusurrender natin sa kanila yung sa Panginoon yung effort at pagyayamanin ng Panginoon yung ating effort at pagpapalain niya tayo out of that. At hindi lang siya puro trabaho. Yun nga, na-mention mo yung word na purpose. Merong purpose kung bakit binigyan ng trabaho ang mga tao para i-develop yung kanilang character. Matuto silang maging matyaga, masipag, maging mas matalino, hindi lamang makuha yung kanilang pangangailangan. So, hindi natin dini-discount. Halimbawa, alam naman natin na sa panahon ngayon, normal sa mga tao na mag-focus sa trabaho. Humanap ng trabaho para mapagkaloob ang mga pangangailangan nila. Hindi siya masama per se. Walang masama na tayo ay humanap ng marangal na trabaho at pagyamanin yun, makakuha ng resources out of it. Pero ang tingin kong mas nalilimutan minsan na kailangan nating pahalagahan is yung partnership sa Panginoon. Na ang ating mga trabaho ay dapat kapartner natin ang Panginoon doon para mas maging successful tayo sa mga trabaho na ating ginagawa. Na oo, napoprovide yung ating needs, pero yung purpose ng Panginoon nare-reveal din sa ating buhay sa pamamagitan ng mga trabaho na ating ginagawa.
2: See? Minsan kasi, Wilmer, we rely too much on the work or sa job natin, na parang yun na yung idol natin, na parang yun na yung God natin, di ba? Na pag ito na wala sa'yo, parang wala na rin, parang ganun, wala ka na rin pag-asa, parang failure ka na, di ba? Pero at the end, hindi naman pala ganun. Kung tayo ay nagtatrust talaga sa Panginoon na siya yung pinanggagalingan ng bagay.
0: So, ibig sabihin, back to the question natin na ano yung magiging difference kapag hindi natin naiisip na yung trabaho lang ang main source. Makikita natin na kahit na alam natin na hindi palaging stable ang trabaho, kahit na hindi permanent yung mga pinagkakitaan natin, meron pa rin tayong sense ng peace of mind.
2: Yes.
0: Dahil alam natin na kahit mawala ang trabaho, nandiyo pa rin yung po-provide ng trabaho at nagpo-provide ng mga pwedeng ibunga ng trabaho.
3: Yes.
0: So, meron tayong kapayapaan na ano man ang ginagawa ko ngayon, ang Diyos ang nag-provide nito, siya magtanggal, siya rin naman ulit magkakaloob. Diba?
2: So that means we trust on God, diba? Hindi dun sa ano.
3: Para sa mga tao kasi normal sa atin, medyo short-sighted tayo, na madaling makita sa atin yung mga bagay na tingin natin meron tayong control. Kasama dun yung ating trabaho. Ito, controllable to. Alam ko, ito ang trabaho ko, ito yung nagbibigay sa akin ng ganito, ganyan, ang purpose, ng resources, and all. Identity, power, influence, whatever. Na kapag nawala na siya, nagsasuffer yung ating self-esteem or kung ano man. Eh, ang reality ng buhay, napakaraming bagay that are beyond our control. So many things could go wrong. And sometimes if it goes wrong, it all goes wrong at the same time. Na parang nagsasabay-sabay talaga. Kung doon lang tayo nakafocus sa ating task, na isang part lang siya ng identity natin na binigay ng Panginoon. Our real identity is image bearers of the Lord. We are created to love Him, to glorify Him, to have a relationship with Him. Part of it is the jobs that we do, yung mga trabaho natin. Mamahalin natin ang Panginoon through our jobs. Pero hindi natin mamahalin yung ating jobs over God or over the other aspects of our identity na kreneate niya para sa atin.
0: Amen, amen. So, napagandang isipin nga, nung ma-experience yon na meron kang sense ng peace of mind dahil alam mo na ang Diyos ay magpo-provide sa'yo. Pero ano masasabi natin doon sa mga tao, mga kabataan na Pilipino o kahit na mga magulang, no, na hindi naman kumbaga sasabihin na hindi ako sanay na religious ang mindset ko at sanay ako na isang tuka, naranasan ko na kapag tumigil akong trabaho, wala talaga kami makain. Paano natin mai-share sa kanila or mai-instill sa kanila na ang Diyos pa rin yung pinam-provider, samantalang sanay sila na para sila ay kumita, kailangan talaga nilang magsikap, yun talaga isang kahig, isang tuka. Diba? Anong masasabi natin doon na Diyos pala nagpo-provide? Bakit parang trabaho ko nagpo-provide?
2: Aha, totoo yan. Kasi parang in reality, parang ganun yung sitwasyon, di ba? Pero magugulat ka, Wilmer, kasi maraming mga, for example, mga missionaries and volunteers na totoo naman na hindi sila ganun nakakatanggap ng, you know, ng monetary amount. And to the point na minsan walang-wala talaga or hindi sapat talaga yung anything that they have. Ano? Kasi minsan, dahil nga sobrang missionary-minded nila and volunteerism nila, even the money they have, they would give it, you know, to help other people. Pero magugulat ka, bakit God could provide in many different ways? Maraming mga testimonies, amaya may tatawag na lang sa kanila na, I sent you something, parang ganun. O kaya, at the door nila, biglang makikita nila, meron silang food, ano, na may binigay sa kanila. Parang, with that, kung talagang, alam mo yun, nasa Panginoon tayo, at alam natin na, when we're doing His will, alam mo yun, sabi nga, pag ito ay calling ng Panginoon, sa Kanya din yung bill, alam mo yun, siya din ang bahala sa bill, and all of that. Although, yes, we don't nullify yung effort nga, yung pagsisikap, ano, pero, the thought na alam mo na, lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya. Mag-iiba yung mindset mo, mag-iiba yung pananaw mo na okay, ginagawa ko yung part ko, pero alam ko, God will also do His part.
3: Going back doon sa natanong ni Wilmer, anong masasabi natin para doon sa mga nakafocus na lang sa trabaho na hindi nila na-recognize sa Panginoon? Ang gusto ko pong sabihin siguro, i-recognize natin or ina-acknowledge natin na ang mga trabahong ito ay gift ng Panginoon para po sa atin. I-enjoy po ninyo yan. Ito po ay, lalo yung mga trabahong marangal at you are doing honest work, pinagsisikapan nyo. Pagpapala po yan ng Panginoon, i-recognize po natin at i-embrace po natin siya. Gayunpaman, just like any good gift, kahit anong kaloob po ng Panginoon, ay pwede nating mas makita yung gift instead na yung gift giver. Instead na yung nagbigay sa atin nung marangal na trabahong ito, yun na lang ang ine-enjoy natin, yung gift na lang. At hindi po natin mai-enjoy lalo yung gift na yon kung dun lang tayo nakafocus. Kasi yung gift is meant to to strengthen yung relationship dun sa nagbigay. Mm. Halimbawa, tayo, nagbibigay tayo ng regalo sa kami, sa aming mga anak or sa mga mahal natin sa buhay. It's not just for that eh. Mm. Oo, gusto nating mag-benefit yung pinagbigyan natin. Gusto nating ma-enjoy nila itong kaloob na ito. Pero it's actually meant to strengthen the relationship.
0: Mm.
3: At mas magiging maalwan po sa ating mga puso, mas mapagyayaman yung ating buhay holistically, hindi lamang po financially. Kung kikilalanin natin na sa Panginoon ito nanggaling at gusto niyang mas mapalapit sa atin sa pamamagitan po ng mga kaloob na ito.
0: Mm-hmm. Amen. So parang bumabalik pa rin talaga tayo dun sa unang topic natin na we must put God first, mm-hmm. di ba? Kailangan unahin talaga natin na kilalanin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. Kasi kapag hindi ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat, parang yung naging trabaho natin, parang naging ang mindset na lang natin ay mere method of survival na lang.
2: Mm-hmm.
0: Sa halip na kung ang Diyos ang nagkakaloob, siya rin ang nagtatanggal at maglalagay ulit ng panibago, nagkakaroon tayo ng sense ng purpose eh.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? Na ang inuna ko ay unahin ang kalooban ng Panginoon at part ng pag-fulfill ko ng kalooban na yon sa akin ay itong trabaho ko para ma-sustain din yung iba pang mga pag-contribute ko sa mission ng Panginoon, na nagkakaroon tayo ng deeper sense ng purpose sa trabaho natin.
2: Ito.
0: At hindi para may makain lang ako mamaya. Dahil katulad nung sinabi nga ni Ma'am Giselle kanina, no, makikita natin na hindi lang naman monetary ang kayang blessing na ibigay ng Panginoon. Diba?
2: Mm-mm.
0: Pwedeng blessing ng connection, ng friendship, na yung friendship, mga friends na yun din palang gagamitin ng Panginoon para mag-lend ng helping hand. At syempre yung deeper sense ng meaning at purpose at syempre ng peace. So makikita natin na na-experience natin yon kung kinikilala natin ang Diyos bilang pinagmumulan ng
2: lahat. Totoo yan. Alam mo, Wilmer, may danger kasi na kapag hindi ang Panginoon ang true source mo, kunyari, ako, sa akin galing to. Mm. Siyempre, paano kung, alam mo yun, you gain a lot and then you would just use it for your own pleasure na minsan nadadala natin sa bisyo, di ba? Mm. Pero kung alam natin na galing sa Panginoon to, we will honor God even with our wealth, di ba? Kung anong meron tayo.
0: Mm.
2: Kaya, iba yung takbo ng buhay. Alam mo yun? Kapag alam mo na itong bagay na meron ka, even your money, ay galing sa Panginoon.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kumbaga, mas lalong nagiging long-term yung prosperity.
2: Mm-hmm.
0: Hindi lang monetarily, kundi prosperity maging sa personal na mga buhay natin. I mean, sa connections natin sa pamilya at maging sa sarili natin ng mga character, no? So, meron ba kayong mga naaalala ng mga kwento ng mga kabataan kung paanong grabe yung sipag, diba? Pero natutong umasa sa Diyos bilang kanilang main source.
2: Mm-hmm. Diba? Parang yung last time, diba, nakwento nga namin na may mga tao na una, own effort lang nila. Yan. So parang ang dating, sobrang bigat sa kanila, sobrang stress, sobrang pressure kasi para sa kanila, ako kasi, parang kung hindi ako kikilos, parang ganun, kung hindi ko pag-iigihang as in, alam mo yun, parang hindi lalabas yung fruit ng labor ko.
0: Mm.
2: Pero when they found Jesus Christ in their lives and they found na siya talaga siyang pinanggagalingan ng lahat, parang mas naging mas magaan. Alam mo yun? Parang mas naging magaan. Pareho din naman yung time. Pwedeng pareho din yung effort na binibigay nila. Pero it becomes lighter. It becomes lighter kasi alam mo na alam mo yun, kasi along, lalo na pag business, Wilmer, pwede ka kasi mabankrupt in between eh.
0: Mm.
2: So ano nang gagawin mo pag nabankrupt ka, di ba? Mm. Titigil ka na ba? Hindi ka na bababangon ulit? Pero dahil alam mo na Panginoon yung true source mo, it could be a breakthrough. Yung bankrupt mo pwede maging breakthrough na maging panibagong jumping board mo siya for you to flourish again.
0: Mm.
2: Dahil alam mo na, ano mo yun? Panginoon ang pwedeng panggalingan.
0: So, God has many ways talaga, di ba? Kung tayo maging faithful sa Kanya, magpapakita rin ng Panginoon ng mga paraan na ipakita kung natapat din siya sa mga pangako niya, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Isa sa mga example na alala ko, alam mo, yung parents ko.
0: Mm-hmm.
3: Kasi una, yung father ko, working student din siya.
2: Mm-hmm.
3: Nagbenta siya ng mga libro, yung tinatawag na kulpultor,
0: mm-hmm.
3: Literature evangelist while studying sa college. At napatapos niya yung sarili niya in less than 4 years sa pamamagitan ng pagbebenta ng libro. At yung mga librong binibentang ito, hindi lang siya basta libro, kundi yung mga sabihin natin na nakaka-minister sa mga pangangailangan ng iba, mga character building books, mga
2: health books,
3: at marami pang iba. So sa pamamagitan ng effort na ito ay nakatapos siya ng pag-aaral hanggang sa eventually na-employ siya sa Seventh-day Adventist Church din na organization. At through that, yun din yung isa sa ministry niya. Mother ko ganun din, nagsumikap, maraming limitation kasi maraming magkakapatid, ganyan. Tapos walang, hindi sila kayang mapaaral pa ng kanilang mga magulang. So humanap sila ng mga diskarte, nakahanap ng mga magulang, ng mga secondary parents or sponsors na tumulong sa kanyang pag-aaral hanggang sa eventually nakatapos siya at naka-build ng pamilya. At yung effort niya rin dahil sa pananampalataya niya na maibalik sa Panginoon yung tulong na in-afford din sa kanya, may mga tinulungan din siyang mga ibang mga estudyante na nakatapos, nakapag-aral, na sa awa ng Panginoon, nakatapos din sila. Sila naman yung...
0: tumulong din sa iba.
3: Oo, yun yung idea eh. Hindi lang sila maging successful on their own, kundi yung blessing na natanggap nila mula sa Panginoon, hopefully, maitulong din nila sa iba. So, laging pay it forward, pay it forward. Kung tayo ay nasa Panginoon, nandun yung mindset na we always want to pay it forward. Yung biyaya, yung grace na natanggap natin mula sa Panginoon, maipasa din natin sa iba without expecting anything in return.
0: Yun yung isa kong naiisip ngayon, no? Na kapag pala ang Diyos yung iniisip natin na pinagmumulan ng lahat ng bagay, at siya yung inuuna natin sa lahat ng bagay, maging sa finances natin, mas nagiging expanded yung blessing. Diba? I mean, unlike sa kapag, I mean, kapag nakikita natin sa mundo ngayon, kanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayo ng pangarap. Kapag humarang ka sa pangarap ko, then I have to deal with you. Mm-hmm. Diba? Na nagiging makasarili ang mga tao dahil kanya-kanya silang survival. Unlike kapag tayo ay nag-endeavor sa financial goals natin na kasama ang Panginoon, ang nagiging pinaang mission natin ay paano mas lalo magiging blessing sa iba.
2: Totoo.
0: Sa halip na iniisip ko lang yung sarili ko at sarili kong pamilya, paano kung may papag-travel sila, paano kung mabibili yung healing the inner child na puro tungkol sa sarili.
2: Totoo.
0: Unlike sa kapag ang Diyos ang nasa isip natin, merong sense ng paano ako magiging makakabuo ng advocacy na makakaraan ng impact sa kapaligiran, di ba? So nakikita natin napakalaking difference na iniisip natin ang iba kapag kasama ang Diyos, iniisip lang natin yung sarili natin kapag iniisip natin na galing sa sarili natin yung mga pinaghirapan natin.
3: Yung naalala mo yung topic natin last week na nabanggit na you can be rich but miserable, or you can be wealthy materially but be poor in spirit or poor emotionally or spiritually. Yun nga, kung tayo ay puro, we can acquire the resources, pero kung poor yung ating mentality, yun nga, kung very selfish, hindi din tayo rich in other aspects, in social life, in relationships, or in the positive influence that we could extend sa ibang tao, nalilimit, nagiging poor doon kapag hindi sa Panginoon galing yung riches. So having that principle, again, yung richness kasi na gusto ng Panginoon sa atin, hindi lang materially.
2: Yes.
3: Gusto ng Panginoon ang richness na ating ma-experience ay holistic. So, not at the expense of our health, of our relationships, of the other good blessings that the Lord wants us to experience. So, hopefully, ma-anchor natin, again, yung ating understanding sa Panginoon, pabalik sa Panginoon.
2: Oo, sabi nga, meron daw mga tao na sobrang poor nila that the only thing they have is money. Diba? Parang, alam mo yun, pwede ka pala maging sobrang poor kahit sobrang dami mo ng money. If hindi talaga nagamit sa tama or na maayos or hindi ka guided.
0: Focus sa money.
2: Yes, totoo. So imagine, yung gusto talaga natin is yung abundance na gusto ng Panginoon para sa atin. And that includes, totoo yun, yung whole aspect ng buhay natin. Lalo higit pag may joy ka, may peace ka, diba?
0: Yan, napaganda, no? Mabalansin natin na totoo, mahalaga yung trabaho sa atin. Tool siya na binigay ng Panginoon para mas lalo tayong masustain, pero hindi lang yun para sa ating sarili, kundi para ma-extend din yung blessing sa iba. At hindi lang yun para ma-realize natin na tayo ay nakadepende sa Panginoon at hindi sa ating pangsarili lang. Minsan kasi nagkukulang tayo sa pagtitiwala, di ba? Okay, parang nagkukulang ang Panginoon sa akin ngayon, sa akin sarili na ako aasa, di ba? Pero yun yung malaking pandaraya ng mundo, di ba? At actually, yun yung pinakang pandaraya sa kahit sa mga una natin magulang. Simula sila mag-trust sa sarili nila dahil dinaya sila ng Diablo na ng ahas na hindi sila yung main interest ng Diyos, di ba?
3: We were talking earlier, ano, yung purpose nga ng work is to provide but also to make us closer to the Lord, to the giver of that good gift. So siguro isang magandang mapagbulay-bulayan natin, maisip natin kung ang atin bang trabaho ay naglalapit sa atin sa Panginoon o naglalayo nung relationship natin sa Panginoon. Kasi kung naglalayo to sa relationship natin sa Panginoon, baka dapat natin pag-isipan kung kailangan nating i-keep yan, yung trabaho na yan. Una, kung nagiging unethical na or immoral na yung mga gawain na ating ginagawa. Pangalawa, kung napapabayaan natin yung other good blessings, yung other important things na dapat hindi natin pabayaan, like family, yung ating health, yung ating spiritual life, yung ating relasyon sa Panginoon. Kung atin na bang napapabayaan, baka dapat pag-isipan natin kung kailangan pa natin siyang i-keep yung ganung trabaho o humanap tayo ng ibang options na.
0: Amen, amen. Yan. So makikita natin, no, na pagdating sa trabaho, sa balance ng trabaho natin at sa pagkilala natin sa Diyos bilang pinagmumulan ng lahat, it boils down to sense of trust, di ba? Kailangan natin magtiwala sa Panginoon na siya ang nagkakaloob ng lahat sa atin. Sabi nga sa Philippians 4:19, "And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus." So, hindi yan trabaho mo, hindi lang negosyo mo, kundi riches ng ating Panginoon. So, kung meron po kayong mga komento o karagdagan sa ating first part ng mga napag-usapan, feel free to type it in sa ating comment section or di kaya i-contactin po ninyo ang ating mga contact numbers sa Globe na 0917-5643-777 at sa Smart naman na 0919-0001-777. Pero bago tayo magpatuloy, ay bibitinin muli namin kayo ng konti para pakinggan ang isang magandang awitin.

0: Yan, welcome back po mga kabataan at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kasama nyo pa rin po kami, ako po si Wilmer at ang ating pong mga guest na si Ma'am Giselle at si Sir Enan. Dito pa rin po sa What Do You Think? At pinag-uusapan nga natin ang may kinalaman dito sa financial freedom na ating serye. No? Mm-hmm. At nakita nga natin kanina sa unang part ng ating pag-uusap na ang Diyos nga yung pinakantalagang source ng maging ng ating trabaho. Mm-mm, diba? Mm-mm. So kung si God talaga ang source, paano yan natin makikita sa araw-araw na pamumuhay natin bilang mga, halimbawa, estudyante or young professional o bilang isang kabataan in general? Paano natin makikita na ang Diyos talagang pinagmumulan?
1: Ayan. So una sa lahat, Wilmer, no, maging thankful tayo sa Panginoon na, Lord, salamat kasi healthy ako ngayon, meron akong lakas ngayon, meron akong nasusustain ako, and meron akong mga opportunities para kumita, ano, ikaw lahat nagbigay nito. And the fact pa lang na nagiging thankful ka, ibig sabihin, alam mo na siya yung pinanggagalingan ng lahat na yon. And then, sa lahat ng gagawin mo throughout the day, mas makikita mo na ang goal mo is to honor God, you know, mag-glorify mo yung Panginoon. And yun nga, mas magiging ano din tayo, mas magiging masaya tayo. Kasi hopeful tayo na sa lahat ng effort natin, alam mo yun, Panginoon yung magbabalik. Alam mo yun, Panginoon yung magbibigay ng returns, you know. Hindi lang yung, kasi kung aasa lang talaga tayo sa sarili natin, parang minsan, we feel so lacking, we feel so weak, we feel so kulang talaga. Pero kung alam natin na God is there for us, to help us, to aid us, and to sustain us, mas makikita natin na lahat talaga nanggagaling sa Kanya.
0: Gusto ko lang magdagdag doon. No? May nabasa ako tungkol sa pagiging grateful. Na meron daw reciprocal effect yung pagiging grateful. Kasi una, titingnan mo kung gano'ng ang pinagpapala ng Panginoon, magkakaroon ka ng grateful heart.
1: Totoo.
0: Pero at the same time, kapag pinili mo na maging grateful sa puso mo, mas lalong na-open yung isipan mo at yung mata mo na pakitang ang dami pa palang blessing na pinagkakaloob ng Panginoon. So, makikita mo na kapag grateful ka, nakikita mo yung blessing. Pero kapag nakikita mo yung blessing, nagiging grateful ka. So, nagiging reciprocal yung effect. At dahil doon, mas lalo kang natututo na maging reliant sa Panginoon. At kapag nangyayari yun, mas nagkakaroon ka rin ng peace of mind na hindi ka iniiwan ng Panginoon.
1: Ang kabaligtaran ng Wilmer, nagko-complain ka.
0: Kapag hindi ka reliant sa Panginoon.
1: Kapag hindi ka thankful, nagko-complain ka. Nadidissatisfy ka. Parang laging kulang. Gano'n. Hindi ka makontent. Di ba? Kaya ang negative effect din nun, mas nalulungkot ka, mas nadidiscourage ka, mas nadidepress ka. Parang gano'n.
2: At as we have been talking in the past, yung mindset napakahalaga. Ano? Yun yung difference nung abundant mindset sa kayong poor mindset. Ang isa sa napakalaking difference is the gratefulness, yung appreciation. Kasi the more you recognize, yung na-appreciate mo ang Panginoon, na-appreciate mo yung blessings, yung mga ginawa ng Panginoon para sa'yo, mas nagiging positive ka rin eh. Mas nagkakaroon ka rin ng openness for other opportunities. Kasi you start recognizing the opportunities, you start recognizing the blessings of the Lord in everything. At habang ginagawa mo yon, mas madali ring ma-recognize yung iba pang mga opportunities na binubukas niya para sa'yo. Whereas kung naipit ka na, na-stuck ka na dun sa

0: kayo na dun sa pagdepende sa kanya at kung paano gamitin yung resources nang naaayon sa kalooban ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang kung ano yung gusto ko na mangyari dito sa mga meron ako. Panginoon, ano ba yung dapat kong gawin dito sa mga bagay na pinahiram mo sa akin? Nare-recognize natin yung finiteness, yung pagiging temporary ng mga bagay at gusto natin na gamitin siya according sa kalooban ng Panginoon at kapag ginamit natin siya, mas may eternal impact siya. So, Panginoon, paano ko gagamitin ang aking resources? Sa investment ko ba? Sa gastos? Or even yung mga simpleng gastos, itatanong natin sa Panginoon ngayon eh. Dahil nare-recognize natin na sa Kanya din siya galing at dapat mag-glorify sa Kanya. Panginoon, mag-glorify ba sa inyo itong gastusin na ito? So, yung priority natin nag-shift, how we view things, whether important or not, kapag naka-align tayo sa Panginoon, unti-unti rin nagbabago.
1: Mm. Diba? Nagsisimula talaga sa mindset, no?
2: Totoo. Saka malaking bagay yung maranasan natin yung reality of God. Yung sa araw-araw, malalaman mo lang yun or matatry mo lang yun kapag, for example, tatanong mo ang Panginoon, Panginoon, kung kakausapin ko tong taong to, makakatulong ba? I mean, eto ba siya ba dapat or ibibigay mo ba sa akin, ano, kunyari, meron kang client, ganyan. So, with that, bawat sitwasyon, bawat parte, bawat detalye ng trabaho mo, kung ilalapit mo sa Panginoon, kung kakausapin mo ang Panginoon with that kind of cases, ano, makikita mo yung realidad na nandyan siya, alam mo. At siya yung nagkakaloob din naman ng mga bagay na magiging pagpapala sa atin at pagpapala din sa iba. Magandang ano yun eh, parang starting point yung tatanungin natin kung magiging pagpapala din to sa ibang tao. Yung gagawin natin, yung gagawin ko, yung decision ko, ayan. And with that, makikita natin yung guidance ng Panginoon all throughout.
1: So napaganda nun, parang nagsisimula lang sa pagiging grateful. Pero sa bandang dulo, makikita mo na kung paano ang gagamitin ng Panginoon bilang maging channel ng blessing para yung iba ay maging grateful din sa Panginoon dahil naranasan din nila yung pagpapala. Kaya naisip ko, no, na kung tutuusin nga naman, kung susumahin lang, pare-pareho naman talaga tayo ng opportunities na pinagkakaroon ng Panginoon. Although sa level, magkakaiba. Pero pare-pareho tayo mayroong buhay, pare-pareho tayo na mayroong mga talento, although hindi na nakikita ng iba agad-agad. Pare-pareho tayo na
2: may time.
1: Diba? Kumbaga, minsan pag nag-aalakad ako dito sa streets dito sa Pasay, marami tayong makikita ng mga pulubi. Naisip ko minsan, kapag matapos mo magbigay, paano kung ako yung nandun sa kalagayan na yun? Anong shift ang dapat kong gawin para mula sa pagiging ganun na kalagayan, nanghihingi sa daan, papunta sa mas maayos na pamumuhay, mas meron trabaho, di ba? Nakikita ko, pag iniisip ko, teka, parang yung opportunity na meron sila, halos kasi galing din naman ako sa hirap, although hindi naman kami dumating sa awa ng Diyos, hindi dumating sa point na nanghihingi sa daan. Although naranasan din namin na nanghihingi sa mga kamag-anak siguro. Pero in a sense, yung kakayanan na mag-isip, kakayanan ng libreng edukasyon, although hindi nga libre yung time namin, pero merong
2: meron
1: nag-sponsor.
2: Meron.
1: Pero ngayon, pwede ka naman mag-aral, pwede kang pumasok, kahit wala ka pang uniform, merong uniform na ibibigay. Kumbaga, nasa sa atin na lang talaga kung paano natin iti-take yung bawat opportunity, paano tayo mas lumago dahil ang Diyos ay patuloy na nagtatapat kahit kanino. Kahit kanino. Kaya makikita mo na nakaka-inspire yung iba, kahit nakakaawa yung mga may kapansanan, pero makikita mo sila yung nagsusumikap.
2: Totoo.
1: Diba? Kaya pa nilang magtrabaho, sila yung mga may kulang ang parte ng katawan, pero sila yung nakakaawa. So makikita natin, hindi excuse na wala ako sa wala para hindi ako makapagsimula.
0: Yeah. We recognize, Wilmer, yung systemic limitations. Oo, meron talaga. At the same time, all the more kaya mo ma-appreciate yung mga nanggaling sa ganong kalalagayan. Pero mas pinili nila na makaalis doon, na magsumikap. Sabi nga nung iba, kumbaga poverty is a choice. Pinag-iisipan ko kung anong ibig sabihin niya. While I don't, tawag dyan, yun nga, we recognize meron ng mga certain disadvantages talaga na reality na minsan systemic nga. At the same time, may mga nakakaalis pa rin doon at by the grace of God, na ginamit nila yung opportunities na binigay sa kanila ng Panginoon upang makalagpas doon sa situation na naka

0: na negative o maaring very limited, pero nalampasan nila eh. So minsan it's up to us to choose really na makalaya, makaalpas, malampasan yung mga limitations. Mm.
1: Sabi nga Wilmer, no, hindi mo mapipili kung saan ka pinanganak na pamilya, 'di ba? Pero pwede mong piliin to get better, you know, to be better yung outcome o yung kalalabasan mo o yung magiging ending mo, 'di ba? So may choice tayo and gamitin natin yung choice natin sa tamang paraan, sa maayos na paraan, sa way talaga na mag-honor kay God.
2: Amen. So makita natin, faithful ang Panginoon sa lahat, magkakalob siya sa lahat. Medyo magkakaiba yung appearances na sa buhay natin personally. Pero hindi ibig sabihin, meron mga taong walang pag-asa na magbago at meron talagang paborito ng Panginoon na sila yung pinagkalooban, di ba? Kundi lahat pinagkakalooban ng Panginoon, di ba? Pero anong naman masasabi natin sa mga uri ng kabataan na masyado ng self-reliant. Kumbaga, sanay na sila na sila yung tatrabaho para sa sarili nila o kaya breadwinner sila sa pamilya nila. Pero para sabihin na ang Diyos pa rin ang nagkakaloob sa kanila, samantalang alam nila na ako nagsisikap eh para sa sarili ko at sa aking pamilya. Anong masasabi natin sa mga ganong klase ng mga kabataan? Mga working student, ganyan.
0: Ako, I can say, yung pagiging driven is, it can be a gift actually. Actually, galing nga sa Panginoon, maaring tinanim yon ng Panginoon sa kanilang puso para mapaglagpasan nga yung mga challenges o yung mga sistema na kinailangan nilang matuto eh, na maging self-reliant minsan. O yung iba, maaring ganun na talaga yung wiring nila, yung character nila na innate. Yung iba natuto na maging self-reliant dahil sa sitwasyon na kanilang kinakaharap. Pero kung iisipin natin na mabuhay ka na very self-reliant lang din, karamihan gusto maging strong and independent na tinatawag, ano, nakakalungkot din kung ikaw lang mag-isa. Siguro maganda na ma-recognize din natin na yun nga, yung pagiging driven is also a gift from the Lord. At sana hindi mawala yung recognition na tinanim din siya ng Panginoon for a purpose. At kung ma-achieve natin yung purpose na yun, huwag nating kalimutan na pasalamatan din siya. Kasi kung it might also breed yung too much reliance on self, it might breed bitterness din, ano, sa Panginoon or sa ibang tao, or yung false recognition of, yung unhealthy recognition of one's strength. Kasi after all, yun nga, no one is really self-reliant sa buhay. Nandun din yung idea na God created us to be a community, to help others din kapag nandun tayo sa ganung position especially. So, wag nating sarilinin yung ating efforts, yung ating successes. You can confide. Minsan, nabibuild lang din siya to ano eh, yung self-reliance. I know a few people na kinailangan nilang i-build to protect something that is tender or volatile siguro deep inside. Kailangan nila na magkaroon ng front na strong self-reliant. And self-reliant. Pero deep inside, yung iba hurting kasi nga may mga situations, may mga mistakes or mistakes ng iba na nangyayari sa kanila. So, you don't have to heal alone. Nandiyan ang Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na tulungan ka at samahan ka para mas ma-enjoy mo rin yung bunga ng pagiging self-reliant.
1: Ayun, para sa akin, Wilmer, no? For that person, isang mahigpit na yakap para sa'yo. Kasi I know it's not easy, you know? Pwedeng single mom yung tao na yun. Pwedeng walang, alam mo yung breadwinner siya. Wala ibang maasahan sa family. And we understand, alam mo yun, naiintindihan natin. And if there's one thing I want to add pa, loosen up the control. Kasi minsan sa sobrang higpit, alam mo yun, lalong mas pressure, mas masakit, mas stress, mas hurtful. Pero if you try to loosen up, siguro how to do that, talagang pray more. I-unburden mo yung sarili mo, you give it all to God. And there's way for that. pwede mong, yun lang, manalangin ka, ibuhos mo lahat sa Panginoon, or you could even write to God, you know, sabihin mo lahat ng burden mo and yung bigat na nararamdaman mo. And makikita mo na hindi lang abundance yung ibibigay ng Panginoon sa'yo, but even the peace and joy na gusto niyang maranasan mo. Because finally, you let go. You let go of the control. And you let God, you know, to move in your life. Mm. So let Him be the source of everything. Your finances and yung joy na hinanap mo sa buhay mo. Mm.
2: So napakahalaga no, na na-recognize natin na ang Diyos pa rin ang tumutulong sa atin. Kahit pa sa tingin natin, tayo ay nagsusumikap, tayo ay naghihirap para sa masustain yung needs natin or ng family natin. Marami kasi yung mga tungkol sa hassle ng mga pages, mga whether sa mga social media, no? madalas ko nababasa, wake up, no one is going to save you.
1: Mm-hmm.
2: Parang ang datingan na, in a sense, talagang ikaw rin talaga ang tutulong sa sarili mo, pero na hindi ka umaasa sa ibang tao. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi Diyos yung nagkakaloob ng mga bagong opportunities at ng resources. At ngayon, maging yung buhay mo. I mean, yung kakayanan mo na mag-produce ng pera or makahanap ng pagkakitaan, ang Diyos pa rin yung nagkakaloob, di ba? So, minsan kasi may mga times na pakiramdam natin kapag habang nananalangin tayo sa Panginoon, ay parang hindi siya agad sumasagot. At pakiramdam natin yung naging effort natin yung naging sagot. Pero totoo, sumasagot ang Diyos habang tayo ay patuloy rin na naghahanap ng mga pagkakitaan. Ang Diyos yung nag-o-open ang doors habang nakikita natin yung mga yun. So, makikita natin sa world view sa view na yon na kasama pa rin natin palagi ang Diyos kahit na meron tayong effort na pinagkakaloob, hindi mawawala kasi hindi naman nakaupo lang tayo Panginoon dahil tapat ka bigay mo na sa akin yung kakainin ko, kundi ang Diyos ay nag-o-open ng opportunity sa atin at nakikita natin na pwede pa rin tayong mag-rely sa kanya. Siya pa rin ang katulong natin sa bawat araw, di ba? So yan, napakaganda nitong ating napag-usapan ngayon, no? Alamin naman natin yung mga thoughts ng ating mga kabataan about dito sa topic natin today. So, kabataan, what do you think?
3: Nagtitiwala po ako sa Panginoon when comes to finances po. Kasi po, naranasan ko na rin pong yung walang-wala po. Tapos, nag-pray lang po na sana po magkaroon ng blessings.
2: Yan, maraming salamat po sa ating kabataan sa short na interview. Pero shinare niya yung pangyayari sa buhay ng personal na experience niya kung paano ang Diyos ay nagkakaloob sa kanila at sa kanyang pamilya. No? So, ano masasabi natin kay Baby Jane?
1: Ayan, thank you so much, Baby Jane. You know? Talagang nandun yung reality ng God sa buhay natin. Na yung lalo higit pag sa mga panahon na talagang walang-wala, magugulat ka na lang, God has His thousands of ways talaga to provide for our needs.
0: Nakakatuwa na ma-recognize niya yung prayer niya ay sinagot ng Panginoon at ina-acknowledge niya yung lordship ng Panginoon basically na sa kanya galing. So, minsan ganun ang sagot ng Panginoon na miraculous out of nowhere. Minsan ang binibigay na sagot ng Panginoon ay tayo yung mag-effort, tayo kikilos. Magbibigay siya ng opportunity pero pagtatrabahuhan natin yung opportunity na binigay niya. So it can be different things at different stages of our lives. Ang mahalaga ay makilala natin ang Panginoon na ma-recognize natin siya in those instances. Lagi tayong magtitiwala. Panginoon, kailangan ba ito ang gawin ko ngayon? O kailangan ko bang maghintay? Kailangan ko bang mag-move forward?
1: Mm-hmm.
0: Again, it's all about our relationship. Yung intimacy natin sa Panginoon. And as He opens doors for us and His means and will, mas marerecognize natin at mas matututo tayong sumunod sa Kanya.
1: Ayan, kasi minsan, Wilmer, paano pagsabi ng Panginoon, wait lang, hindi pa ito yung tamang time, di ba? And with that, makikita mo na hindi ang glory ay sa atin, kundi ang glory ay sa Panginoon.
2: Amen.
1: Kasi yun yung tendency natin, iangat yung sarili natin, di ba? Pero kung alam natin na sa Kanya nagkagaling lahat, ang tinataas natin siya. Hindi yung sarili natin, hindi yung trabaho natin, hindi yung business natin, hindi yung ginagawa natin, pero yung ginagawa ng Diyos para sa atin.
2: Amen, amen. So magkakaiba man yung itsura ng providences ng Panginoon, pero siya ay nagkakaloob sa bawat isa. No, napaganda kasi katuloy yung sinabi ni Sir Enan ano, kanina, minsan miraculously, andyan na agad yung sagot sa prayer natin. Pero meron namang instances na kailangan tayo mag-effort. Kasi nakarelate ako dun sa part na yon. Kasi nung sa akin, nag-working student ako noon sa loob ng 9 years. Tapos last year na lang ako nakakuha ng sponsor. So 10 years ako nag-aral talaga sa buong college. At minsan,
1: at least mukha ka pang bata ngayon.
2: Ay, sana all.
1: May halat ng 10 years sa college.
2: Pero yun yung nangyari sa akin, no, na ang iniisip ko noon habang nakikita ko yung iba kong mga kabatch na working student, nakahanap silang sponsor, o kaya meron silang, biglang naging full-time student sila, merong tumulong sa kanila, or nagkaloob sa kanila ng ibang opportunity. Sabang salang sa akin, teka, parang nag-ibig ko din naman ako sa iyo, Panginoon, di ba? Parang nagpe-pray din naman ako. But sila mas naririnig, tapos ako parang hindi. Di ba? So, talagang sa haba ng panahon na yun, mapapatanong ka talaga, ano ba, ako lang ba talaga to? Or may tumutulong ba talaga sa akin? Pero actually, nag-graduate na lang ako, sa ako na lang na-realize na siguro, nakikita ko kung paano tinulungan ako ng Panginoon na mabuild talaga yung character ko. Kasi nung nagtumasok ako sa institution na pinasukan ko, nakikita ko na napakalayo sa kung paano ako lumabas doon. In a sense na hindi ako maalam humarap sa tumaharap sa tao, hindi ako maalam magsalita sa harap, hindi ako maalam, wala akong masyadong confidence sa sarili ko. Lagi akong kinakabahan, kumbaga. Pero natapos yung all throughout, ginamit ng Panginoon lahat ng experiences doon para ma-build kung sino ako.
1: Amen.
2: Na kahit na nga na may mga talento ako noon time na yun bago ako pumasok, hindi ko rin kayang i-utilize yung mga talents na yun dahil sa baba ng self-esteem ko. Pero pagkatapos noon, saka ako na-realize, kinakailangan pala talaga ng long period. Kung i-compare ko dun sa iba na mabilis lang nakakuha, no? Nakaalis. Sa akin, sabi ko, mukhang kinailangan talaga ng long period para talagang ma-recognize kong kailangan kong maging intentional na mag-grow. Kailangan kong maging, mas mabago sa kung sino ako. So, nakita ko, hindi man pare-pareho yung periods, pero pare-pareho nakikita ng Diyos personally kung ano yung pangangailangan natin. At nagkakaloob siya sang-ayon sa pangangailangan natin. Amen.
1: And Wilmer, minsan ang tunay na kayamanan is yung experience mo, yung skills mo, at lalo higit yung character na na-build mo.
2: Amen.
1: And nobody could say na you're poor. You know, kapag naririto, itong mga bagay na to ay nasa sayo.
2: Amen, amen. So, yan, wala na tayong oras, no? Makikita natin sa lahat ng atin na pag-usapan na ang kinakailangan natin ay tandaan na ang Diyos ay hindi ang ating last resort, kundi He is our first source. Ang trabaho, negosyo, sweldo, lahat ng yan ay channels ng Diyos, pero si Lord ang pinagmumulan ng lahat. Katulad ng binasa natin kanina sa Philippians 4:19, "My God shall supply all our needs according to His riches in Christ." So, kapag siya ang source mo, hindi tayo matutuyuan, hindi tayo magkukulang. So, sa pagtatapos natin, nilingnanin si Sir Enan para sa panalangin.
0: Langin tayo. Dakila namin Panginoon, salamat po sa mga napag-usapan po namin ngayong araw. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kilalanin ang inyong kamay, ang inyong workings sa lahat ng mga bagay, especially po sa aming mga paghahanap buhay, pagninegosyo, sa aming mga kabuhayan. Tulungan po namin, Panginoon, tulungan kami na makilala na sa inyo nanggagaling ang lahat ng mga biyayang ito. At tulungan niyo po kami na pagyamanin po ang mga ito, hindi lamang para sa aming ikabubuhay, sa aming kasusurvive, kundi upang matupad po ang inyong banal na kalooban na pagyamanin din ng iba at mas mapalapit po sa inyo. Pagpalain po ang lahat ng aming mga taga-subaybay sa kanilang mga pinagdadaanan. Kayo po ang magpuno din naman sa kanilang mga pangangailangan. Lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen. So, salamat Ma'am Jaisel at saka Sir Enan sa pagsama sa atin dito sa napakabakabuluhan na usapan natin, no? At sa ating mga viewers at saka sa mga listeners natin, kung meron po kayong mga katanungan, karagdagang komento, or kahit mga prayer request, feel free to type it in sa ating comment section, or di kaya ay kontakin po ninyo kami dito sa ating mga contact numbers. Para sa Globe, ito po ay 0917-5643-777, at sa Smart naman ay 0919-0001-777. At next week ay isang bagay na madalas nating makalimutan ang ating pag-uusapan. Pagdating pa rin sa usapin pera, syempre. Ito ay ang katotohanan na hindi ka nag-iisa. kapag binabudget mo ang iyong pera, alam mo ba na meron kang kasama na mas matalino, mas mayaman, at mas malalim na concern sa iyo? Yan ang tatalakay natin sa ating susunod na episode na ang title ay Never Alone, You Have the Best Financial Partner. Dito pa rin po sa ating programang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.

Muli po ay nagagalak tayo na tayo magkakasama sa mga oras na ito upang ipagdiwang natin ang araw ng kapahingahan ng ating Panginoon. Welcome po sa lahat po ng mga naririyan at mga nanonood sa kani-kanilang lugar kung saan man po kayo naroroon. Happy Sabbath po sa inyong lahat. At sa mga pagkakataong ito ay tunay na ibalik po natin ang lahat sa ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy ay atin pong basahin ang mga talata na nagmumula sa mga awit 136 verses 1 to 5 at atin po itong sama-samang basahin. O magpasalamat kayo o sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay inyong pasalamatan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Siya na tanging gumagawa ng mga dakilang kababalaghan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Siya na sa pamamagitan ng unawa ay ginawa ang kalangitan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Yaan ang dahilan kung bakit tayo ay nagpapatuloy na sumasamba sa kanya, sapagkat ang Panginoon ay tapat sa kanyang pag-ibig. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal naming Panginoon, dakila ka nga po na siyang may likha ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan. O Ama, kayo na tapat ang pag-ibig magpakailanman. Pinupuri po namin kayo dyan sa kaitaasan. O Ama, tulungan po kami at patuloy na aming maranasan ang inyo pong presensya. At ganun din po ang inyong pag-ibig, ang patuloy po naming madama sa araw-araw po naming pamumuhay. At ganun din po sa pagkakataong ito, Ama, samahan po kami sa aming programa. Ito po'y aming dalangin, alang-alang pong lahat, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ang lahat ay aking inaanyayahan sa atin pong panalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, sa oras na ito ng Sabat, narito po ang inyo pong bayan. Nagpapasalamat at nagbabalik ng lahat-lahat po ng amin pong papuri sa inyo pong dakilang pangalan sa mga bagay na inyo pong pinagkaloob sa amin. Kayo na aming Diyos na naglatag ng lahat po ng kalikasan na nakikita po namin ay amin po kayong pinapupurihan. Sa lahat ng mga bagay na amin pong tinatanggap sa tuwi-tuwi na, mga pagpapala na patuloy po namin tinatangkilik. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong ibinabalik ang lahat-lahat ng amin pong pasasalamat sa inyo. Nakita po namin kung gaano po kayo kabuti sa bawat isa sa amin. Sa nagdaang sanlinggo ng amin pong buhay, sa mga pagpapala na amin pong tinanggap, sa inyo pong gabay, sa inyo pong pagmamahal, sa inyo pong walang sawang pag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, amin pong patuloy na dinadakila po kayo. Patuloy po namin kayong pinasasalamatan. Nawa ay magkaroon po kami ng pusong mapagpasalamat sa lahat po ng sitwasyon ng amin pong buhay. Sa lahat ng amin pong nararanasan ay makita po namin ang inyo pong biyaya sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po ang pag-iya ng Banal na Espiritu upang sa ganun magkaroon po kami palagi ng pusong mapagpasalamat sa lahat ng sitwasyon. Sa araw ng Sabat na ito, Panginoon, ay amin pong patuloy na pinupuri kayo at pinasasalamatan. At kalakip nito ay yung inyo pong paglinis sa amin pong mga kasalanan upang maging karapat-dapat po kami sa panalangin ito. Ito po ay aming idinadalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo sa ating mga kasama sa social medias, katulad pa sa ating Facebook and YouTube channel. Siyempre, ganun po sa ating mga television viewers sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. Binabati rin po natin ang mga listeners natin sa AWR 89.1 FM. Nawa'y ang pagpapala po ng Panginoon ang patuloy nating maranasan. Sa isang mundo po kung saan maraming pamilya ang humaharap sa iba't ibang challenges, mga kaibigan, mahalaga po ang pagkakaroon ng matibay na foundation sa loob ng tahanan. Pero paano nga ba po natin mapapalakas ang atin pong pamilya bilang mag-asawa, bilang magulang, at bilang bahagi ng family of God? Kaya naman po maswerte tayo sa umagang ito dahil sa mensaheng ibabahagi po sa atin ni Sister Cheryl Lindeman, pag-uusapan po natin kung paano nagiging matatag ang isang Christian family kapag si Jesus po ang nasa sentro nito. Mula sa marriage, parenting, hanggang sa relationships natin sa isa't isa. Kaya po mga kaibigan, ihanda po natin ng ating puso at isipan habang atin pong pinapakinggan ang isang awitin. Pakinggan po natin ito.

Amen. Ayan, maraming salamat po si Sir Cheryl sa napakagandang mensahe. At alam niyo po, isa sa pinakamahalagang points na akin pong natandaan ay Jesus completes us, not marriage, not our children, and not the things we achieve in life. Minsan iniisip po kasi natin magiging kompleto tayo kapag nahanap na natin yung tamang partner, kapag naging successful na po yung pamilya natin, o kapag naging maayos na ang lahat sa bahay, ano po. Pero pinapaalala po sa atin na ang tunay na foundation ng isang strong family ay hindi perfection. It is a relationship with Jesus. Sa marriage po, kailangan nating matutong makinig, magtiwala, rumespeto, magpatawad, at magbigay ng grace. Ano po, ng pag-uunawaan. At higit sa lahat, kailangan po nating ilagay ang Panginoon sa sentro ng atin pong relationship. At hindi lamang po ito para sa mag-asawa. Nabanggit na rin po kanina ni Sister Cheryl na bilang mga magulang, malaking responsibility validad po na magturo sa kanila pong anak tungkol sa ating Diyos. Pero bago po natin maibahagi sa kanila yung faith na meron tayo, kailangan muna natin makita sa sarili nating buhay. Maganda rin po ang reminder tungkol sa kahalagahan ng isang bata. Kapag bumagsak po sila sa exam, hindi napili sa team, o di kaya naman nakaranas po sila ng rejection, hindi po ibig sabihin na nabawasan na yung kanilang halaga. Tulad po ano ng 100 peso bill na kahit natin malukot ito, matapakan, o di kaya naman ay mabasa, siya po ay nananatiling 100 pesos pa rin. Yung value niya, 100 pesos pa rin. Ganon din po yung worth ng mga anak. Ano po, sila po ay ano man yung mga experiences nila, sila pa rin po ay inyong mga anak. Kaya bilang mga parents po, hindi lang natin kailangan ituro sa kanila kung paano maging successful. Kailangan din po nating iparamdam na mahalaga sila kahit sa mga araw na hindi sila nagiging successful, hindi nila na-reach yung goals nila sa buhay. At dito po makikita kung gaano kalaki yung responsibility and role ng isang family sa paghubog ng karakter ng isang bata. Para po sa paglaki nila, mauunawaan nila na normal lang na hindi ma-reach yung goal. Normal lang na hindi maging perpekto. Pero ang mahalaga po ay ang suporta at yung relasyon ng magulang sa kanilang mga anak. At lalo higit syempre yung relasyon ng anak sa Diyos Ama. Ang tahanan po ang unang lugar kung saan natututunan ng isang bata kung ano po ang love, forgiveness, acceptance at yung faith. At kung nakikita po nila si Jesus sa paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa, especially sa mga parents, ano, nagiging witness din po ang mga batang ito sa ibang tao. Hindi man po perfect lahat ng family. Ano, meron pong misunderstandings, mga mistakes, o di kaya naman disappointments at moments na hindi po natin alam kung ano po yung gagawin. Minsan, sinasabi nila, ay pabaya kang ina, pabaya kang ama kasi hindi mo nababantayan yung anak mo. Pero hindi po nila alam yung nangyayari sa loob ng tahanan. Kaya po dapat hindi po tayo madaling mag-judge. We never know kung ano po yung experiences nila sa loob ng tahanan. But instead, we should pray for that family. Hindi rin po hinihingi ng Diyos na maging perfect yung family natin. Ang hinihingi niya po ay patuloy tayong lumapit sa Kanya. At napakagandang reminder po nito, nothing can place you or your family outside the circle of God's love. Kaya po ngayong araw mga kaibigan, sa mga kasama natin ngayon, mga magulang, mga anak, mga lolo't lola, o kaya naman kahit sinong kasama natin sa umagang ito, tingnan po natin ang sarili nating tahanan. Kumusta po kaya yung relationship natin sa Diyos, yung relationship natin sa partner natin, relationship natin sa ating mga anak, relationship natin sa ating pong family inside our house. Ano po, isipin din natin, si Jesus ba talaga ang sentro ng ating pong pamilya? Kung kayo po ay married, baka panahon na rin po para mas maging intentional kayong mag-pray, mag-asawa, ano, sa gabi, pagkagising, o di kaya naman mag-usap po kayo bilang mag-asawa. Kung kayo naman po ay magulang, iparamdam po ninyo sa inyong mga anak na mahalaga sila, hindi dahil po sa mga achievements na meron sila, kundi dahil mahal sila ng Diyos at ng kanilang mga magulang. At kung kayo naman po ay single, divorced, or widowed, tandaan po na hindi kayo nag-iisa. We are all part of God's family and Jesus is always there. Tayo po ay manalangin mga kaibigan. Maraming salamat po Panginoon sa araw na ito, sa napakagandang araw ng Sabat na inyo pong pinagkalam sa amin. Salamat din po sa paalala ng pamilya
pamilya po ay dapat na nakasentro kayo sa amin po, Panginoon. Ganon din po, salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan, ng ganon din po pag-iingat at pagmamahal, Panginoon. Salamat po sa mga reminders at patuloy na pagbubuklod sa amin para po kami po ay patuloy na maging matatag as a family. Maraming salamat po sa pagdinig at pagsagot ng amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, maraming salamat po Sister Cheryl sa napakagandang paalala. Ganon din syempre sa mga nakasama natin ngayon. Palagi po nating tandaan, ang isang strong Christian family ay hindi naman nangangahulugang walang problema. Ito po ay isang pamilya na kahit may problema, patuloy na bumabalik kay Jesus. Kaya po saan man tayo naroroon sa journey ng buhay natin, single man kayo, married, parent, or part of a church family, let's keep pursuing Jesus. Dahil kapag si Jesus po ang foundation na ating buhay at tahanan, mas nagiging handa tayong magmahal, magpatawad, makinig at harapin ang mga challenges together. At higit sa lahat, ang family na nakasentro kay Jesus ay hindi lamang para sa buhay natin ngayon. Ito po ay isang family na inihahanda ng Diyos para sa eternity. Kaya po ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili, is Jesus truly at the center of my family? At kung hindi pa, today can be the day we start. God bless you po and your family. Patuloy po nating suportahan at subaybay ng Hope Channel North Philippines para sa mas marami pang programang nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas ng ating pananampalataya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

alam ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rito din sa amin dito, pinatatakutan ako. Hudlong po ako noon eh. Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong uli, asawa ko, umiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may magsabing ka ako ito. Maganda tong araw na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit-kuli. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad yung Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa na kakao ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na ito. Malaki! Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako,

0: Salamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko na sumpungan yon, eh baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago ng mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay pinamagatang The Most Difficult Prayer to Pray. Ano nga po ba ito? No? Atin pong ibigyan panahon kay Pastor Romy.
2: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Kaibigan, naranasan mo bang napaharap sa isang malaking suliranin? Nanupat nababagabag ang iyong pag-iisip, hindi ka makatulog, subalit kinakailangan ikaw ay gagawa ng isang desisyon. At sa ganitong karanasan, ikaw ba ay nakaranas na ng nanalangin sa Panginoon? Na tila bagang ang Panginoon ay nandyan lang. Bakit kailangan natin ang panalangin? Merong sinasabi sa aklat ng Steps to Christ, Paglapit kay Kristo, page 126 and 127. Ganito ang ating mababasa. Ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos, na gaya ng sa isang kaibigan, hindi sa iyan ay kailangan upang may pakilala sa Diyos kung ano ang lagay natin, kundi upang matanggap natin siya. Ang panalangin ay hindi siyang nagbababa sa Diyos sa atin, kundi iyan ang nagtataas sa atin sa Kanya. Noong narito pa si Jesus sa mundo, itinuro niya sa kanyang mga alagad kung paano ang pananalangin. Pinagbilinan niya sila na iharap sa Diyos ang kanilang mga kahilangan sa araw-araw at ilagay ang lahat nilang pag-aalala sa Kanya. At ipinangako niya sa kanila na didinggin ang kanilang mga karaingan, ay ipinangako rin naman sa atin. Kaibigan, napakahalaga ng panalangin. Sa Biblia ay merong tatlong hardin. Ang una, ang Garden of Eden. Ang pangalawa, ang Garden of Gethsemane. At ang pangatlo, yung garden malapit sa pinaglibingan ng ating Panginoon. Subalit ang tagpong ito ay may kinalaman sa hardin ng Gethsemane, na kung saan ang ating Panginoon ay nalalangin bago siya hinuli ng mga sundalong Romano at bago siya ipinako sa krus. Narito ang sinasabi ng ating Biblia na panalangin ng ating Panginoon na samantalang siya ay nasa Garden of Gethsemane. Ito ay natala sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 26, Versikulo 36 hanggang 46. Pagkatapos ay pumunta si Jesus na kasama sila sa isang pook na tinatawag na Getsemani. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Maupo kayo rito, samantalang ako'y pupunta sa dako roon at mananalangin." Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagpasimula siyang malungkot at mabagabag. At sinabi niya sa kanila, "Lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin." Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin at nagsasabi, "Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang natutulog. At sinabi niya kay Pedro, "Sa makatuwid, hindi ninyo kayang makipagpuyat sa akin ng isang oras. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina." Kaibigan, narito ang isang pangyayari na bago ang ating Panginoon ay ipako sa krus ng mga Romano, ay nanalangin ang ating Panginoon sa hardin ng Getsemani. Kaibigan, itong panalangin na ito ang wika, "Mangyari nawa ang iyong kalooban." Kaibigan, ito ay isang panalangin na nangangailangan ng total surrender o yung ipinapasakop ang sarili sa kanyang Ama. Nanapat, ang prayer na ito ay isang preparasyon bago siya ipako sa krus. Kaibigan, ang panalangin na ito ay merong kinakailangan na mangyari. Ito ay full surrender o yung lubusang pasakop ang kanyang sarili sa kanyang Ama. Tandaan natin ang ating Panginoon, bagamat siya ay Diyos pero nagkatawang tao. Nadama niya ang damdamin ng isang tao. Ang ating Panginoon ay nagutom din. Ang ating Panginoon ay nangailangan din ng pagtulog. Kailangan din ng ating Panginoon ang rest o yung pagkapahinga. Si Nicodemo, noong nakausap ng ating Panginoon, kailangan niya yung isang malalim na paraan upang siya magkaroon ng isang karanasan na kung papaano siya magkaroon ng bagong pagkapanganak. At ang pangyayaring ito na full surrender ay binabanggit ng ating Biblia sa aklat ng San Mateo pa rin, Kapitulo 16, Versikulo 24 at 25. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang magnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito." Kaibigan, itong panalangin ng ating Panginoon nangangailangan ng isang karanasan na kung papaano sa kabila ng isang alam niyang mangyayari sa kanyang buhay ay aharapin ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa aklat ng Desire of Ages, si Ellen G. White pa rin ang sumulat ng aklat na ito, at ang aklat na ito ang kanyang masterpiece. Ang sabi sa Desire of Ages, page 687 ng wika, "Behold him contemplating the price to be paid for the human soul. In his agony, he clings to the cold ground as if to prevent himself from being drawn farther from God. The chilling dew of night falls upon his prostrate form, but he heeds it not. From his pale lips comes the bitter cry, "O my Father, if it be possible, let this cup pass from me." Yet even now he adds, "Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." Kaibigan, itong panalangin na ito ang wika, "Mangyari nawa ang iyong kalooban at hindi ang aking kalooban." At sa kanyang pagpunta sa hardin ng Getsemani ay sinama niya yung palaging binabanggit na tatlo, si Peter, James, and John, para damayan siya. Subalit noong gabing iyon ay walang dumadamay na alagad sa kanya sapagkat sila'y natutulog. At ang sabi pa ng ating Biblia, samantalang sila'y natutulog, ay lumapit muli ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang sabi sa 42 ng Kapitulo 26, muli sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin na nagsasabi, "Ama ko, kung hindi maaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang inyong kalooban ang siyang mangyayari." Pagkatapos sa versikulo 43, at muli siyang lumapit at naratnan silang natutulog sapagkat antok na antok na sila. 44, kaya sila'y muling ninyang iniwan at umalis at nanalangin sa ikatlong pagkakataon na sinasabi ng gayon ding mga salita. Ang ating Panginoon, nakakadama siya ng bigat ng pasanin sapagkat kanyang tutubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan. Kung sa pagkakataong yon, ang sabi nga ng ibang mga manunulat na parabagang ang kanyang pawis ay patak ng dugo samantalang siya'y nananalangin sa kanyang Ama sapagkat ang kanyang panalangin, "Mangyari nawa ang iyong kalooban at hindi ang aking kalooban." Kaibigan, full surrender ang ginawa ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi ito full surrender, na nadama niya yung ganong bigat ng kanyang gagawin pagka kanyang tinubos ang tao, sapagkat ang ating Panginoon tutubusin niya ang lahat ng mga tao na ipinanganak noon mula kay Adan at gayon din hanggang sa muling darating ang ating Panginoon, lahat ng kanilang mga pagkukulang pagkakasala ay naipatong sa balikat ng ating Panginoon. Kaya nadama ng ating Panginoon yung bigat na kanyang gagawin samantalang kanyang tutubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan. Ang sabi pa sa page 688 ng aklat ng Desire of Ages, "And he found them praying he would have been relieved, seeking refuge in God that Satan agencies might not prevail over them. He would have been comforted by their steadfast faith." Kaibigan, kung bakit sinasabi ng ating Panginoon sa kanila na damayan siya sa panalangin, kasama silang manalangin upang siya ay mabigyan ng lakas. Subalit, kaibigan, nasaan yung kanyang mga kaibigan na maaring dumamay sa kanya sa panahon ng pangangailangan? Ikaw ba, kaibigan, ay nakaranas na sa panahon ng pangangailangan, ikaw ay nagnanais na merong isang tao o maaring mga kaibigan ang magbigay sa iyo ng pampalakas ng loob? Para bagang katulad na nangyari sa karanasan ni Abraham, nung sinabi ng ating Diyos sa kanya, "Abraham, ihandog mo ang iyong anak, handog na susunugin." Alam ni Abraham ang tinig ng ating Panginoon, kung bakit siya'y tumalima. At gayon din, hindi lamang alam niya ang tinig ng ating Panginoon, subalit kanyang nadama na higit niyang mahal ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaibigan, hindi lang iyon, na noong sinabi ng Diyos sa kanya, "Ihandog mo ang iyong anak," ayon sa mga nag-aaral, pumunta siya sa kwarto ng kanyang asawa at tingnan, sasabihin kaya sa kanyang asawa ang sinabi ng Diyos, pero sumagi din sa kanyang isipan, kung sasabihin sa kanyang asawa ang sinabi ng Diyos, baka ang kanyang asawa ay maging balakid sa panukala ng Diyos. At pagkatapos nagpunta siya sa kwarto ng kanyang anak, mahimbing ang kanyang pagtulog. Tandaan natin yung kanyang isang anak kay Hagar na si Ismael ay pinaalis na. At kung ang kanyang anak na si Isaac mamamatay, sino ang magmamana sa mga binigay ng Diyos sa kanya? Papaano ang kanyang lahi? Matanda na siya at sa kanyang katandaan ay binigay ng Diyos ang kanyang pangako. Subalit noong nagbibinata na ang kanyang anak, ang sinabi ng Diyos, Abraham, ihandog mo ang iyong anak. At noong umagang yon, ang sabi ng ating Biblia, siya'y nagsibak ng mga kahoy at pagkatapos ngayon, isinama ang dalawang alipin niya at ang kanyang anak at maagang-maaga pa pagkatapos nagsibak ng kahoy, sila'y naglakbay. At dumating ngayon sa lugar na kinakailangan sila ay magpahinga sa kanilang paglalakbay sapagkat dumating ang gabi. At noong gabing yon, pagkatapos na si Abraham ay nag-pitch ng kanyang tolda, ang kanyang anak ay maimbing ang kanyang pagtulog sapagkat pagod sa kanyang paglalakbay. Subalit si Abraham ay hindi makatulog. At noong gabing yon, siya ay lumabas sa kanyang tolda, kanyang inahanap ang Diyos, nawa ang Diyos ay mangusap sa kanya, subalit walang Diyos na nangusap sa kanya. Ang kanyang ama, ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay tila baga tahimik sa kanya. At gayon din, noong umaga, kinabukasan, siya'y naglakbay na muli at dumating ang gabi, hindi pa rin siya makatulog, nais niyang marinig ang tinig ng Diyos. Subalit wala ang tinig ng Diyos. Kaya kaibigan, samantalang tayo ay nakakaranas ng ganitong klaseng parabagang napapaharap ka sa isang kalagayan, sa isang suliranin na hindi ka makakatakas. Ganito ang kalagayan ng ating Panginoon. Yung bigat ng kanyang pasanin sa kanyang pagtubo sa taong nagkasala. Kaibigan, napakabigat na narandaman ng ating Panginoon. At ang sabi nga, that's when the Savior was most in need of their sympathy and prayers, they were found sleeping. Na samantalang kailangan ng kanilang simpatiya, ang kanilang pagdamay sa ating Panginoon, nasaan ang mga alagad? Natutulog sila. Para bagang ang bigat ng kanilang mga mata. Kaibigan, sa panahon ng pangangailangan, nadama ng ating Panginoon ang bigat ng pasanin. Kaya nga ang kanyang panalangin sa kanyang ama, kung maari, ay hindi niya maranasan yung ganong klaseng karanasan. Ang wika sa atin, at sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. At pagkatapos sa kanyang panalangin, paglakad pa niya ng malayong layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin nang sasabi, Ama ko, kung maari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayunmay hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Dumarating ba sa iyo, kaibigan, na parabagang stubborn ang ating mga will? Na matigas ang ating ngayong kalooban? Na sa ating tigas ng kalooban ngayon, na kahit na ang Banal na Espiritu ay nakikipag-usap sa atin, parabagang tinitigasan pa natin ang ating kalooban? Si Apostol Pablo ay meron ding struggle sa ganitong karanasan. Ang sabi niya, yung ayaw kong gawin ay siya kong nagagawa at ang gusto kong gawin ay hindi ko nagagawa. Ikaw ba, kaibigan, ay tumatanggi na lumapit sa ating Panginoong Jesus sapagkat ikaw ay merong stubborn will o yung matigas na kalooban? Ikaw ba ay tumatangging magpatawad kapag ka merong taong nagkamali sa iyo sapagkat matigas ang iyong kalooban? Kaibigan, kung minsan marahil hindi mo nararamdaman na lumapit sa ating Panginoon na upang ikaw ay patawarin niya at ikaw din ay magbigay ng isang pagpapatawad sa taong nagkasala sa iyo. Ang ating Panginoon sa oras na iyon, ang sabi niya, Ama ko, mangyari nawa ang iyong kalooban at hindi ang akin. At kapag ka ikaw, kaibigan, ay lumapit sa ating Panginoon, at pagkatapos ganon ang ating panalangin na katulad ng panalangin ng ating Panginoong Jesus, ikaw ay makakaranas ng great relief o yung dakilang kaginhawaan, makakaranas ka ng kapayapaan. Ang ating Panginoon, nakaranas siya ng kapayapaan noong panahon na yon sapagkat alam niya ang kanyang Ama ay suma sa kanya. At kapag ka tayo ay nakaranas din ng ganyong kapayapaan, yung bulong ng Banal na Espiritu na bagamat stubborn ang ating kalooban ngayon, subalit ngayon ikaw ay nakasumpong ng isang damdamin na ikaw ay handang magpatawad, ikaw ay magkakaroon ngayon ng sinasabing free.

0: sa ikatlong pagkakataon na sinasabi ng gayon ding mga salita. Sa pangatlong pagkakataon, ang ating Panginoon ay nanalangin na kung maaari ay lumampas sa Kanya yung kopang yon sapagkat nadadama ang bigat ng pasanin. Subalit ang wika, mangyari nawa ang iyong kalooban at hindi ang akin. Pagkatapos ang sabi sa versikulo 45, pagkatapos ay lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Masdan ninyo malapit na ang oras at ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay na mga makasalanan. Bumangon kayo, lumakad tayo, masdan ninyo malapit na ang nagkakanulo sa akin. Kaibigan, gusto ng Panginoon na sa oras na yon sila ay manalangin. Bakit? Sapagkat kung sila'y manalangin, ay meron sila ngayong lakas harapin anumang pagsubok sa kanilang buhay. Subalit, sa oras na kailangan silang manalangin, sila'y natutulog, hindi man maaring silang magpuyat. Ano nangyari ngayon? Nung hinuli na ang ating Panginoon, kaibigan, wala silang lakas na harapin ang hamon sa kanilang buhay. Kaibigan, kailangan natin ng panalangin sa ating Diyos. Sapagkat kailangan natin ng lakas sa araw-araw. Kailangan natin ngayon tayo ay tatayong matibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Subalit, ang sabi nga, the spirit is willing but the flesh is weak. Sa panahon ng malaking pagsubok sa buhay natin, hindi tayong maaring makatayo sa katotohanan kapag tayo ngayon ay nakaras ng persecution sa buhay natin. Darating itong bagay na ito. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking krus at ang inyong krus ang wika. Bakit? Sa araw-araw, meron tayong dapat pasanin. Merong kahirapan araw-araw, kaibigan. Kaya nga, itong sinasabi ng ating Panginoon na kapag tayo ngayon ay mananalangin tuwi-tuwi na sa Kanyang Ama, tayo'y bibigyan ng lakas. At ang ating panalangin na yon, mangyari nawa ang iyong kalooban at hindi ang aking kalooban. Kaya ba nating idalangin yung kaibigan? Kung ating natatanaw na mahal natin ang Diyos sa ating mga buhay, mahal natin ang Panginoon nag-sacrifice alang-alang sa atin, kaya nating idalangin ang bagay na yon. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Sa araw-araw, pinaparana sa iyo ang Kanyang dakilang pag-ibig. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Minsan po, no, ang pinakamahirap na panalangin ay hindi, Lord, ibigay mo sa akin kung anong gusto ko, kundi, Panginoon, kahit hindi ito ang gusto ko, nagtitiwala ako sa iyo, mangyari ang iyong kalooban. Kapag natutunan po nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga plano, ang ating mga takot, mga unanswered prayers, natututo po tayong magkaroon ng peace or kapayapaan, ano, kahit hindi pa natin alam ang magiging resulta. Faith is not always getting the answer we prayed for. Sometimes faith is trusting God even when His answer is different from what we wanted. Nawa po ito'y panghawakan natin sa araw na ito. No? At kung kayo pa'y may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan

sa radyo na nagsasalin si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan at may dalang mensahe sa atin na kay Jesus mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
3: So tayo po ngayon ay patuloy na mag-aaral sa ating Bagong Pag-asa. Mga ginigiliw ng mga tagapakinig, kumusta po kayo? Sana ay patuloy na kayo'y nasa mabuting kalagayan sapagkat ang gusto namin ay parating okay ka. Ano po? At muli ay kasama natin si Ma'am Ambi upang tayo'y patuloy na samahan sa pag-aaral po naman. At ngayon po, bago po tayo magpatuloy, muli po tayong lalapit sa Panginoon upang minsan pa ay hilingin na muli ang kanyang pamamatnubay. Ama po naming banal, kami po'y lumalapit na minsan pa sa iyong banal na harapan sapagkat kinikilala po namin na ikaw ang aming Ama at ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nais po naming patuloy na dalahin ang iyong pabalita para sa bagong pag-asa. At nais po namin, Amang, hilingin na iyo kaming linisin sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At patuloy po nawa na gabayan kami ng Banal na Espiritu at pagkaluba ng kapangyarihan ng kalangitan ng aming pinag-aaralang ito upang ito'y patuloy na maghatid ng mabuting balita at ng kaligtasan sa sangkatauhan, Amang Banal. Akin pong dalangin na patuloy pong pagpapalain ang aming mga tagapakinig, pagpalain po sila ng kalusugan, pagpalain ng kalakasan, pagpalain po ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. At higit sa lahat, pagpalain po ng pananampalatayang matatag, matibay na mga hawak sa iyong banal na salita. Amang banal, aming pong pakiusap na iyo rin pong patuloy na pagpalain ang himpilang ito at kalaki po ng palatuntunan ito upang ito po ay patuloy na magamit pa na instrumento sa paghatid ng iyong banal na katuwiran. Amin pong patuloy na idinadalangin ang amin pong mga namumuno sa pamahalaan, ang aming alkalde, ang aming gobernador, ang mga congressman, at ganun din po ang mga kagawad sa bayan at sa probinsya. Patuloy po nawa na gabayan ang bawat isa, lalo tigit ang mabanal ang nasa armed forces. Alam po namin na napakapanganib ng kanilang gawain, napakahalaga ng kanilang katungkulan. Kaya patuloy mo po nawa silang bibiyayaan ng kalakasan, ng karunungan at ng kaligtasan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, patuloy po tayo ngayon sa pag-aaral ng mga bagay-bagay para sa ating mabuting kalusugan. Ma'am Ambi, ano ba ang ating topic ngayon?
4: Tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng balansing pamumuhay. Mahalaga po sa atin sa masayang kabuhayan at pamumuhay ang may trabaho, merong magandang tahanan o kahit payak lang, meron tayong sapat na sweldo. Subalit, pwedeng hindi balanse ang ating buhay kung sa parte o sa panig ng kalusugan, tayo po ay hindi nag-i-enjoy. Pwede kayong mayaman o meron na kayong mga na-achieve na malalaki sa buhay, pero hindi nyo yan tuluyang mananamnam kung ang side ng inyong kalusugan ay tunay na kayo'y nagdudusa. Kaya dapat malaman natin ang balansing pamumuhay. Nalaman po natin na para maging maayos, tayo ay matulog ng tamang oras, uminom ng malinis at tamang dami ng tubig, mag-isip ng tama. Dagdagan po ulit natin ng isa pang punto para sa balansing pamumuhay at para maging okay ka lalo, no? Mahalaga po, tandaan ninyo, maliban sa kayo iinom ng tubig, maayos ang iniisip, ang tao ay dapat may pag-asa, Pastor. Wow. Dapat araw-araw may bagong pag-asa. Sabi po, tayo ay mabubuhay na walang kinain, walang pagkain ilang araw bago katuluyang mamatay, o walang tubig mga ilang araw din. Ilang minuto na walang oxygen o hangin bago ka mamatay. Pero ang taong nawala ng pag-asa, tuluyan niyang mamamatay dahil baka iyan ay magpakamatay. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa dahil may pag-asa. Ang sabi po dito, kung may pag-asa ka, gigising ka ng umaga na parang yung damdamin mo ay handang gawin yung mga pangarap mo, Pastor. Punong-puno ka ng determinasyon na gawin ang mga bagay na iniisip mong magtatagumpay ka. So, ang taong may pag-asa na nabubuhay ay mas mahabang taon siyang mamumuhay at mas malusog ang kanyang katawan. Kaya kung gusto niya maging malusog, gumising ng may pag-asa at maliwanag na isip. Habang po tayo nananalangin, alam ninyo, ay tinatanggap ng Diyos ang ating pag-submit sa Kanya ng ating mga plano at nakakatanggap tayo ng mga pagpapala. Kapag kinakausap po natin ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa tungkol sa ating mga pangarap, makakaasa tayo na siya ay nakikinig at gagawin niya ang kanyang mga pangako, Pastor. Dahil sa buhay, tunay na may pag-asa, pero ang pag-asa natin ay hindi sa salapi, Pastor. Hindi sa achievement natin, hindi sa edukasyon na napakataas na naabot natin. Ang tunay na pag-asa, Pastor, ay nagmumula kay Kristo. Yan ang tunay at labis na pag-asa.
3: Oh, so napakahalaga po talaga na tayo ay magtiwala. Dapat ang ating inaasahan ay yung talagang maasahan. Mahirap yung tayo'y na umaasa sa mga material na bagay. Dapat ang ating pag-asa ay naandun sa Panginoon sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng material na bagay.
4: Yan. At saka, Pastor, sa panahon natin ngayon, nabubuhay tayo sa banda ng mundo sa panahon na parang tayo ay walang katiyakan, 'di ba? Mm-hmm. Ang ekonomiya pabulusok. Parang matuling bumubulusok. Hindi natin alam kung ano mangyari sa atin sa kinabukasan. Walang seguridad, Pastor.
3: Pamahal ng pamahal ang mga bilihin.
4: Yan. Kaya sa kalagitnaan yan, marami nawawala ng trabaho, Pastor. Mm-hmm. Dahil nga sa ekonomiya natin, yung ibang tao kailangan mag-abroad, yung iba naman kailangan gawin ng mga bagay na mahirap na gawin para sa kanila. Ang iba naman, nababahala sa kanilang pagkain, pananamit, yung iba namang mga dalaga at binatay maaaring na nawawala ng pag-asa na makahanap ng forever. Well, may pag-asa kasi ang taong may pag-asa, tandaan ninyo, masaya, malusog, at mas okay ka kung may pag-asa.
3: Okay, so wag po natin kaliligtaan na tayo'y gumising na may pag-asa at maging positibo tayo parati sa ating isipan sapagkat una sa lahat, mayroon po tayong Diyos. Ano? Yes. Ang Diyos na ito, nakakakita at nakakarinig ng ating mga pangailangan at naglalaan ng kanyang sarili para tayo ay tulungan at tugunin po naman ang lahat ng ating pangangailangan kung tayo lamang ay magtitiwala sa Kanya. Kaya nga po tayo ay magpapatuloy sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ngayon para ang ating pag-asa ay nasa tamang pag-asa. Ano po? Na ating pag-aaralan yung karanasan ng Tiatira na ang wika ng Panginoon. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod at pagtitiis. Napakagandang larawan ng iglesia sa Tiatira. Subalit, mayroong kayong problema ang wika ng Panginoon. Ha? Ano ba yung problema ngayon? Sabi po ay iyong pinapahintulutan si Jezebel. Kaya tatandaan po ninyo, ito ang pangalawang aral na dapat nating matutunan sa Tiatira. Gaano ka man kabuti-buting tao, dapat maalis din ang maling doktrina. Ano po? Gaano ka man kabuting tao, kinakailangan pa rin, mahalaga pa rin na sa tamang doktrina ka, hindi ka nasasakop ng doktrina ni Jezebel. Ang tanong, sino ba itong si Jezebel? Sa banal na kasulatan po, ang pangalang Jezebel ay ginamit noong panahon ng mga hari sa Lumang Tipan. Ito yung babaeng nagturo ng pagsamba sa maling Diyos, ang Diyos na si Baal. Sa aklat po ng Apokalipsis, ang babae ay simbolo ng bayan o isang iglesia. Kung ito ay dalisay na babae, ito ay ibig sabihin naglalarawan sa bayan ng Diyos o sa iglesia ng Diyos. Datapot kung ito ay patutot, ay bayan o iglesia ng demonyo. Kagaya po ng sinasabi sa Apokalipsis 12:1. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nakadamit ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. So ito po yung inilalarawan ano po sa Apokalipsis, isang babaeng malinis. At ito yung tinutukoy na bayan ng Diyos. At pagdating po naman sa Apokalipsis 17, mayroon namang isang babaeng ipinakilala, ha? Ipinakita. Ang sabi sa talatang 4, ang babae ay nakadamit ng kulay ube. Ha? Ang damit ito ay kulay ube ng matingkad na pula. Nagagaya ka ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, at hawak sa kanyang kamay ang isang kupang ginto na puno ng mga karumaldumal at mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga, dakilang Babilonya, ina ng mga mahalay na babae at ng mga karumaldumal sa lupa. So napakaliwanag po na sa Apokalipsis po ay ihinahayag ang bayan ng Diyos bilang isang malinis na babae. Ha? Manakaputi, nakadamit ng araw. Ha? Yun namang isa ay nagagaya ka ng talaga po namang may ginto, ha? May perlas, at hawak sa kanyang kamay ang isang kupang ginto na puno ng karumaldumal at mga bagay na marumi ng kanyang pakikiapid. At kung tawagin ito ay dakilang Babilonya. Ito yung bayan na kalaban ng bayan ng Diyos. Kaya nga po ang Jezebel na ito na binabanggit sa Apokalipsis ay isang simbolikal. Ito ay simbolo ng mga iglesia na may turo o aral na laban sa aral ng Diyos. Sapagkat yung pong patutot, hindi lang isa ang asawa na ang pinaglilingkuran, may aral na mula sa Diyos, subalit may aral ding hindi galing sa Diyos. Ito yung sinasabing nagpapatutot. Ano po? So, tatandaan po natin ang babae ay simbolo ng iglesia. Iglesyang ang kanyang aral ay hindi dalisay na aral, kundi ano po? Aral na nahaluan ng aral na mula sa Diablo. Subalit ang malinis na babae ay nagpapakita na ito ay bayan ng Diyos dalisay. Tingnan po natin sa Apokalipsis 17:4. Ang wika, ang babae ay nakadamit ng kulay ubi at ng matingkad na pula. Nagagaya ka ng ginto at ng mahalagang bato at mga perlas, at hawak sa kanyang kamay ang isang kupang ginto na puno ng mga karumaldumal at mga bagay na marumi sa kanyang pakikiapid. Datapot yung isa po naman, yung babaeng malinis sa Apokalipsis 12, pag tiningnan po natin sa talatang 17, ang wika, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Kaya nga po itong Jezebel na sinasabi rito, ito yung bayang kalaban ng bayan ng Diyos. Ano po? Kung yung bayan ng Diyos ay tumutupad sa kautusan ng Diyos, ito naman ay lumalabag sapagkat siya ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ha? Kaya patuloy na ipinapanawagan po sa atin na huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Tingnan po muli natin, ha? Babalikan natin yung 1 Korinto, Kapitulo 10, Talatang 7. Ano po ang wika? Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ilan sa kanila, gaya ng nasusulat, nauupo ang bayan upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Huwag tayong makiapid gaya ng ilan sa kanila na nakiapid. Ang namatay sa isang araw ay 23,000. Ha? Yan po ay masusumpungan natin sa 1 Korinto 10, 7 at 8. So huwag po tayong makiapid. Huwag tayong sumama rito kay Jezreel. Ang aral ni Jezebel ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan o sa mga larawan at pagkalugmok sa katakawan at mga kalayawan. Ano po? katakawan at kalayuan na nagahatid sa mga karamdaman o mga pagkakasakit. Kaya nga tayo ay tinuturo ang kilalanin ang Diyos at pagsisihan natin ang kasalanan at talikdan ang mga maling aral na ito. Ang wika po sa talatang 21 nung binabasa natin ha, sa kapitulo 2 ng Apokalipsis. Binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, ngunit ayaw niyang magsisi sa kanyang pakikiapid. Akin siyang iniraratay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kanya ay ihahagis ko sa malaking kapighatian, maliban na kung sila'y magsisi sa kanyang mga gawa. Papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako ang sumaisiyasat ng mga pag-iisip at ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Ang pagkakasakit ay isang panawagang tayo ay mag-isip. Ha? So tatandaan po natin ang wika ng Panginoon, ipapahintulot niya o ibibigay niya sa atin yung mga karamdaman. Kaya nga po, yung karamdaman na dadalahin tayo sa higaan, kagaya ng cancer, kagaya ng hypertension, kagaya ng arthritis, yan po ay mga sakit na bunga ng ating hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ipinahintulot yan ng Diyos, ibinigayan sa atin para tayo'y makapag-isip. Ang sabi ng Panginoon, para siya'y magsisi. Subalit ang malungkot, ha? Marami ang hindi nagsisisi sa kanilang mga gawa, ha? At ibig ng Panginoon, tayo ay bumalik sa kanya. Pagsisihan natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga kasalanan sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi ako natutuwa, hindi ako nasisihan sa kamatayan ng isang masama. Ang ibig ko, ang lahat ay maligtas. Kaya ang sabi niya, bakit kayo mamamatay usang bayan ni Israel? Tumalikod kayo sa inyong mga gawa. Basahin po ninyo sa Ezekiel 33:11 at makikita po ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos nang ibig niya tayo'y matawagan na tayo'y tumalikod sa lahat ng maling aral at gawa na yan na kagaya ng itinuro ni Jezebel. Dato po at sa talatang 24 po, ang sabi po ay ganito naman. Subalit sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Tiatira, sa mga hindi nagtataglay ng aral na ito, yung aral ni Jezebel, ano po, na pagsamba sa mga larawan at pakikiapid, sa mga hindi natuto ng gaya ng sinasabi ng iba na mga malalalim na bagay ni Satanas, hindi ako naglalagay sa inyo ng ibang pabigat. So yung pong aral na pagsamba talaga sa larawan, ang sabi rito ay malalim na bagay ni Satanas. Yun daw pong hindi mga natuto rito. Ha? Ang wika ng Panginoon, hindi ako naglalagay sa inyo ng ibang pabigat. Wala ng pabigat na ibibigay sa atin ang Panginoon. Lahat ng ating pangangailangan ay kanyang ipagkakaloob sapagkat tayo ay naging masunurin sa kanyang

pakinggan natin ang sinasabi ng Espiritu, talikdan natin ang aral ni Satanas. Ha? Talikdan ang aral ni Satanas. Ang tanong, handa ka bang sundin ang Espiritu ng Diyos? Ha? Handa ka ba? Ang sabi po sa Apokalipsis 14:12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Kaya napakaliwanag po na sinasabi po, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. Ano po? Sino ang mga banal na ito? Mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ano po? Alam po ninyo, si Satanas mayroon ding pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ni Santiago, kayo ba'y sumasampalataya na ang Diyos ay iisa? Mabuti ang inyong ginagawa. Si Satanas man ay nananampalataya rin at nanginginig pa. Subalit ang pagkakaiba ng pananampalataya ni Satanas, alam niyang makapangyarihan ang Diyos, subalit hindi niya sinusunod ang Diyos. Si Jesucristo ay nananampalataya rin na may Diyos. Nananampalataya sa Diyos. Ang kanyang pagkakaiba, ayaw niyang susuwayin ang kalooban ng Diyos, ang kautusan ng Diyos. Kaya nga nung siya ay lumapit kay San Juan upang bautismuhan, ang sabi ni San Juan, ako nga ang dapat mong bautismuhan, ngayon lumapit ka para ikaw ay aking bautismuhan. Ang sabi ni San Juan, ako ang dapat na iyong bautismuhan. Subalit, ang tugon ng ating Panginoon, pagbigyan mo na ako, Juan, sapagkat yan ang marapat sa atin, ang sundin ang lahat ng katwiran ng Diyos. Huh? So ito po ang pananampalataya na pinangahawakan ng tunay na bayan ng Diyos ng mga tumutupad sa utos ng Diyos. Huh? Pinangahawakan nila ng matatag yung pananampalataya ni Jesus na bawat utos, bawat tagubilin, ay dapat nasusundin sapagkat ito ay mahalaga sa atin. Opo, tayo ay daraan ng mga kapighatian, daranas tayo ng mga pagsubok sapagkat si Satanas ay hindi natutuwa na tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Subalit, mga minamahal, ligtas ang pagsunod sa kautusan ng Diyos sapagkat ang Diyos ang iyong kakampi. Kaya nga ang sabi ni San Pablo, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kamatayan ba? Ang kasakunaan ba? Ang kagutom ba? Ah, hindi. Ang sabi ni San Pablo, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na anumang bagay sa sanglibutan ito, maging sa kaitasan ng kalangitan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Kaya mga minamahal, napakaganda at napakabuti na ating sundin ang ating Panginoong Diyos. Hanapin natin ang kanyang katuwiran at ang kanyang kabanalan. Ito ang ating sundin at ang ating Ama sa Langit, hindi tayo pababayaan kailanman. Opo, mayroong mga pagsubok, mayroong mga kapighatian sapagkat mayroong kaaway. Subalit tayo'y manangang matatag sa pag-ibig ng Diyos. Manampalataya tayo sa Kanya sapagkat Siya ay nangangako, nakikipagtipan na kailanman hinding-hindi Niya tayo pababayaan. Sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. At yan po ang aral na nais Niyang dalhin sa atin mula dito sa sulat sa mga taga-Tiatira. Ano po? Na pinapahalagahan ng Diyos ang ating mga ginagawa. Napakahalaga yan sa Kanya. Hindi lang ating mga gawa at hindi lang sa ating mga ngawa, kundi sa ating mga gawa.

Makikita yan kung paano natin pinapahalagahan ang kautusan ng Diyos, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi maaaring magpatuloy sa pagkakasala, hindi maaaring magpatuloy sa paglabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kautusan ng Diyos ay banal, matuwid, at karapat dapat na sundin ng mga anak ng Diyos. So, pakatatandaan po natin na ang Diyos na nanawagan sa atin paulit-ulit, sinasabi niyang ayaw niya nung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw na ayaw po niya yan. At ayaw na ayaw rin niya nung aral ng mga Nicolaitans. Ha? Yung aral ng Nicolaita na walang iba kung hindi sige na lang ng sige, kung ano ang nariyan, sige na, sapagkat yan ay magdadala sa atin sa kapahamakan ng ibig ng Diyos. Ang sabi niya, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at ng kasaganaan ito. Subalit mayroon pong isang kaaway na inilalarawan bilang isang magnanakaw, isang mamamatay tao, walang ibang ginagawa kundi magnakaw at upang pumatay at pumuksa. At yan po ang nangyayari sa napakaraming tao, napakaraming karamdaman ang ating dinaraanan, mga kahirapan, sapagkat hindi po natin natutunang pagtiwalaan ang Diyos. Tandaan po natin, gaano ka man kabuting tao, kapag ka hindi mo sinunod ang kautusan ng Diyos, magkakaroon ka ng karamdaman. Sapagkat ano po, itong katakawan ay magdadala talaga sa kapahamakan. Subalit yung pagpipigil at pagsunod sa kalooban ng Diyos, magbibigay sa iyo ng mabuting kalusugan at ng kalakasan at siyempre pa kapayapaan. So, minamahal, ibig mo po ba natanggapin ang mapayapang buhay? Nais mo ba na magkaroon ng mabuting kalusugan? Tanggapin mo at sundin ang kautusan ng Diyos. Sapagkat marami, at yun ang gusto ni Satanas, pag nagkasakit, ang tatanungin ang Diyos, Diyos, Panginoon, bakit ibinigay mo sa akin ito? Bakit ako pa? At natutuwang mabuti si Satanas, every time na binabanggit natin yan, O Panginoon, bakit mo ito ibinigay sa akin? Bakit binigyan mo ako ng sakit? Sasabihin naman ng iba, kaya ibinigay sa iyo yan ng Diyos, sapagkat alam ng Diyos na kaya mo yan, malalampusan mo yan. Magandang pakinggan. Subalit ang Diyos kailanman hindi nagbibigay sana ng karamdaman, kaya lang kapag kasinuway natin yung kanyang kautusan, karamdaman talaga ang ating kaparuroonan. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Nagpupuri, nagpapasalamat, dinadakila ka sapagkat ikaw naming Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Iyong ihinayag ang lahat ng dapat naming matutunan upang kami mailayo sa mga kasakunaan, mailayo kami sa mga malalang karamdaman, at makasumpong kami ng kapanatagan, kapayapaan, kasiglahan, at higit sa lahat, buhay na walang hanggang kasama mo magpakailanman. Salamat po Ama sa iyong pag-ibig. Ang papala nawa ng langit ipagkaloob sa bawat isa sa aming mga tagapakinig, sa palatuntunang ito, sa himpilang ito, at sa aming pong mga namumuno sa pamahalaan, alang-alang pong lahat sa dakilang pag-ibig ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, minsan pa, mga minamahal, ang pagpapala po ng Diyos ay inyong kamtan at taglayin

0: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ginigilyo po naming taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At narito na naman tayo ngayon upang atin pong mapakinggan ang isa na namang makabuluhan pong ating pag-uusapan patungkol po sa atin pong programa, ang The Healing Wonders of Diet. And syempre po mga kaibigan, kasama muli natin ang atin pong panauhin, ang atin pong all the time and always po nating kasama dito po sa ating programa, walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Pero bago po natin siya kumustahin mga kaibigan, ay gusto ko po munang banggitin po ang ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. So ayan na po mga kaibigan, ano? We look forth to our topic this day, I would like to greet a happy day po para po sa atin pong panuin. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, napakabuti ng Panginoon.
0: Amen. Well, the Lord is good. Lagi po yan, Doc. Ano? Kasi ano man po yung pinagdadaanan natin, ano man po yung mga naranasan natin, Panginoon pa rin ay napakabuti sa bawat isa sa atin. At ngayon po, Doc, ano, pag-uusapan natin sa oras na ito yung patungkol po sa ating nutrisyon during cancer treatment, sabi po dito. Well, this is actually one of tag dito, foods to eat during cancer treatment. Marami pong nag-request po nito kasi many of our friends right now are suffering with this. And although syempre hindi naman po natin na avoid ang mga bagay po na kagaya nito, because it's not just about the food that we eat but also the lifestyle that we do. That includes our sleep. It could be sleep deprivation, it could be about and others, ano. Kaya napakahalaga po nating maintindihan ito. So Doc Blessy, tanong po, ano, bakit po ba napakahalaga ang tamang nutrisyon habang sumasailalim ang isang tao sa treatment patungkol po sa cancer? Is there any particular scientific study about this, or why is it that we have to really take good care of our body while we're doing this? Well, we are already treated, Doc, ano? Bakit hindi pa pwedeng lubos-lubusin na lang yung pagkain sapagkat tinitreat naman tayo? Doc Blessy?
1: Yeah, yung conventional way of treating cancer, alam naman natin talaga lahat na chemotherapy yung ginagawa. So during chemotherapy, yung pasyente kailangan talagang ma-maintain yung body weight, tapos ma-prevent yung muscle loss at ma-manage yung acute side effect ng chemotherapy. So very important na part ng goal, primary goal, yung ma-maintain talaga yung total well-being ng tao, lalo pa yung physical health niya. Kasi again, another challenge yung chemotherapy. So yung rebuilding strength, reducing yung mga recurrence risk, and supporting overall health. Yan yung ating as much as possible na goal, na primary goal. So again, nakikita ng marami pagka nag-chemotherapy, di ba, nagwe-weight loss. Unang-una, maaaring effect ng gamot, kasi nga yung gamot ay nakakapagpawala ng appetite. Tapos may mga psychological, emotional factor din yan. So yung pagkain talaga is one of the best strategies na kailangan maintindihan lahat ng nagkikimo. At hindi ito dapat hindi dapat baliwalain. We have to really give attention dito sa proper diet.
0: Yan, tama po, ano, Doc. So ibig sabihin, Doc, nagbabago po ba ang nutritional needs ng isang pasyente habang nagki-chemotherapy or radiation therapy?
1: Pastor, medyo mahina pa.
0: Sorry, ano po. Nagbabago po ba ang nutritional needs ng isang pasyente po habang sila po ay nag-undergo ng chemotherapy or radiation therapy, Doc?
1: Yung basic yung basic requirement, talagang parati yung considered ng doctor. Yung requirement mo ng calorie based sa iyong sa iyong height, no, sa iyong health condition. Pero yung general na picture, ang unang-una sinusunod talaga yung individual's dietary requirement. Yun ang unang-unang imi-meet, no. Syempre pagka naman nagwe-weight loss na, kailangang dinadagdagan yung requirements. So as much as possible, if the person can actually achieve the ideal body weight, so hindi masyadong konting dagdag, may dadagdag na konti, pero hindi talaga yung sobrang makikita natin na sobrang lahat na lang kakainin, no? So ang focus talaga dito yung mga micronutrients, yung mga phytochemicals, mga antioxidants, yung mga health enhancing chemicals na pwedeng kainin ng tao na hindi madideplete, no? Lalong-lalo pa nga for some cases depleted na yung nutriente ay yung nutritional status ng pasyente, kaya nga nagkasakit, di ba? Depleted na, ibig sabihin meron ng problem bago magkasakit. So ito talaga, ang focus talaga is to create recipes na high protein, high nutrient dense recipes na kahit konti yung amount, kakayanin ng pasyente kumain. Kasi minsan meron ding appetite component.
0: Okay, thank you so much, Doc. Ano, sabi po dito, Doc, nagki-chemotherapy po ako at halos wala na akong ganang kumain. Ano po ang pwede kong gawin para hindi po ako manghina? So, is that where the applicability na po ng mga juices, smoothie, and others po? Pero nabanggit niyo rin po, Doc, ano, that there should be a... ayun nga po, mayroon pong protein and others. Then how would this person na nagtanong po sa atin na may bring back niya yung kanyang appetite regardless of the treatment that he is going on right now po? Ano yan?
1: Yeah, yung paggawa ng mga smoothie, yung mga paggawa ng mga juicing, very very important yan. Kasi nga yung nutritional status siguro ng pasyente, baka sobrang deficit na, sobrang may laking deficiency. Pagka nag-smoothie ka o kaya nag-juicing ka, pag wala lalong appetite, I think yung juicing yung isang pwedeng i-recommend. Pero you have to be very careful with food handling. Kasi nga, lalo pa yung mga doctor, natatakot sila sa raw. Okay, ayaw nila masyado ng mga raw. Dahil, again, yung pwedeng yung contamination mapunta sa pagkain, tapos mapasok sa pasyente, another problem siya. So again, yung vegetable juicing, importante yan. Lalong-lalo pa kung tama ang pagkagawa. Yung pagkain ng plant protein, very important yan para yung build ng muscle, hindi mag yung what I mean, hindi magka muscle loss, yung protein intake okay na okay, at yung lahat na yan ay pagsasama-samahin para makarecover yung pasyente. Usually sa hospital, ginagawa nila yan ng calculated diet. Yung ika-compute talaga nila yung calorie, kung nakakaabot ba ng calorie yung pasyente. Pero again, pagdating na sa bahay, medyo may challenge kasi hindi naman lahat sanay magbasa ng calorie intake. Kaya yung pagkain ng mga smoothie, yung mga smoothie yan, very very ano yan, very helpful kasi nga once magiling mo at yan ay maipasok sa katawan, iniinom eh, hindi masyadong inunguya. Kaya malaking tulong siya.
0: Okay, Doc. So, definitely that would be a great help, ano. So, ngayon, Doc, meron po tayong isa pang question dito. Nagbago po ang panlasa ko mula nang magsimula ang treatment. Paano ko po mapapasarap ang pagkain nang hindi gumagamit ang sobrang asin o asukal? So basically, Doc, ito kasi yung ating friend na ito, ano. Let me give you a short story also why is it that she asked this kind of question. Kasi especially when she started daw po nagki-chemotherapy o nagkakaroon ng treatment, is that yung pagkain niya halos boiled na lang. So wala nang lasa and others. And parang feeling niya, yung mga pagkain niya na walang lasa, mapakla, parang there's no more, kumbaga wala nang something in it that would definitely give more taste dun sa kanyang kinakain. So, ang ginagawa daw is, pinapatry niyang padagdagan ng unting asukal o kaya asin. However, kahit man na meron parang onting nailagay, parang nababago na rin, na-alter na yung panlasa niya. So, is there any way daw po ba na mapapasarap niya pa yung kanyang pagkain na hindi naman gumagamit ng sobrang asin o asukal just to give a little taste of what she's tasting from the food that she's eating? Well, sa totoo lang, Doc, medyo mahirap nga naman pag ganito, ano?
1: Kasi kaya talaga very challenging kasi pag halimbawa may treatment like chemotherapy, yung chemotherapy drugs talagang temporarily damage taste buds. O kaya nagkakaroon din ng problem sa saliva. So again, kung yung taste buds mo may problem, edi talagang nakakatikim sila ng mga metallic taste. Yung lasa hindi na ganoon kasarap, no? Nakakalasa sila ng, sabi nga nila, parang bakal. May pagkabakal na lasa. So, itong side effect ng chemotherapy na to, na talagang metallic yung taste, o overly bitter, o kaya salty, o kaya minsan sabi ng iba, parang lasang karton yung pagkain. Talagang totoo siya. Legit siya talagang minsan nararanasan ng pasyente. Pero yung ibang pasyente, nagki-chemotherapy, walang experience na ganyan. So, individualized din siya. Pero yaan, first of all, kailangan tanggapin ng pasyente na, itong aking pakiramdam ay temporary lang. Okay? Kasi very depressing pag sinabi mo na, ay, panghabang buhay ba to na ganito? Temporary lang to. At pagka yung utak ay nagsabing temporary lang, at least, yan ay ano lang naman, temporary damage lang naman sa taste buds. May babalik pa rin ang masarap na panlasa. So, gagamitan na lang natin dyan ng mga another strategy na yung mga key strategy to manage taste challenges. Halimbawa, wag nang gumamit na ng mga utensils na siguro wooden or plastic. Huwag na masyado ding metal na rin yung gagamitin. Plato, ceramics, no? Yung baso, glass. Okay, gagamitan na natin ng ganyan. At yung pagkain, pasarapin naman, no? Kasi hindi nga healthy yung sobrang asin, pero pag wala namang asin at hindi makakain, lalong mas malaking problema ang hinaharap. So again, sa iba na mahilig sa mga maaasim, pwedeng lagyan ng lemon, ng lime, o kaya ng a little yung ano, pampaasim ng konti. Okay? So, hahanapin nyo na lang yung trip-trip nyo kung saan kayo talaga natutuwa. Tapos, yung ano naman, pwedeng bago kumain, pwede kayong maglinis muna ng ano ng iyong mouth, magmumog, okay? Pwede kayong magmumog ng warm water na may konting siguro konting baking soda o konting asin para yung metallic ay mahugasan ng konti. Ibuga din yung iluwa din. Just to clean the ano, just to expose yung taste buds sa may konting alat. So magmumog ng konting may asin, tapos mumug lang, okay, iduwa din, okay, and then pagka yan ready na kayo kasi may konting asin na yung mouth, and then linisin yung tongue, no, pwede din yung gawin, ililinisin niyo yung tongue with toothbrush, no, konting linisin para lang luminis yung mouth, and then pagkatapos yan kumain ka agad. Pag nakakain na kayo as much as possible, if you're eating soup, edi talagang dapat ang soup ay mainit-init. Huwag naman sobrang mapapaso, no? Yung maligam-gam. So serve hot foods hot. Cold foods cold. Kasi nga, wala nang ang appetite. Tapos magsiserve pa kayo ng malamig na sopas o malamig na soup. E di syempre, di ba parang hindi naman yun ganun kasaya. So, serve foods hot. Okay? Or yung hot na pagkain, serve nyo ng hot. Yung cold na pagkain, serve nyo ng cold. Pagka naman cold, siguro yung mga smoothie, pwede ng cold yan, no? Kung meron kayong mga little gulaman, yung mga gulaman na low sugar na ginawa nyo as dessert, yan, iserve nyo ng malamig. Kasi, masarap din na nakakalasa din sila ng, nag-i-enjoy din sila sa malamig na pagkain. Yung papaya na malamig, masarap yon. Yung pakwa na malamig, masarap yon. Okay, so again, mga fruits, gawin yung malamig. Yung mga simple desserts, low sugar desserts nyo, gawin yung malamig. Yung soup naman, gawin yung mainit. Okay? At saka kung kakain ng hot meals, gawin nyo namang hot yung pagkain. And then, kung meals naman ang pag-uusapan, siguro, ang kaya natin talagang pwedeng idagdag pa, depende sa herbs na gusto ng tao. Kasi minsan, may mga herbs na hindi naman gusto ng tao. Like halimbawa, yung mga kabisayaan, ayaw nila ng kinchay. Pero kaming mga Tagalog, gusto namin ng kinchay. So humanap kayo ng herbs na magugustuhan nyo. Yung onions, yung garlic, yung mga kinchay na yan, mga celery, yan, lahat yan, makakapagpadagdag ng sarap. No, para maalis yung, sabi kasi nila, yung parang cardboard-like taste, yung wala na nga lasa, tapos lasa pang cardboard, no? So, again, makakatulong yan ng mabuti.
0: Alright, thank you so much, Doc Blessing. Napakaganda pong paalala at pagbibigay po ng linaw doon po sa atin pong mga listeners patungkol po dito sa atin pong pinag-uusapan. So, Doc, meron po tayong katanong dito. Ano po ang mas maaring gawin kapag, sabi po, mas ano daw po mas mainam po na gawin? Ang maliliit ngunit madalas na meals o kaysa yung tatlong malalaking meals? Mas prefer to daw po ba yung parang paunti-unti, nibble-nibble lang, pero maraming meals, o kaya naman yung malalaking meals na talaga, and then there's a right time para kumain. Of this particularity of these options that were laid to us, Doc, which of which is better para po sa mga patients na are having chemotherapy and other types of therapies while they're treating their cancer?
1: Ayan, kasi nga, lalo pa yung may challenge talaga, no? Yung appetite nawawala, tapos yung fullness ng stomach na dyan parati. Ano yung magkakadugtong ang brain at saka ang gut. So, yung small frequent meals, magandang option siya. Okay, better option siya, lalong-lalo pa pagka may challenge sa food intake. So, o lalo pa after, alimbawa sabihin natin after treatment or after surgery or after talagang feeling bad, yung small frequent feeding, very very important yan. Ang challenge naman natin dyan, yung empty ng stomach, no, yung emptying of stomach, yung pag-empty mo ng stomach, it allows gastric acid to build up, which often cause worsen na yung pagsusuka and then acid reflux. So again, yung timing, kaya kung wala namang problem sa mga acid reflux, yung small frequent feeding talagang napaka-importante niyan. Magkaka-challenge lang tayo ngayon kung meron talagang issue pagka yung stomach ay medyo may challenge nga, no? So, pero again, pag sinubukan mo naman yung small frequent feeding kahit may acid reflux, basta tama yung pinapasok mo na pagkain, hindi naman inaatake ng acid reflux. So, again, yung small frequent feeding din ang maganda sa kanya kasi yung masusustain niya yung level of nutrients. Kasi nga, dinadagdagan yung stomach. Although, syempre nga, yung emptying ng stomach, another issue yan. So, yung absorption ng calories, ng protein, ng essential nutrients, more efficient when processing smaller quantities at a time. May benefit din siya. Okay? So, again, aaralin nyo kung ano yung kailangan ng pasyente. Yung spreading the nutrients for the whole day, kasi nga, yung small frequent, maganda din yung distribution ng nutrients at yung hoping na kung tama yung kinakain, hindi mag-sugar spike, hindi magkakaroon ng spike and crashes ng blood sugar. Yung energy niya masusustain, tsaka yung nutritional requirement niya maaabot. So, yun ang benefit naman sa small frequent compare sa large meal. Kasi yung large meal can trigger yung, minsan nahihilo ka na sa kabusugan, tsaka yung masyadong na-overburden yung GI, yung gastrointestinal tract. So yung small frequent can actually give a good strategy.
0: Mm-hmm. Ayan, maganda po yun, Doc. Ano, it's a good strategy them to give at least small bites, at least frequent, para yung sa absorption ng nutrients sa ating katawan. And that is why, Doc, why is it that you're also talking about this? Well, we have talked about na while we are trying to give them the right nutrition now, while they're treating their cancer, now, before we move on pa dito, Doc, let us, di ba tayo, Doc, ano, we have this kind of tawag dito, yung parang motto natin na we're not just here to solve the problem. We are here to destroy the roots of the problem so that it won't exist. First of all, para hindi na talaga magkaroon ang ating mga kababayan ng cancer. So Doc Blessy, can you give us a walkthrough, ano? Can you give us a walkthrough of how does cancer really form into our body based on what we eat? So basically, we will just only focus on the diet, Doc. And syempre, some other parts na rin, like rest, stress, and others. That why is it that cancers are being born? I mean, cancer cells are being born into our body. Are they there already? Talaga andun na ba yung cancer cells? And then there's just an ignition. Why is it that they are now lingering around someone's body? And also, why is it that it only points into a particular organ based na rin sa kung ano yung ginagawa ng isang tao? So basically, what the lifestyle, a disease to that person points to really what the person really lacks or what the person really has.

0: what we eat. Tapos nagugulat sila, ay bakit ito si ganito, ganitong kinakain, pero nagkaroon pa rin din naman ng sakit na ganito. Well, sometimes it is not just about that, but rather it also talks to different types of things that have been doing o kaya naging lifestyle ng isang kaibigan natin. So, ito Dok, ano, sabi po rito, paano daw natin mapipigilan ang hindi inaasahang pagbaba naman ng timbang habang ginagamot ang mga tao po na may cancer? So, well, syempre, this is also natural, Doc. Unang-una sa lahat, we are gonna be losing a little bit of our weight. Oh, not just little bit, but most of our weight when we are treating ourselves with this therapy. So, paano daw po ba mapipigilan ang mga hindi inaasahang pagbaba ng timbang habang ginagamot ang isang tao po?
1: Ayan. Kaya nga yung sabi natin kanina, yung weight loss talagang minsan very common siya. Kasi nga yung pasyente nasusuka, no? May hindi magandang panlasa, minsan nagkakaroon pa ng mouth sore, sugat sa bibig, loss of appetite. Mga ito, mga treatment-induced fatigue, no? Pagod siya. So pwede pa rin natin gawin, unang-una yung naiintindihan ng pasyente kung ano yung sitwasyon niya. Kasi nga very depressing kung ay ba't may ganito forever ba to. Hindi naman nga forever, temporary lang nga yan. So I keep on saying na temporary lang yan, no? Ano lang tayo, be patient, okay? Tapos magsi-shift na tayo niyan sa pagkain na healthy, kung pwedeng high calorie, high protein diet. Para yung high protein diet, tutulong sa atin na magbigay ng, you know, hindi mag lean mass loss. Okay? So, ang problema naman, pag sinabing protein, yung tao, ang una niyang naiisip, karne.
0: Tama.
1: Kaya tayo, sasabihin natin sa pasyente na, pag kumain ka ng mga beans, malaking tulong yan kasi good quality protein din sila. Okay. Sa iba naman, ginagawa nilang paraan na gagawaan ng mga mixture, like halimbawa avocado. Yung avocado, high calorie yan. Okay, yung avocado, pwedeng gawin na palaman, no? Guacamole yung tawag natin. So, napaka hindi lang basta plain na avocado, pwede siyang gawing guacamole, pwede siyang i-spread sa, ako I keep on saying, pwede mo siyang i-spread sa kamote, sa nilagang kamote, pwede mo siyang ihalo, no? Yung, pwede mo din gawing drinks yung avocado. Yung munggo naman, pwede nga gawin mo na munggo na drinks din, i-blend mo na rin, so may protein, may fat ka. Yun namang other vitamins and minerals mo, pwede mo nang gawin sa smoothie. Yung smoothie mo, pwede din na fruit, okay? Para iinumin na lang. Yung watermelon, papaya, yan. Pwede mong i-blend yan, yung fruit blend detox ko nga na sinasabi. Watermelon, papaya. Tapos lagyan mo ng konting iba pang fruits. Kung uso yung mangga, lagyan mo ng konting mangga para tumamis. Kung wala naman at talagang sobrang matabang, lagyan mo ng saba. Okay, igilingin mo yan. Ang iba, kung okay talaga, pwede ding lagyan ng dahon. Okay, so, pag nilagyan mo ng dahon, yung mga, ang gamitin mo muna, mga dahon na medyo neutral, na lalong-lalo pa kung sensitive yung taste. Kasi yung malunggay talaga, super okay. Kaso lang, pag nilagyan mo na yung malunggay, nagiging mapait, maanghang na, parang maanghang na matapang yung lasa ng malunggay. Pero pag nilagay mo mga talbos ng kamote, okay siya. Okay? So, yan. But be sure to wash, no? Ugasan na mabuti bago gilingin. Ayan. Yung mga nuts, pwede din nating i-mix. Alimbawa, may smoothie ka na yung munggo, tapos lagyan mo ng cashew nuts, lagyan mo ng kakanggata, sarap-sarap na yan. Lagyan mo ng ice, crush ice. Sobrang masarap na yan. Talagang meron ka ng high protein drink. Okay, so may high protein drink ka na. Tapos minsan gusto mong combination. Again ha, kung may problema sa swallowing, tapos may problema sa taste, pwede din yung oatmeal. Gilingin mo yung oatmeal. Siyempre, luto lahat to ha. luto, oatmeal, may munggo, may konting cashew, o kaya pwede mo ding lagyan na may konting iba pang beans. Gilingin mo yan. Pwede ding drinks. O, pwede mong lagyan ng coconut milk. O, kung avocado naman, pwede mong haluan ng ibang seeds like chia seeds. Kaso lang ang chia dapat talaga i-hydrate. Super hydration ang kailangan sa si chia bago mo siya magamit, bago mo siya mailagay sa iyong mixture.
0: Mm-hmm. Okay, thank you so much, Doc. Napakaganda po. So ngayon, Doc, meron po tayong katanungan dito. Ano daw po ang pwede niyang o maaari niyang kainin kapag nasusuka o nahihilo na dahil sa chemotherapy? Is there any particular food po na pwede niya pong kainin kapag nasusuka o nahihilo? O may mga bagay ba siyang dapat na iwasan po kapag ito na po yung kanyang nararamdaman? Yes, Doc, bless you.
1: Kasi case to case yan eh. Yung ibang pasyente, kaya nila yung peppermint tea. Yung peppermint tea, nakakaibsan niya ng, that's super good sa stomach. Yung peppermint, yung dahon niya, yung peppermint. Okay, so pwede niyang gawin yon. Pwede namang, yung sa iba, ginagawa nila parang may konting salabat na mainit-init, no? Pwede din. Yung mainit-init, medyo masarap sa, ano yan, masarap sa stomach. Ngayon, yung iba talagang walang-wala, no? Na ang kaya lang yung crackers. So, yung mga crackers na hindi naman high fat, pwede din gawin yan. O kaya toasted bread, no? Okay, yung tinoast na bread. Yung iba naman, kaya nga sabi ko, yung iba, very sensitive sa certain food. So, alamin mo kung saan ka sensitive. At kailangan maintindihan mo, malaman mo kung ano yung kaya mong kainin. Kasi yung sa iba, kayang-kaya nilang kainin yung mga custard smoothie, yan, yung kahit gulaman nga, napaka-powerful na yun. Yung gulaman, lagyan mo ng fruits, no? But very, very soft siya. Yan, pwedeng gawin. So again, kailangan alam mo yung ayaw mo. Okay? At alam mo din yung gusto mo. Okay? Yung gusto mo na prutas, parang naglilihibaga. Okay? Yung parang tipong meron kang gustong kainin, ibigay yung gustong kainin.
0: Mm-hmm.
1: Kahit sa fruits, yung iba, ay, hindi ko gusto to. Ito yung gusto ko. Okay, doon ka muna sa puro gusto. Okay? So, pati sa mga seasoning, ganun din. Yung nahihilo sila o na sumasama ang pakiramdam pag nakaamoy ng ganito, may nakita ako na ayaw makaamoy ng sibuyas, ang mga ganun na amoy. So, palitan. Okay? Yung isa ayaw ng sibuyas pero okay naman ang garlic. So, okay naman ang ginger, yung luya. So, igisa sa luya. So, ano po yan? Pagbigyan. Kung ano yung gustong lasa, kung ano yung gustong flavor.
0: Mm-hmm. Okay, thank you so much, Doc. So, may mga bagay tayo nga na naning sasuggest po para sa ating mga listeners na sa kung papaano din po nila ano, maayos po yung kanila pong mga kinakain. So, meron po ba talagang mga pagkain, Doc, na kayang pumatay o magpagutom sa mga cancer cells? Ayan, sorry po, ano, medyo nauna yung word na pumatay. Sa mga cancer cells, hindi po sa tao. Okay, may mga pagkain po ba na talagang kayang pumatay o magpagutom sa cancer cells para totally ma-eradicate po ito? Baka mamaya nito, sorry pa mga kaibigan, ako medyo na-late po yung pagkakasabi ko sa cancer cells. I'm talking to a person po, ano? So, anyway, Doc, may mga pagkain po ba na pwede nyo pong isuggest that could really take off their cancer cells inside their bodies?
1: Yung isang pag-aaral ni William Lee, tuwan-tuwa ako dun eh, kasi na ang discussion niya doon, yung anti-angiogenesis, yung anti-angiogenic therapy nila, anti-cancer treatment nila, that will block the growth ng bagong blood vessels, no, na nagsusuporta sa cancer cells o sa tumor. Okay, so ito yung i-deprive niya yung tumor, yung solid tumor sa pagkain sa oxygen. Yun ang explanation nila doon sa cancer cell angiogenesis ni Dr. William Lee. Kasi sila yung nag-aaral tungkol sa angiogenesis. Ang nakita nila, yung mga pagkain na halamang pagkain. Of course, syempre, ang concentration nila, yung drugs, no? Doon sila nakapokus sa drugs. Pero nakita din nila na may mga pagkain na magkakat, parang supply ng blood vessel sa tumor, solid tumor. Ang nakita nila doon, yung mga experiment nila, kay Dr. William Licoto, na-inspire naman ako, naniniwala ako kasi sabi doon sa question, may tanong eh na, totoo ba na yung pagkain ay ang word is starve, yung, no, sa Tagalog ng starve, yung maggugutom, paggugutomin, hindi pa kakainin, starving the cancer cells. Ang ginawa nila, again ha, through angiogenesis, yung mga pagkain nila doon, like halimbawa, i-recall ko yung mga maalala kong food na ginamit nila. Mga ginamit nila, edamame. Yung edamame, ano yan, soybeans na buto. Tapos, nakita din nila yung mga munggo, yung mga kale, yung mga dahon-dahon. Okay? Ako naman, sabi ko about strawberries. Yan, nakita nila yung strawberries. Nakita nila yung grapes. So ako naman, sabi ko, naniniwala ako na talagang pwedeng mag-starve. Okay? Pwedeng magpag-gutumin, gugutumin mo yung cancer cells by plant foods. Kaso lang, syempre the study was so limited, nakafocus lang sa pagkain nila. Pero ako naniniwala, pag kumain ka ng healthy diet na mga halamang pagkain, talagang magkakaroon ng starvation, ang tawag nga nila yung dietary anti-angiogenic compounds. Ang nakita nila diyan yung mga halimbawa, yung grapes nga, sabi ko berries, dark berries, yung curcumin ng turmeric. Ayan, nakita din nila 'yan. Yung sulforaphane ng mga cruciferous vegetables katulad ng broccoli, sprouts, kale, yung genistein ng tofu, ng edamame, ng tempeh. Okay, mga protein naman siya. Okay? So, ang sa akin lang again ha, hindi naman tayo talaga may edamame, pero ang mahal-mahal talaga, okay, nahanap ko 'yan. Dito malapit kami sa Cartimar. Ang kilo 300, 400 per kilo. Fresh 'yon, ha? Kasama yung mga balat. So, yung mahirap na tao, hindi niya afford. At saka, saan niya hahanapin? Okay? Kasi ito nga yung naka-highlight doon sa study ni Dr. William Lee. Pero ang sa akin naman, hahanap tayo ng kamag-anak. Kaya ako, I keep on saying, wala kang edamame, kumain ka ng okra, kainin mo na pati buto. O, di, baka sakali, ano, wala namang sama dun eh. Unahan natin yung research. Di ba? Kumain ka ng okra, huwag mo itatapon ng buto, kainin mo lahat. Okay? Ang mura ng okra. Kaysa yung 300 pesos mo na okra, ang dami-dami na nun. So, hindi lang siya isang kilo. So, yun namang mga cruciferous vegetables, sige, kainin mo na yung mga local na available dito sa atin. Doesn't need to be broccoli. Okay, yung may sprouts tayo, toge, ang mura-mura ng toge. O meron tayong mga munggo, di magmunggo. Yung mga anti-inflammatory foods na mga locally grown, lahat yan equal na meron. May benefit tayo dyan. Hindi lang yung na-research nila. So, dyan tayo. So, yung plant foods talagang ano siya eh, gawa ng Diyos eh. So, although yung science, nakikita nila ngayon, pero ang limitation ng study, nahandoon pa rin. Pero ako, naniniwala ako kung anong sinabi ng Biblia. Kung anong sinabi ng Biblia, yun na, ang Diyos ang gumawa ng ano eh, lahat na yan eh, di alam niya lahat yan, di ba?
0: Okay, so Doc, meron pa po tayong katanungan po dito. Is it true daw po ba na ang asukal ay ang nagpapakain sa cancer cells natin? So, ibig sabihin, pagka mayroong pong tao na nagkaroon po ng cancer, ay talagang nililimitahan o kaya talagang no sugar at all na yung mga kanyang kinakain. Meron po tayong katanong dito, meron daw po bang ebidensya na nagsasabi na kapag tinuluyan nating alisin ang sugar, ay wala nang magpapakain sa mga cancer cells natin. Doc Blessy?
1: Again, itong idea na to, itong eating sugar directly feeds and accelerate cancer growth, is pwede siyang mangyari. Bakit? Kasi yung lalo pa over, ha, we're pertaining sa over talaga, yung glucose kasi na yan, very important ang glucose. By the way, ang glucose is sugar in your body. Yung pinag-uusapan natin dito, yung sucrose, yung mismong asukal o matatamis na mismo. Because these foods can, obviously, no? Obvious naman to eh. Kumain ka maraming asukal, bababa ang immune system mo. Diba? Mm-hmm. Hindi pa cancer ang pinag-uusapan natin. Gusto mo magkasakit, magpuyat ka ngayon, kumain kang matamis. Sure yan. Na bukas may sore throat ka. Okay, so ito in reality talaga, yung eating sugar will decrease your immune system and will obviously masusuportahan niya yung growth ng tumor. Okay? So, pero again, kailangan nating maintindihan na makaka-affect yan sa general health, no? Yung sugar spike mo talagang tataas din. At I believe na kung kukunin mo na lang yung sugar sa fruits, kasi ang fruits naman, fructose, another sugar yon. Actually, yung fructose is the sweetest sugar. Kaya minsan may misconception. Ano ba yung sugar makakapagpakain sa cancer? So, paano na ngayon yung fruits, which is fructose? Again, ha, hindi ko pwedeng i-compare yung fructose sa sucrose at saka lalo pa sa high fructose corn syrup. Yung high fructose corn syrup, man-made yun eh. Man-made na sugar na ang nangyayari sa kanya, pag kinain mo, dahil hindi nga naman ano lang siya, yung man-made fructose. Ito, very, very sweet nito. Ito yung ginagamit ng marami sa balungkot. Ginagamit ng mga industry, lalo pa yung commercially na matamis siya. So, mas matipid, no? So, ito, nakita nila talagang merong hepatometabolism, mag-i-inflame yung katawan mo, mamamaga. Ayaw nga natin ng inflammation. Ayaw din natin ng reduction of immune system. Ang susunod pa, i-increase ng weight. Ayaw din natin yan. Kasi the moment mag-increase ng weight, yung inflammatory marker na nakalink sa cancer, mangyayari din yun. Pero again, gusto ko namang suportahan yung fructose, kasi yung fructose naman galing sa fruits. Kaya di ba, ang tamis-tamis ng mangga, ang tamis-tamis ng lansones, no? Ang tamis-tamis ng mga prutas atis, no? Kahit saging, ang tamis. Pero ang gusto ko kasing sabihin dito, yung fruits, meron siyang fructose, pero may antidote siya for inflammation, which is fiber. So, yun naman ang maganda doon, kasi may fiber siya. So, hindi siya nag-i-effect ng ganun-ganun kabilis. Compare sa sugar na refined sugar or processed sugar, compare sa fruits, kasi ang fruits parati siyang may fiber. Alam niyo ba yung tubo? Di ba yun ang sugar cane, di ba? Yun ang pinanggagaling ng sucrose. Yung sugar cane. Pero ginawa ng Diyos, di ba? Tigas-tigas nga ng pinapangus nga yan eh. So ang tigas ng fiber niya. So ang Diyos may talagang design na yung fiber naka-design sa klase ng halamang pagkain. So ako, I personally say na go for fructose in fruits. Okay, and do not remove the fiber. Kung pwedeng kainin yung edible seeds niya, kainin niyo. Kung pwedeng kainin yung balat, katulad ng pagkain niyo ng bayabas, kinakain na yung balat noon. Pagkain nyo ng dragon fruit, huwag nyo alisin yung buto. Aba, ma-stress kayo dyan. Daming buto ng dragon fruit.
0: Kawawa naman yun.
1: Kawawa kayo dyan. Alisin nyo isa-isa yung buto ng dragon fruit. Kainin nyo na yung edible. Ito yung principle. Kung edible yung buto, kainin nyo. Kung edible yung balat, kainin nyo din. Pero huwag nyo kakainin yung hindi edible ang buto. Katulad ng buto ng atis, huwag yun. Okay. Katulad na, yung buto ng pakwan, edible na yan, nangunguya yan eh. Sige, go for that, di ba? Yung buto ng, ano pa mga buto? Buto ng marang, huwag nyong kainin yan. Okay? Lalaki yan. Buto ng lans, buto ng rambutan, huwag. Kasi
0: buto rin ng durian, Doc, bawal kainin.
1: Ay, nako, laki-laki, buto ng durian. Huwag na. No?
0: So, Doc, po, yes po, please.
1: Sige po, Pastor.
0: Ito po, meron po tayong pang question po dito. Ano, is it okay daw po bang uminom ng vitamins, antioxidants, herbal products, or supplements habang naggagamot po ng any treatment po, ng like, for example, chemotherapy or radiation therapy? Is this applicable po? At siyempre, we don't have that much enough time na, Doc. So, itanungin ko na rin yung last ay, maaari po bang maging mapanganib ang restrictive diets habang ikaw ay nasa isang treatment?
1: Okay, number one muna, pwede bang uminom ng supplements o kaya nutritional support o kaya ano pa to? Yung mga concoctions na yan. Ang sagot ko po dyan, you have to tell it to your doctor. Kasi yung ibang doctor talaga namang nagbibigay ng mga immune support, na may mga nutrients silang pangtaas ng immune system sa kanilang mga pasyente. Eh baka naman, iinom pa kayo ng iba, eh meron na palang binigay ang doctor sa inyo, eh baka naman sobra-sobra na. Waste of ano yun, money. Concoctions, be sure to know what's in the concoctions. Kasi very, very common yun eh. Yung concoctions, mixture, dapat din alam ng doktor nyo, no? So, magpaalam po kayo doon sa doktor nyo. Sagot ko na yung isang tanong. Uh-huh. Yung isang tanong, ano nga po ulit?
0: Yung mga restrictive diets, Doc. Is it okay to do some restrictive diets while ongoing your treatment?
1: Pag sinabi natin restrictive diet, yung mga weight loss diet, yes, yung mga...
0: Intermittent fasting, low carb, yes po, keto.
1: Hindi, pagka po nagwe-weight loss, hindi po yun ang focus muna natin. May tamang panahon siya. Okay? May tamang panahon. At saka be sure na yung restrictive diet na ginagawa nyo ay talagang alam din ng doktor nyo. Kasi I believe, hindi papayag ang doktor nyo kung nagwe-weight loss na kayo tapos magpa-fasting pa kayo. Okay? So, kung gusto nyo pa rin mag-fasting, just to see what will happen. Baka naman gumawa ng another immune system yung katawan nyo sa fasting. But be sure, yung doctor nyo alam ang ginagawa nyo.
0: Okay, Doc. We're almost end our live program. So, ayan po. Anything that you want to say to our listeners before we end, Doc Blasi?
1: Alam nyo po, ang Diyos ay napakabuti sa atin. No? Provided ang lahat. No? Lahat, pagkain natin, kapayapaan natin, yung ating pagkakaroon ng magandang pangunawa. At kung tayo man minsan ay nagkakasakit, no? Hindi ito maghahadlang sa tao, sa atin, na patuloy na magtitiwala sa Panginoon. Kasi ginagawa natin yung role natin ngayon as person, pero ito ay, sabi ko nga eh, ito, natutuwa ako dito, sabi ko, ang tao, sabi ko, wow ha, ako siguro, matalino tayo, ano, di ba, Pastor Kai? Siguro sabihin natin, knowing tayo, okay, knowing. Kasi nagdi-discuss tayo dito naman kung ano-anong food. Knowing tayo. Sabi daw, ang knowing talaga, mga anghel, matatalino daw talaga yan. Pero ako, I consider myself knowing. Pero alam niyo ba po, ang Panginoon, ang all-knowing. Kaya all-knowing siya. So minsan may mga pagkakataon na tetem kang magtanong sa kanya. Oh, Lord, ba't nangyayari to sa akin? Bakit ako? Okay? Hindi yun eh. All-knowing si Lord. Tayo knowing lang. So tayo, kaya sabi ko hindi ako magtatanong. Hindi din ako magkwe-question. Hindi ako bakit mansisisi. And I believe yung cancer talagang kinatatakutan ng marami yan. Pero kung magkaroon po kayo ng kalooban na paniniwala na ang Diyos all-knowing, alam niya lahat, no? Tayo knowing lang. Pero later on, makikita niyo na yung pagiging knowing natin, it would lead to wisdom na mula sa Panginoon. So, pagpalain po ang mga kinakain natin, ang ating mga ginagawa, ang ating mga iniinom, ang ating mga lahat ng ginagawa, sana po ito ay magbigay puri sa Panginoon.
0: Ayan, thank you so much, Doc Blessy. Ayan po mga kaibigan, sa ating talakayan ngayong araw, nakita natin na sa panahon ng cancer treatment, ang pagkain ay hindi lamang tungkol sa pagkabusog. Ito'y bahagi ng pag-aalaga sa katawan, pagpapanatili ng lakas, at pagtulong sa pasyente na makayanan ang mga hamon ng gamutan. May mga araw na mahina ang gana, nagbabagong panlasa, o nahihirapang kumain dahil sa epekto ng treatment. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalagang maging maunawain sa sarili at makipag-ugnayan sa mga doktor o dietitian upang malaman kung anong pinakaangkop na pagkain para sa kondisyon at gamot sa bawat pasyente. Hindi pare-pareho ang pangangailangan ng lahat at walang iisang pagkain na makakapagpagaling sa sakit na ito. Ngunit ang maayos at sapat na nutrisyon ay makakatulong upang masuportahan ang katawan habang dumaraan sa paggamot. Sinasabi sa mga awit, Kabanata 14, talatang 3, aalalayan ka ng Panginoon sa higaan ng karamdaman. Sa kanyang pagkakasakit ay iyong pinagiginhawa siya. Napakagandang paalala ito mga kaibigan para sa bawat pamilya. Sa mga panahong tila mahaba at mahirap ang proseso ng paggamot, hindi po tayo nag-iisa. Muli po mga kaibigan, ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blessenda Varona. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig at nawa'y bigyan kayo ng Panginoon ng lakas para sa bawat araw, kapayapaan sa gitna ng pagsubok at pag-asang patuloy na kumakapit sa kanyang pag-ibig. Hanggang sa muli, manatiling matatag, mapagtiwala at patuloy na pangalagaan ang kalusugang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ako po muli ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Magkakasama na naman po tayo sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
2: Narito po tayo sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia upang patuloy nating buksan at pag-aralan ang Biblia na may kinalaman sa pagpapamilya. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Siya rin po ay isang guro. Subalit siya ngayon ay naglilingkod dito sa Central Luzon Headquarters sa Department ng Komunikasyon. Kami po ang magkasama, Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po muna natin si Pastor Nick na manguna sa panalangin.
2: Mapagpala at dakila pong Diyos sa langit, muli po kaming lumalapit sa iyong kamahal-mahalang luklukan na patuloy po kaming samahan, gabayan at pagpalain sa aming pag-aaral na ito dito sa serye ng Pag-aasawa at Biblia upang patuloy kaming makarinig ng mga inspirasyon buhat sa iyo sa langit na may kinalaman sa pagpapamilya. Alalahanin po kami kasama ng aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned at makinig manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Narito po tayo sa ating pag-aaral na ito ng Pag-aasawa at Biblia. At ang ating pag-uusapan ay si Job at ang kanyang mga alagad. Si Job at ang kanyang pagpapamilya. Tingnan po natin. Ganito ipinakilala ng Bible si Job sa aklat ng Job 1:1. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Ganito kaganda ng introduction ng Biblia kung sino itong Job na ito na siya ring pangalan ng aklat ng Job na natala sa Biblia. Ang aklat na ito ng Job ay isang napakagandang kasaysayan at inspirasyon na napakasarap basahin at pag-aralan. Paano tinawag ng Diyos si Job? At sinabi ng Panginoon kay Satanas, nakasulat yan sa aklat ng Job 1:12, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan, subalit huwag mo lamang siyang pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. Si Satanas ay napumunta doon sa langit kasama ng mga anghel at binati siya ng Diyos. Kumusta ka na, Satanas? At binanggit ang pangalan ni Job. Nandiyan, nakasulat. Basahin po ninyo ang chapter 1 ng aklat ng Job. Napakaganda ng pagkasulat. At si Job ay ipinagmalaki ng Diyos na isang taong matuwid. Subalit, pinayagan din ng Diyos na si Satanas ay pagbuhatan ng kamay itong Job na ito. Kaya si Satanas ay umalis sa harap ng Diyos upang pahirapan itong lalaking ito na si Job na ating pinag-aaralan. Namatay ang kanyang mga anak, namatay o sinunog o ninakaw ang kanyang mga alagang hayop. At pagkatapos ay nagkaroon siya ng napakaraming mga sugat. Matinding hirap at sama ng loob ang kaniyang inabot. Ang unay kamatayan ng kaniyang anak, nawala ang lahat ng kaniyang mga kayamanan, mga ari-arian, sinunog, inagaw ang kaniyang mga bukid, mga tupa, mga baka, mga kamelyo, ninakaw na lahat, dinambong ng mga masasamang tao. Kaya ang pagkatawag kay Job ay sa pamamagitan ng malaking tunggalian ng mabuti at ng masama. Mayroong tunggalian sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Sino ngayon ang unang ang mga alagad ni Job sa kaniyang buhay? Siyempre ang kaniyang pamilya. Yan ay nakasulat sa aklat ng Job 2:9. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ang kauna-unahang alagad sa buhay ng lalaki ay ang kanyang asawa. Kaya ang unang alagad nitong Job na ito ay ang kanyang asawa na hindi binanggit ang pangalan. At minsan lang nagsalita ang kanyang asawa sa aklat na ito ng Job, ang sabi, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ganito kabigat ang mga salitang lumabas sa labi ng asawa ni Job. At ito ay minsan lang na sinabi na naghahayag ng personalidad ng asawa ni Job. Kung ikaw ang lalaki, kaya mo bang makinig ng ganitong mga salita buhat sa iyong asawa? Ituloy natin, Job 2:10. Ngunit sinabi sa kanya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Ang ibig sabihin, kahit na si Job ay mayroong asawa na masakit magsalita, si Job ay hindi nagkasala. Sangayon sa tala na ito, ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ni Job ay hindi ang mawalan ng mga anak, hindi ang mawalan ng mga kayamanan. Ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ni Job ay ang kanyang asawa. Dahil pagkatapos ng maraming mga pagsubok na iyon, ay nagsalita ang kanyang asawa. At narito sinabi ng Biblia, sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang labi. Hindi siya nagsalita ng masama laban sa kanyang asawa. Kahit na ang asawa ni Job ay ganon, si Job ay hindi nagsalita ng masama o hindi tama para sa kanyang asawa. Totoo yon na ang pagsubok sa buhay ng tao ay gayon, kahirap na pagdaanan. Subalit narito ang tagpo na ang halimbawa na ang isang lalaki ay hindi basta nagkakasala sa pamamagitan ng kanyang asawang babae. Si Job ay nawalan ng 10 anak. Ang asawa ni Job nawalan din ng 10 anak. Ang totoo noon, ang babaeng ito ang napakatibay at siya ang pinakamagaling na babae na natala sa Biblia. Dahil namatay ang 10 anak ni Job, hindi si Job lang ang namatayan ng anak, ang kanyang asawa namatayan din ng anak. Mas masakit sa babae ang mamatayan ng anak. Si Job, ang lalaki, madali lang ang gumawa ng anak. Pero sa babae, ito ay kanyang ipagbubuntis ng 9 na buwan. Ito'y kanyang aalagaan samantalang sanggol. At ito ay 10. Subalit ang ginawa ng babaeng ito ay gumawa pa uli siya ng panibagong 10 anak. Ganyan kagaling ang babaeng ito. Kaya aking pinatututuhanan na sa lahat ng babae na natala sa Biblia, ang asawa ni Job ang pinakamagaling na babae. Siya po ay nanganak ng 20 bata. Unang sampung anak niya ay namatay. At siya'y gumawa uli ng panibagong 10 anak. Ginawa niya yon sa panahon na siya'y may edad na. Kaya overtime na. Yan ang kagalingan ng asawa ni Job. Ito ang kanyang unang alagad. Kaya mga lalaki, ang magaling na asawang babae ay yung maraming anak. Ito naman ang pangalawang alagad ni Job, ang kanyang mga anak. Aklat ng Job 1:2. May isinilang sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Kaya aking pinatututuhanan na ang aklat ng Job na ito ay aklat na pangpamilya. Ang aklat ng Job ay kwento ng isang pamilya na nagdaan sa maraming mga kahirapan, gayunpaman ipinahintulot ng Diyos na sila'y magsipagtagumpay. Dahil yung introduction ng aklat ng Job may isinilang sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Paano nabuhay ang mga anak ni Job? Talatang 4 ng aklat ng Job 1:4. Ang kanyang mga anak na lalaki ay laging nagtutungo at nagdaraos ng pagdiriwang sa bahay ng bawat isa sa kanyang araw, at sila'y nagsusugo at inaanyayahan ng kanilang 3 kapatid na babae upang kumain at uminom na kasama nila. Mayroong family reunion ang mga magkakapatid. Bawat isa sa kanila, simula sa pinakapanganay hanggang sa bunso, ay nagtatakda ng kanyang araw, lalo na ang 7 lalaki. At inaanyayahan nila ang kanilang 3 kapatid na babae. Ganito kaganda ang relasyon ng magkakapatid na ito. Kanino nila natutuhan yan? Yan ay kanilang natutuhan kay Job. Ganito ang pagkaalagad ni Job sa kanila. Ganito niya pinalaki ang kanyang mga anak. Magaganda ang kanilang sunuran at maganda ang kanilang pagsasamahan. Ganito dinisipulo ni Job ang kanyang mga anak. Aklat ng Job 1:5. Pagkatapos ng mga araw ng kanilang pagdiriwang, sila ay ipinasugo ni Job at pinagbanal. Siya'y maagang bumabangon sa umaga at naghahandog ng mga handog na sinusunog ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, maaari ang aking mga anak ay nagkasala at sumumpa at sinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang palaging ginagawa ni Job. Ang ibig sabihin, si Job ay naghahandog ng tupa isa bawat isang anak. Kaya kung 10 ang kanyang anak, 10 tupa ang inihahandog ni Job para sa kanyang mga anak. Ang ibig sabihin nito ay maraming panalangin ang ginawa ni Job para sa kanyang mga anak. Ganyan po ang pagdisipulo ni Job sa kanyang mga anak. Palagi niyang ipinapanalangin sa Diyos. Palagi po nating babanggitin ang pangalan ng ating mga anak sa Diyos. Ganyan po ang pag-aalagad. Ito naman ang isa. Ang mga alagad ni Job, ang mga kaibigan ni Job ay alagad din naman niya. Job 2:11. Nang mabalitaan ng 3 kaibigan ni Job, ang lahat ng kasama ang ito na dumating sa kanya. Dumating ang bawat isa sa kanila mula sa kanya-kanyang sariling puok. Si Elipas na Temanita, si Bildad na Suhita, at si Sodar na Naamanita. Sila'y nagkaisang pumunta upang makiramay sa kanya at aliwin siya. Ang mga kaibigan ni Job ay mabubuting kaibigan. Kaya lang, nung sila'y dumating, ay nakita nila si Job na nakahiga sa abo at punong-puno ng sugat. Sa tindi ng kanilang awa at habag, hindi sila nakalapit. At pagkaraan ng ilang araw, nakalapit sila kay Job. At ang kanilang nasambit ay, ikaw ay nagkasala sa Diyos, ikaw ay magsisi. Nakapagsalita sila ng mabigat, ng bintang na si Job ay nagkasala laban sa Diyos. At sila ay sinaway ng Panginoong Diyos. Ang mga taong ito, ang 3 kaibigan ni Job, ay mabuting kaibigan. Kaya lang, hindi nila naunawaan kung bakit nagkaganon ang buhay ni Job. Hindi nila nalalaman na si Satanas ang may kagagawan kung bakit nagkaroon ng ganong kahirapan si Job. At si Job ay nalagay sa matinding pagsubok. Minsan, hindi tayo nauunawaan ng ating mga kaibigan kung bakit tayo nalalagay sa matitinding mga pagsubok. Iyan ay dahil sa malaking tunggalian. Kung mauunawaan po natin ang malaking tunggalian ng mabuti at ng masama ng Diyos at ni Satanas, ay hindi po tayo mapipikon sa mga mapapait na karanasan ng buhay. Ito po ang sumunod na mga alagad ni Job, ang kanyang mga kamag-anak. Nang magkagayoy, Job 42:11, nang magkagayoy pumunta sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae. At lahat ng naging kakilala niya ng una at kumain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay. Nakiramay sila sa kanya at inaliw siya tungkol sa lahat ng kasamaan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Bawat tao'y nagbigay sa kanya ng isang pirasong salapi at singsing na ginto. Ganito kagbuting mga alagad ang mga kamag-anak ni Job. Minsan tayo, ang mga kamag-anak natin lalapit sa atin para mangutang. Minsan lalapit sa atin para manghingi. Pero ang mga kamag-anak ni Job ay napakabuting mga kaibigan. Ang mga kamag-anak ni Job ay lumalapit sa kanya. At ang sabi rito, nagbigay sila ng salapi, nagbigay sila ng singsing, at nagbigay sila ng ginto. Ang mga kaibigan ni Job ay dumalaw sa kanya upang siya'y aliwin sa lahat ng kapaitan ng buhay na dumating sa kanya. Ang sabi ng tala, nakiramay sila sa kanya at inaliw siya tungkol sa lahat ng mga kasamaan na dumating sa kanya. Si Job naman ay napakabuting mag-alagad sapagkat siya ay nag-care group. Marahil niyakag niya, inimbitahan niya ang kanyang mga kamag-anak at sila ay nag-care group sa kanilang tahanan. Siya ay nagpatotoo kung papaano na siya ay pinatnubayan at pinagpala ng Panginoon. Sa ganun ding kaparaanan, ang kanyang mga kamag-anak na ito na lumapit sa kanya ay naghahatid ng pagpapasalamat, naghahatid ng mga kwento ng buhay kung papaanong ang kagandahang loob ng Diyos ay talagang tunay para sa lahat ng mga tao. Itong Job na ito ay naghanda ng mga pagkain. Naghanda siya ng mga tinapay upang pakainin ang mga taong dumadating sa kanyang bahay. Ganyan kabuting tao si Job. Kaya si Job ay mabuting leader na nag-aalagad. Hindi lamang sa kanyang asawa, hindi lamang sa kanyang mga anak, hindi lamang sa kanyang mga kaibigan, kundi gayon din sa kanyang mga kamag-anak. Tunay na ang pagpapamilya ay isang napakalaking paraan upang tayo ay makatagpo ng mga alagad na para sa ating Panginoon. At ang kahuli-hulihang alagad ni Job ay nakasulat sa aklat ng Job 42:16. Ganito ang sinasabi, pagkatapos nito'y nabuhay si Job na 140 taon at nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 400 lahi. Isipin natin kung gaano kahabang buhay ang 140 taon. Bukod pa ang naunang mga taon na si Job ay isa ng ganap na mayaman. Si Job ay isa ng napakalaking pamilya. Si Job ay mayroon ng naunang 10 mga anak. May manugang na siyang lahat at marami na rin siyang mga apo. Subalit ang lahat ng mga iyon ay nangamatay ng biglaan. At ang sabi dito, pagkatapos nito, si Job ay nabuhay ng 140 taon. Pagkatapos ng matinding pagsubok na ito, si Job ay nagkaanak pa ng 10 mga anak at natala na ang kanyang mga anak ay lalong magaganda kaysa mga anak ng lupain. Ipinakikita ng Biblia na ang mga anak ni Job ay mabubuting mga tao. At nakita rin ni Job ang anak ng kanyang mga anak. Anong ibig sabihin? Apo. At nakita rin niya ang anak ng kanyang kaapu-apuhan, pang ilang apo. Ang sabi ng Biblia ay hanggang sa 400 lahi. Ang una, yung kanyang anak. Ang sumunod, anak ng kanyang anak. Ang sumunod ay kanyang apo, pangatlo. At ang pang-apat, eh meron tayo kasing apo sa tuhod at merong apo sa talampakan. Kaya kung kukwentahin natin yan ay, kung si Job ay mayroong anak na sampo at nag-anak ng tigsa sampo, ilan yon? 100. At yung 100 apo na yon ay mag-aanak uli ng tigsa sampo, 1,000. At kung yung 1,000 na yon ay mag-aanak uli ng tigsa sampo, 10,000 ang apo sa talampakan ni Job. Ganyan pinagpala ng Panginoon si Job. Palagay ng hindi ganun karami. Kaya lang, ang kawikaan kasi natin ay like father, like son. Siyempre, kung maraming magkakapatid, marami rin ang kanyang anak. Like mother, like daughter. Kung ang mga anak ni Job ay magmamana sa kanilang nanay, 20 ang naging anak ng kanilang ina. So, lalong higit silang maraming mag-anak. Subalit ang sabi dito, nakita ni Job ang kanyang mga anak. Ang salitang nakita ay hindi ibig sabihin na walang ginawa. Ang salitang nakita na nabasa natin dito ay hindi ibig sabihin na si Job ay pinagmasdan lang at pinanood ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak habang sila'y nagpapamilya. Hindi po. Si Job ay isang lalaking matuwid, isang lalaking sakdal, at lalaking natatakot sa Panginoon. Sapagkat si Job ay lalaking matuwid, siya ay nagbigay ng pamana sa kanyang mga apo. Paano? Halimbawang nakita ni Job ang kanyang mga manugang na naglalakbay sa disyerto, buntis. Si Job ay napakaraming kamelyo, nakakalat sa lupain. Hindi ba niya bibigyan ng kamelyo ang kanyang mga manugang? Ang kanyang mga apo ay nagsipag-asawa at nagsisipaglakbay sa disyerto. At ang asno ni Job ay napakarami, libo-libo, nakakalat sa disyerto. Hindi ba niya bibigyan ng asno ang kanyang mga apo, ang kanyang mga manugang na ito sa apo, upang sila'y sumakay sa asno at maglakbay ng ginhawa? Nakita ni Job ang kanyang mga anak na naglalaro at naglalakad sa gitna ng disyerto. Hindi ba niya sila bibigyan ng asno? Si Job ay napakaraming kayamanan. Napakayaman. Hindi ba niya bibigyan ang kanyang mga apo na ito ng kayamanan? Si Job ay napakaraming mga tupa, maraming mga baka, maraming mga alagang hayop. Ang kanyang mga apo ay gayon din, napakarami. Hindi ba niya sila pamamanahan ng tupa? Opo, ang pagiging lalaking matuwid ni Job ay ibig sabihin, sa tala ng kasaysayan ng aklat ng Job, ay pinahalagahan niya ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay naging mabuting asawa at naging matiisin para sa kanya na nag-alaga sa kanya sa panahon na siya'y may karamdaman. Bahagi ng kanyang pait ng karanasan, ang kanyang asawang babae ay nakapagsalita ng hindi maganda para sa kanya. Ang kanyang mga anak na nauna ay matutuwid, subalit sila ay biktima ng malaking tunggalian. Kaya pagdating sa langit, maliligtas na lahat ang anak ni Job. Napakarami, 20. Napakarami rin niyang mga apo. Ganito pinatututuhanan ng Biblia ang lalaking matuwid na ito na si Job, na ang kanyang mga alagad ay ang sarili niyang mga

0: inihikbi ang kanyang bigat ng loob. Oo.
1: Punong-puno ng kaalaman ng ating napakinggan ngayong umaga. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, papanalangin po muna tayo ni Pastor Nick.
0: Ang aklat po ng Hob ay kwento ng kasaysayan ng isang lalaki at bayani ng Diyos, isang taong matuwid at sakdal sa kaniyang kapanahunan. Ipinakilala ito ng Biblia at nasulat upang para sa atin na mga nagdadaan sa matinding pagsubok at mabait na karanasan ng buhay, ay mayroon tayong aklat at kwento na babasahin kung bakit ang tao ay nakakaranas ng kahirapan at ng mga mapapait na karanasan ng buhay. Hindi lamang tayo, kasama ang ating asawa, kasama ang ating mga anak, kasama ang ating mga apo at mga mahal sa buhay, kasama rin ang ating mga kamag-anak sa ating pagdadaan sa mga trahedya ng buhay. Gayon din ang ating mga kaibigan ay ating mga karamay sa oras ng mga pangyayari na hindi inaasahan. Iyan ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Marami tayong karamay, kapwa-tao, na dadamay sa atin sa mga panahon ng matinding pagsubok. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at makapangyarihang Diyos sa langit, salamat po sa pagkakaloob mo sa amin ng pamilya. Subalit ang pamilyang ito minsan ay nalalagay sa matinding pagsubok, sa mga kahirapan ng buhay, sa mga malalalim na damdamin na tumatagos sa kaibuturan ng aming buhay. Subalit mayroon kaming Diyos sa langit na sa pamamagitan din ng aming mga mahal na ito sa buhay ay na siyang nakikiramay sa amin ay naiibsan ang aming kahirapan, ang aming kalungkutan na siya naming mga kadamay sa panahon ng hinagpis at mga pagluha. Ang kwentong ito ng aklat ng Hob ay mananatiling aral para sa amin na nagdadaan sa mga trahedya at mapapait na karanasan ng buhay. Dakilang Diyos, alalahanin mo po ang aming mga taga-subaybay, kaming lahat sa aming mga pinagdaraanan. Ikaw ang aming gabay, tagapagpala sa aming buhay. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa. Pastor Nick?
0: Kaya nga po ang Biblia ay tinawag na salita ng Diyos. Ito ay mahinang salita na kung ating babasahin ay tatagos sa ating puso't kaisipan na ang salitang ito ng Diyos ay siyang maghahatid sa atin ng sigla, ng lakas at ng pananampalataya upang tayo ay magtagumpay sa pang-araw-araw na karanasan ng buhay. Sa mga taga-subaybay namin, kung kayo po ay may mga espesyal na pasanin sa buhay, may mga tanging kahilingan sa ating Panginoon, patuloy po tayong lumapit sa Diyos. Patuloy nating basahin ang kaniyang banal na salita at sa pamamagitan din ng Biblia ay ihahayag ng Diyos ang kaniyang banal na panukala para sa atin. At iba yung sigla, lakas ng loob, tatag ng buhay at pananampalataya at pag-asa ang patuloy na sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: po ay madalang po kasi po kung pan sinasama po ako yung magulang po namin.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po kami magdarasal. Yung masyado pong namang problema, problemado sa anak, siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Kasi sabi po natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun? Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakataon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para
0: mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran na ipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga kapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at nakaanib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Maligayat puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin sa pamimigay ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kung nais yung pong makakuha, ay maaari nyo pong isend ang inyong complete name and address sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila at i-share nyo na po ang ating live stream sa mga oras na ito. Maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, tayo po ay pangungunahan pa rin ni Ma'am Mary Jane Zabat sa paksang Honor or Shame. Sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, ang atin pong topic ay The Man Sick of Palsy sa pangunguna pa rin po ni Pastor Ner Caranza. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa bahaging buhay pamilya.
1: Masayang araw mga minamahal. Kumusta po kayo muli sa araw na ito? Nagkaroon ba tayo ng karanasan kahapon na maging mapagpigil, maging mapagpatawad? Natutunan natin na ang pagpapalaya sa ating sarili mula sa sama ng loob, no, yung bitterness, we become better person if we let go of our bitterness, nagpapagaling ng kaisipan, ng ating damdamin, ng ating pangatawan, ng ating relasyon sa kapwa at relasyon natin sa Diyos. Paano naman kaya kung tayo ang may iniingatang kasalanan, may nagawa tayong masama sa ating kapwa? Nandun yung pagkadama, yung shame, yung guilt, pagkadama na, naku, ako yung nagkamali, parang ako yung lumubog na dito sa aking kinatatayuan, kaya hindi ko na kayang harapin ang bukas, parang pinagtatawanan ako ng mga tao, parang lagi nila akong pinag-uusapan, naranasan po ba natin yun? May mga taong gano'n na doon sa kanilang naging kasalanan maaaring ang iba na bulgar sa kanilang komunidad, sa kanilang mga kamag-anak, o kaya naman ay bagamat hindi alam ng iba, pero yun ang nararamdaman ng tao kasi yun yung guilt, kapag tinatawagan, pinapakita sa atin na tayo nagkasala, yan po ay paraan ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin tayo ay manatiling i-blame ang sarili natin, hindi natin maihingi ng tawad o mapatawad ang ating sarili. Para bang lagi mong gustong sisihin ang sarili mo at paulit-ulit na inaalala mo na nagkamali ka. Sa araw-araw bumibigat yung pakiramdam mo, hindi ka makalakad ng diretso, hindi mo makompose ang sarili mo, parang wala nang karangalan para sa iyo, Kaya ay karaniwang nararamdaman ng mga taong mayroong guilt, no? Mayroong shame, mayroong pagkadama na siya ay may makasalanan, Paano natin dadalhin ang ganitong damdamin? O saan o kanino tayo pupunta kapag ganito ang ating nararamdaman? Balikan po natin yung mga natutunan natin noong mga unang pag-aaral natin. Natutunan natin, nilikha tayo ng Diyos sa kanyang larawan, mahal ka niya, mahal niya ako. Sa kabila na tayo ay may tendency to sin, tayo nagkakasala, mahal pa rin niya tayo. Nilikha ka niya, nilikha niya ako na may panukala siya para sa iyo at nais niyang mamuhay ka nang may mithiin ka rin sa iyong buhay. At gusto niya mamuhay ka nang may pag-asa, may pag-ibig, may kapayapaan sa kanya. Ito na yung panahon para ilapit natin ang sarili natin sa Diyos. Walang ibang unang-unang makakatulong sa atin kundi ang Diyos. Lumapit tayo ng may pagsisisi, sa ating nagawang kasalanan. Humingi tayo sa Kanya ng kapatawaran, Dahil ang Diyos ay Diyos na mahabagin at Diyos na mapagpatawad, mga minamahal. huwag nating ikulong ang sarili natin dun sa kasalanan yun, o manatili na lang tayong lugmok dahil sa mali nating ginawa at hindi na natin naihingi ng kapatawaran. Kagaya ni Judas, kung bakit humantong sa kamatayan si Judas, sa pagpapakamatay, dahil hindi niya kayang dalhin yung guilt, yung damdamin na nagkamali siya, na dapat ay nagsisi siya sa kanyang kasalanan at lumapit siya at naghingi ng kapatawaran. Yun ang nagkulang, hindi nanghingi ng kapatawaran. Ayan. Honor or shame? Ano po ba ang ating pipiliin? Ang karangalan mula sa Panginoon dahil pinatawad niya tayo. Kinikilala niya, ino-honor niya tayo because we come to Him repentant. We seek His forgiveness. We confess our sin. Piliin natin kung alin ang hahayaan natin o pahihintulutan natin gumawa sa ating buhay. Ang isa ay magre-repair, ang isa naman ay sisira. Alin tayo? Sa ang side po tayo. Sabi sa 1 John 1:9, ito po yung ating assurance that God is ready to forgive us. And sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from our unrighteousness. So ang Panginoon, kapag tayo nagsisi, ating inihingi ng kapatawaran, ang kanyang katapatan, at sa kanyang pagiging matuwid, patatawarin niya po tayo. Lilinisin niya tayo, na parang hindi tayo nagkasala. Yun yung binibigay ng Panginoon na promise sa bawat isa sa atin. Pero kailangan, we will come to Him. We come to Him. We confess our sins to Him. Gaano man kabigat o kahirap ang dinadala nating guilt, mga minamahal, yung shame, yung kasalanan ngayon. Kung hindi ka man kayang patawarin, kung hindi ka man kayang patawarin ng taong nagawan mo nito, o kahit yung sa sarili mo, parang hirap mong patawarin ang sarili mo, bakit ko nga ba yung nagawa? Ang Diyos handa anumang oras para patawarin ka at bigyan ka ng bagong buhay. Mga minamahal, patawarin natin ang ating sarili sa mga mali nating nagagawa. Sa mga mali nating nagawa noon. Let us move on. Ano man ang maging kahinatnan, ang importante, humingi tayo ng kapatawaran. Pinalaya tayo ng Diyos sa ating kasalanan. And let us surround ourselves with supportive, caring, and loving people to inspire us to live free of guilt and shame. Doon tayo sa mga taong magpapaalala sa atin, mahal ka namin sa kabila ng ginawa mo, sa atin namang mga magulang o sa ating mga may kaibigan na nagkamali sa atin, paramdam natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, lalo tingit sa panahon na ganito, na parang hindi mapatawad ng ating kapwa ang kanilang sarili, kailangan nilang madamang may nagmamahal sa kanila. Multiply your prayer time. Divide the truth from a lie. Subtract negative influences and add God's word. Wow, napakaganda po. Nagpanibagong buhay kasama si Kristo at ibibigay niya ang karangalan sa bawat isa sa atin na makabilang sa kanyang mga nilinis, pinatawad mula sa kasalanan. Do we want that God will honor us, or do we choose to remain in the guilt that we cherish in our hearts? Free yourselves, free ourselves, palayain natin ang ating sarili, patawarin natin ang ating sarili, do better, not live bitter, and let God's love, ay heal us, and lead us to a new life with Him. Pagpalain po tayo ng Panginoon at mabuhay tayo ng puno ng pag-asa.
0: Maraming salamat po, Ma'am Jane, sa isa na namang napakagandang topic and very relatable po, mga kaibigan. Dahil nga naman, pag naaalala po natin yung mga kasalanan natin, parang ambigat-bigat sa loob. Pero mahal po tayo ng ating Panginoon, needless to say na makasalanan tayo mga kaibigan. Lumapit lamang po tayo sa Kanya at humingi po tayo ng tawad. Huwag po tayong malugmok. Kalaki po nitong mga ito ay patawarin din po natin ang ating mga sarili. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection regarding our topic, ay maaari nyo po itong isend sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila at i-share nyo na po ito sa inyong mga kapamilya, kapuso, nang sa gayon ay mas marami rin silang matutunan at pagpalain sa araw na ito. Mga kaibigan, maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ang ating pong topic ay The Man Sick of Palsy. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
2: Isang kagalakan po muli sa akin na makasama kayo sa pag-aaral ng Salita ng ating Panginoong Diyos dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ipinagpapatuloy natin ang ating seryeng May Pamaga at Encounters with Jesus. At dito ay pinag-aaralan natin ang mga buhay na binago ng ating Panginoong Jesus nang sila ay Kanyang makatagpo. Ngayon ay tunghaya natin ang isang kasaysayan na matatagpuan sa Marcos, Kabanatang 2, Talatang 1 hanggang 12. Nang siya ay magbalik sa Kapernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya ay nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. At kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaruroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." May ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapas tangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos?" Pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, "Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali, ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan," sinabi niya sa lumpo, "Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumayo nga siya. Agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Anupat namangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, "Kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito." Si Jesus ay nagtuturo sa loob ng isang bahay sa Kapernaum. Maraming tao ang nakaalam na siya ay naroon, kaya kaagad na puno ng napakaraming mga tao, hindi lamang ang loob ng bahay, kundi ang paligid nito. Sabik na marinig ang mga turo ng ating Panginoong Jesus at ang iba ay gustong makaranas ng kanyang mahimalang pagpapagaling. Kaya nang dumating ang isang grupo ng mga kalalakihan na magkakaibigan, usong-usong sa higaan ang kanilang kaibigang lumpo ay wala silang madaanan. Ano ang kanilang ginawa? Talatang 4 ng Marcos, Kabanatang 2. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. Kaibigan, hindi naging madali para sa kanila na dalhin ang kanilang kaibigang lumpo sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Sinubukan nila ang pintuan, ang bintana, ngunit punong-puno ng tao ang bahay. Dahil dito ay naisipan nilang siya ay iakyat sa bubungan. Ngunit maging ang kanilang pag-akyat ay napakahirap sapagkat walang madaanan sa hagdanan. Kaya tunay na naging mahirap sa kanila na dalhin ang kanilang kaibigan doon sa itaas ng bubong. At nang sila ay makarating, binutas nila at doon idinaan. Hindi madali iyon. Una, may kabigatan ang isang taong paralisado. Pangalawa, walang isa man sa kanila ang nagmamay-ari ng bahay. Kaya ang kanilang pagbutas ng bubong ay isang mapangahas na hakbang. Pangatlo, isang malaking istorbo sa mga tao sa loob ng bahay at sa pagtuturo ng Panginoong Hesus mismo ang kanilang gagawin. Isipin natin na hindi yero ang bubong ng mga bahay noon, kundi mga pinatuyong putik at dayami. Ang nakakatuwa ay sapagkat sa lahat ng mga balakid na iyon ay hindi nila nakita ang isa man bilang isang hadlang. Talagang sila ay nakafocus, gusto nilang dalhin ang kanilang kaibigan sa harap ng ating Panginoong Hesus. Napakasarap na karanasan kung magkaroon tayo ng ganoong uri ng mga kaibigan. Mga kaibigang gagawin ang lahat upang mailapit ka sa ating Panginoong Diyos. Paano pinahalagahan ng ating Panginoong Hesus ang ginawa ng kanyang mga kaibigan? Sa talatang 5 ng Marcos, kabanatang 2, nang makita ni Hesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Nang makita ng ating Panginoong Hesus ang kanilang pananampalataya, ang pananampalataya o faith dito na ginamit ay galing sa Griyegong salita na pistis, na ang ibig sabihin ay to be convicted that something is true. Napatunayan na ang isang bagay ay totoo o tunay. Kung paano ito ipinakita ng magkakaibigan, hindi ito isang passive na paniniwala lamang, kundi isang pagtitiwala na ang likas ay dalhin ka sa pagkilos. Katulad ng sinabi ni Santiago sa Kabanatang 2, Talatang 17, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. At sa Talatang 20, subalit nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang gawa ay baog? Ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya, ay nagdadala sa atin sa isang positibong pagtugon, paghakbang, pagkilos sa paniniwala na tayo ay sasamahan ng ating Panginoong Hesus sa ating mga desisyon. Hindi ito nangangahulugang kailangan ang mga gawa upang magkaroon ka ng pananampalataya, kundi tayo ay may paggawa o pagkilos dahil sa ating pananampalataya. Ang ating gawa ay bunga ng ating pananampalataya. Kung ang mga gawa ay hindi resulta ng pananampalataya, then it's not real saving faith. Ang ipinakita ng magkakaibigan ay faith in action. Nang dalhin nila ang kanilang mga kaibigan sa harapan ng ating Panginoong Hesus, sa kabila ng lahat ng mga hadlang, hindi lamang ang apat na magkakaibigan, kundi maging siya na may sakit, ay nakitaan ng pagtitiwala sa kanyang mga kaibigan at sa ating Panginoong Hesus. Ipinaubayan niya ang kanyang sarili. Hindi niya pinigil ang kanyang mga kaibigan na buhatin siyang paitaas sa bubong at butasin ang bubungan, at mula roon ay ibaba siya. Maaari siyang mahulog mula sa higaan at lalo pang lumubha ang kanyang kalagayan bago pa man siya madala sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit buong pagtitiwala na isinuko niya, ipinaubayan niya ang kanyang sarili, ipinaubayan niya sa kanila ang lahat. Ano ang sinabi ni Hesus nang makita niya ang kanilang pananampalataya? Talatang 5 ng Marcos, Kabanatang 2. Sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Ang tugon ng ating Panginoong Hesus sa paralisado ay eksakto, sinadya at tamang-tama. Kasama sa mga taong naroon ang mga Fariseo at Eskriba sa buong Galilea, Judea at Jerusalem, sangayon sa Lucas doon sa paralel na kwento, tala ng kasaysayang ito sa Lucas, Kabanatang 5, Talatang 17. Alam nilang siya ay nakapagpapagaling, pero iba ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Inuna niyang pagalingin o ayusin ang relasyon ng paralitiko sa Diyos, hindi ang kanyang pisikal na karamdaman. Dito ay sinasabi ng ating Panginoong Hesus na higit sa kagalingang pisikal ay ang kagalingang espiritual. Ipinakikita niya sa atin ang tunay na dahilan kung bakit siya pumarito sa lupa. Hindi upang ayusin ang ating makasanlibutang kalagayan, kundi upang tiyakin ang langit na ating pupuntahan. Iyon ang pangunahin. Ang ugat ng Griyegong salita na isinaling forgiven ay apimai, and it means to let go, get rid of, refuse to let it hinder. Ang Panginoong Diyos ay pinawi ang kanyang kasalanan. Ang Panginoong Diyos ay inaalis ang lahat ng balakid upang tayo ay alisin sa ating pagkakasala. Kung papanong sinabi sa mga awit, kabanatang 103, talatang 12, kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayon niya sa atin ang ating mga pagsuway. Ang pagpapatawad ng ating Panginoong Yesus ay inilalayo ang ating mga nagawang kasalanan, inaalis. Sa karanasang ito ay dalawang himala ang ipinamalas ng ating Panginoong Yesus. Ang isa na nakikita nang ang paralitiko ay nakatayo at lumakad. Ngunit ang unang himala ay hindi nakikita nang sinabi ni Jesus na pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. At doon ay kinontra ang Panginoong Yesus ng mga Fariseo. Ano ang kanilang mga nasa isip? Sa talatang 6, may ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapas tangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Ngunit alam ng Panginoong Yesus ang kanilang iniisip. Kaibigan, wala tayong maililihim sa ating Panginoong Yesus. Sa talatang 8, pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Ano ang itinanong ni Jesus sa mga Fariseo at Eskriba? Talatang 9, alin ba ang mas madali, ang sabihin sa lumpo na pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Kaibigan, sa ating Panginoong Yesus ay mas madali ang pagalingin ang paralitiko. Sa pagpapatawad ng kasalanan ay kinakailangan niyang iwanan ang langit, magkatawang tao at mamatay sa krus bilang pantubos. Sa Hebreo, Kabanatang 9, talatang 22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya mas madaling magpagaling para sa ating Panginoong Yesus. Ngunit ang magpatawad ng kasalanan ay kinailangan ang pagdanak ng kanyang dugo, ang kanyang pagkamatay, at ang kanyang paglisan sa langit upang siya ay mabuhay bilang isang tao. Sa talatang 28 ng Hebreo, Kabanatang 9, ay ganito ang nakasulat. Gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Pinili ng Panginoong Yesus na patawarin ang kasalanan bago ang pagpapagaling sa dalawang dahilan. Una, upang bigyan ng lakas ng loob ang lalaki na walang kasalanang makahahadlang sa kanyang pagaling. Sapagkat pinaniniwalaan sa kapanahon ng iyon na ang mga sakit ay bunga ng kasalanan at parusa na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, upang ipaalam sa mga religious leaders, mga Fariseo at Eskriba na naroon na siya ay may otoridad, may kapangyarihang magpatawad dito sa lupa ng kasalanan sapagkat siya ang anak ng Diyos, ang manunubos. Sa kanila, si Jesus ay isang tao lamang. Kaya yung sinabi ng ating Panginoong Jesus na pinatatawad ang iyong kasalanan ay inisip nila na blasphemy, paglapastangan sapagkat ang pagpapatawad ay sa Diyos lamang. Sa pagkakataong yon ay ipinakilala ng ating Panginoong Yesus sa mga religious leaders na siya ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang manunubos, ang anak ng Diyos, at siya ay may otoridad na magpatawad ng kasalanan. sa Marcos Kabanatang 2, talatang 11 at 12. Sinabi ng ating Panginoong Yesus, "Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat, anupat namangha silang lahat, at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, "Kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito?" Kaibigan, ang lalaki ay tumayo, dinampot ang kanyang higaan at umalis na nagpupuri sa Diyos. Pinagaling sa kanyang pisikal na karamdaman at tinanggap niya ang benepisyo ng kamatayan ni Jesus bago pa man siya maipako sa krus. Ang mga gawa ng Diyos ay hindi nasasakop ng panahon, bagamat siya ay kumikilos sa ating kasaysayan sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang kapanahunan, ang kanyang pagpapatawad ay biyaya na laging nakabase sa panahon na ang ating Panginoong Yesus ay ipako at namatay sa krus. Tandaan, kaibigan, na ang lalaki ay hindi lamang pinatawad at pinagaling dahil sa pananampalataya ng kanyang mga kaibigan lamang, ngunit nakita rin ng ating Panginoong Yesus ang kanyang paniniwala at pagtitiwala. Kung paanong hindi tayo mailinigtas sa paniniwala ng iba, kahit ng ating mga magulang, asawa o anak, kailangan natin ng personal na pagtanggap sa Panginoong Yesus. Kailangan mong personal na tanggapin ang manunubos kung nais mong maranasan ang kagalingan at kapatawaran na katulad na naranasan ng lalaking paralitiko. Ano ang iyong pagpapasya?
0: Maraming salamat po, Pastor Ner. Sana po ay kayo'y pinagpala sa mensahe na ating napakinggan. Mga kaibigan, dito po natutunan natin na ang tunay na pananampalataya ay kumikilos at nagtitiwala sa kapangyarihan ni Kristo. Si Jesus po ay may kakayanan magpatawad, magpagaling at magbigay ng bagong buhay sa sino mang lumalapit sa Kanya ng may tapat na puso. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa atin pong paksa, ay maaari po ninyong isend ang inyong mga katanungan sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Binabati ko po lahat ng ating mga live viewers sa ating Facebook and YouTube channel, lalong-lalo na po ang ating mga listeners sa AWR 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw, at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating.

Maraming mensahe ngayon ang ating tinatanggap. May mga mensaheng nagdadala ng buhay at kaligayahan. Meron namang nagdadala ng lungkot at kapahamakan. May mensaheng sumisira sa relasyon at naghihiwalay ng pamilya. May mensaheng bumubuo at nagbibigkis sa pamilya. Tayo ang pumipili kung anong komunikasyon o mensahe na ating pakikinggan at susundin. Mahalaga sa pagkakaroon ng masayang tahanan ang mabuting komunikasyon ng bawat membro nito. Malapit man o malayo sa bawat isa, mahalagang mapanatili ang isang mabuting pakikipag-ugnay o komunikasyon sa pamilya. Sa pagitan ng mabuting komunikasyon, na ipapahayag ang ating kalooban, kaisipan at damdamin. Narito ang ilang mga suggestion para sa mabuting komunikasyon sa pamilya. Una, couple council time. Regular na pag-uusap ng mag-asawa. Pangalawa, leisure talk. Masaya, informal na pag-uusap. Pangatlo, proyektong magkasama. Pangapat, pillow talk time ng mag-asawa. Panglima, piliin ang tamang oras ng pagsasalita. Pang-anim, iwasang ikorek ang iyong asawa o anak sa publiko. Pang-pito, limutin ang nakaraan, maging positibo. Pang-walo, iwasan ang pagmamaktol at pagrereklamo. Pang-siyam, ipahayag ang damdamin sa pamamagitan ng paghipo o touch. Mga kaibigan, isang katunayan na mahalagang marunong tayong makipagkomunikasyon hindi lamang sa ating pamilya, kundi pati na rin sa ating Amang Diyos. Ang isang mabuti at bukas na komunikasyon ay naranasan ni Adan at Eva bago sila nagkasala. Ang Diyos at ang sangkatauhan ay hindi palaging magkahiwalay. Merong isang panahon kung saan natatamasa ng sangkatauhan ang harapang komunikasyon sa ating mailalang. Ito ang intensyon ng Diyos nang tayo'y kanyang likhain. Ginawa tayong mga nakikisalamuhang nilalang ayon sa kanyang larawan na may kakayahang makipag-ugnay sa hari ng sansinukob. Subalit, nakakalungkot na sabihin na ang ugnayan ng pag-ibig at pagtitiwala na ito ay tumagal ng dalawang kapitulang ng Biblia. Ang Genesis Kapitulo 3 ay nagsasalaysay ng isang nakalulungkot na kwento. Hindi sinunod ni Adan at Eva ang utos ng Diyos at kumain sa ipinagbabawal na bunga ng puno. Nagrebelde sila laban sa otoridad ng Diyos, kahit na ang lahat ng hiniling niya sa kanila ay dahil sa perpektong pagmamahal para sa kanila, at di nagtagal, natuklasan nila ang kakilakilabot na katotohanan na magkasalungat ang kasalanan at ang Diyos. Inihihiwalay tayo ng kasalanan sa Diyos. Dahil sa kasalanan, sina Adan at Eva ay hindi na nagkaroon ng harapang pakikipag-usap sa kanilang mailalang. Sinasabi ng Biblia sa Genesis Kapitulo 3, ang talata ay 8. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlin ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Si Adan at Eva ay nagtago sa Diyos. Ayaw nilang makita ang Diyos. Ayaw nila siyang makausap. Ganito ang ginagawa ng kasalanan. Pinaghihiwalay tayo nito mula sa ating Ama sa Langit
at sinisira ang mga nagmamahal na ugnayan sa pagitan ng Diyos at natin, at sa pagitan natin at ng ibang tao. Sumulat si Propeta Isaias sa Isaias 59, talatang 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasalanan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Subalit, kahit na pinaghiwalay ng kasalanan ang sangkatauhan mula sa direktang presensya ng Diyos, hindi nito tayo maihihiwalay sa kanyang pag-ibig. Palaging naghahanap ng paraan ang pag-ibig para makipag-ugnayan. At nakakita ang Diyos ng isang paraan para makipag-ugnayan pa rin sa makasalanang sangkatauhan. Ang pagtiyaga ng Panginoon sa paghahanap ng mga paraan para makipag-usap sa kanyang bayan ay isa sa mga paraan sa pagsasabi niya sa atin na mahal kita, pinahahalagahan kita, at may plano akong tulungan at iligtas ka. Minsan, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng pagudyok sa isipan ng mga tao sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Minsan ay sa pamamagitan ng mga anghel na ipinadala sa mga espesyal na misyon. At sa ibang mga panahon ay sa pamamagitan ng kalalakihan at kababaihan na kanyang pinili para maging kanyang mga mensahero. Tinawagan niya sina Moises, Miriam, Samuel, Elijah, Hulda, Deborah, Isaias, Jeremias, at marami pang iba. Pinili niya sila para maging mga propeta at propetisa, mga tagapagsalita ng Diyos. Sa katunayan, ang paraan ng komunikasyon na pinakamadalas na pinili ng Diyos ay sa mga propeta at propetisa, mga lalaki at babaeng nagsalita para sa Diyos sa pamamagitan ng espesyal na panawagan mula sa langit. Hindi ito dapat maging labis na nakagugulat dahil malinaw na sinasabi ng Biblia sa Amos Kapitulo 3, ang talata ay 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Pansinin natin kung paano natanggap ng mga propetang ito ang mga mensahe. Ayon sa 2 Pedro Kapitulo 1, talatang 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ang ilan sa mga propeta ay nagsulat ng mga aklat na nababasa pa rin natin ngayon. Ang iba naman ay hindi na. Ang kaloob ng propesiya ay ginamit pa ng Diyos bago ang pagbaha noong araw ni Noe. Sabi sa Judas, talatang 14, at ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal. Si Enoch ang unang taong binanggit sa Biblia na may kaloob ng hula. Si Noe na isa pang propeta ay naghula ng pagkawasak ng mundo sa pamamagitan ng baha 120 taon bago ito nangyari. Ngunit may iba pa. Sinasabi ng Biblia sa mga Gawa Kapitulo 3, talatang 21, na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Matapos ang pagbaha, makikita natin ang maraming mga propeta at propetisa kasama sila Miriam, Deborah,
Isaiah, Jeremias, Ezekiel, Daniel at iba pa. Sila'y mga guro ng katwiran. Ang mga ito'y mga patnubay sa moral at espiritual na nagsasalita sa ngalan ng Diyos. Inihayag ng Diyos sa kanila ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip. Sinabi ng Diyos sa Bilang Kapitulo 12, ang talata ay 6. At kanyang sinabi, "Dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip." Minsan, ang mensahe na natanggap ng propeta ay ibabahagi ng pasalita. Minsan naman, ito'y pinagtitibay at isinusulat. Ang Biblia, sa katunayan, ay isang produkto ng ministeryo ng mga propeta. Ang bawat isa sa kanila ay bahagi ng plano ng Diyos para ipakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak sa lupa. Nais niyang malaman natin kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano niya kamahal ang bawat membro ng ating pamilya. Nais niyang malaman natin ang tungkol sa panahong hinihintay niya, kung kailan tayo muling magkasama at muling makipag-usap ng mukha sa mukha. Ang mga may akda ng bagong tipan, sina Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro at Judas, lahat ay bahagi ng planong iyon. Ang lahat ay nakatanggap ng kaloob ng propesiya para makapag-ambag sila sa Biblia, ang liham ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Siyempre, may iba pang nabubuhay sa parehong panahong ito na binigyan din ng propetikong kaloob. Ngunit ang gawain ay hindi kasama sa mga pahina ng Biblia. Sina Simon, Agabos, Barnabas at Ana ay pawang may kaloob ng propesiya. Ang diakonong si Philip ay merong apat na anak na babae na ayon sa mga Gawa, Kapitulo 21, talatang 9, nagsisipaghula. Lahat ay mga instrumentong ginamit ng Diyos para ihayag ang kanyang kalooban at para hikayatin ang iglesyang Kristiyano. Siyempre, ang pinakadakilang paghahayag ng pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan ay noong si Jesus ay personal na ipinakita sa pamamagitan ng mga salita at kilos kung ano talaga ang Diyos. Hindi kailanman nasaksihan ng mundo ang isang mas mahusay na tagapagsalita ng pag-ibig at pag-aalala ng Diyos. Ngunit hindi lahat ay tumanggap ng mensahe. Si Jesus ay ipinako sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Sinasabi sa atin ng Biblia na nang si Jesus ay bumalik sa langit, nagbigay siya ng mga kaloob sa kanyang mga tagasunod, mga kaloob na magpapalakas at magpapatibay sa kanila. Ayon sa Efeso, Kapitulo 4, ang talata ay 8. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ano ang mga kaloob na ito? Sinasabi sa atin ng Biblia sa Efeso Kapitulo 4, ang talata ay 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Bakit pinili ni Jesus na magbigay ng mga kaloob sa iglesia? Ito ayon sa Efeso Kapitulo 4, ang talata ay 12.
sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Gaano katagal inilaan na mananatili ang mga kalub na ito sa iglesia? Sabi sa talatang 13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ang mga kalub na ito at ang kaalaman sa Diyos na kanilang dinadala ay nilayon para bigyan ang iglesia at ang mga membro nito ng lakas at katatagan. Sabi sa talatang 14, tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. At pansinin natin kung saan nakatayo ang kaloob ng propesiya sa listahan ng mga espiritual na kaloob, gaya ng tawag sa kanila ni Pablo. Ayon sa 1 Korinto, Kapitulo 12, ang talata ay 28. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia. Unay mga apostol, ikalaway mga propeta. Ang kaloob ng propesiya ay pangalawa lamang sa pagiging apostol. Kaya ito'y isang napakahalaga at kinakailangang regalo para matulungan ang simbahan na gumawa ng maayos. Inihambing ni Pablo ang mga kaloob ng Espiritu sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Iginiit niyang katulad ng ating mga katawang tao na may mga bahaging kailangan at mahalaga. Ganun din ang katawan ni Kristo. Ang iglesia ay binigyan ng magkakaibang mga kaloob na lahat ay kinakailangan para sa mahusay at maayos na paggawa. At ang mga propeta ay bahagi ng pangitain ng iglesia habang ipinapakita sa kanila ng Diyos ang kanyang kalooban, gayon din ang mga mangyayari sa hinaharap. Ito'y isang napakahalagang regalo. Sabi sa Kawikaan, Kapitulo 29, talatang 18, kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan, ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Pero, maaari ninyong itanong, ano nangyari sa kaloob ng propesiya pagkatapos na si Kristo'y bumalik sa langit at ang kanyang mga alagad ay namatay? Sa ilang mga henerasyong lumipas, hanggang sa ang iglesia ay naging pabaya, na kompromiso at hindi tapat sa Diyos at sa kanyang utos, itinala ni Jeremias ang epekto ng apostasy sa kaloob ng propesiya nang ang bayan ng Diyos ay hindi naging tapat. Sa mga panaghoy, Kapitulo 2, ang talata ay 9. Ang kanyang mga pintuan ay bumaon sa lupa. Kanyang giniba at sinira ang kanyang mga halang. Ang kanyang hari at mga prinsipe ay kasama ng mga bansa, wala ng kautusan. At ang kanyang mga propeta ay hindi na tumatanggap ng pangitain mula sa Panginoon. Sa pagtanggap ng unang iglesia sa mga paganong ritual at gawain, at kinalimutan o naitapon ang mga pangunahing katotohanan ng Biblia, isa-isang naglaho ang mga espiritual na kaloob. Sa pinakamadilim na mga araw ng apostasya ng iglesia, na kilala bilang Dark Ages, ang mga Biblia ay ikinadena sa mga pader ng monasteryo
para ang mga clergy lamang ang makakabasa nito. Ginawang labag sa batas ang pagmamay-ari o pagbabasa ng makaraniwang tao ng kasulatan. Ang mga Bibliang umiiral ay alinman sa orihinal na mga wika ng Hebreo at Griego o sa Latin, ang wikang ginagamit sa mga serbisyo sa iglesia noong panahong iyon. Ang mga pari lamang ang pinapayagang magbasa at magpaliwanag ng Biblia. Ang ilang tapat na Kristiyano ay nanatiling tapat sa Biblia. At sa mga katotohanang ito, ang ilan sa mga ito'y may mga kopya pa nga ng Biblia sa mga wikang nababasa at naiintindihan nila. Sa malaking personal na panganib, kukopyahin at ibabahagi nila ang mga bahagi ng kasulatan na taglay nila. Sila'y nagtanim ng mga binhi ng Reforma bago pa man sina Wycliffe, Luther at saka si Hus. Sa pagsisimulang paglago ng impluensya ng Reformasyon, isinalin ni Luther at ng iba pa ang Biblia sa mga karaniwang wika ng mga tao. Dumating ang pag-uusig, ngunit nagdulot lamang ito ng higit na pagnanais para sa salita ng Diyos. At nang ang mga tao ay nagsimulang maging masigasig sa pagsasaliksik ng mga kasulatan, natuklasan ang mga lumang katotohanang nakatago sa loob ng maraming siglo. Ang mga katotohanang ito'y dinala sa atensyon ng mga tao at nagbunga ng isang malaking pagkamulat sa relihiyon. Ang bawat matapang na reformador ay itinayo sa pundasyon ng nauna habang ang mga henerasyon ng kamangmangan sa Biblia ay nagbigay daan sa pag-iisip na kasuwato ng salita ng Diyos. Sa kalaunan, ay nagsimula ang isang bagong relihiyong kilusan sa loob ng Kristiyanismo. Isang kilusan ng mga individual na nag-aaral ng mga propesiya ng Daniel at Apokalipsis at natuklasan na malapit nang dumating si Jesus. Ang mga debotong Kristiyanong ito ay nagmula sa Baptist, Methodist, Presbyterian at marami pang ibang pinagmulan. Sinasaliksik nila ang mga kasulatan at taimtim na nananalangin para sa liwanag. Sa kanilang pag-aaral ng Biblia, natuklasan nila sa ika-apat na utos ng Diyos ang dakilang alaala ng kanyang nilikha. Isang araw na hiniling ng Diyos sa kanyang mga tao na alalahanin. Nabasa nila ang paglalarawan ng mga huling araw ng Diyos sa aklat ng Apokalipsis. Sa Apokalipsis Kapitulo 14, talatang 12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Sa patuloy nilang pag-aaral, humangga silang ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay kasama ang pagsunod sa Sabbath sa Biblia. At nagsimula silang ibahagi ang katotohanan ng Sabbath sa buong mundo. Unti-unti ay sinimulan nilang muling tuklasin ang mga turo ni Jesus at ng sinaunang iglesyang Kristiyano.

at mangyayari pagkatapos nito, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Pansinin natin sinabi ng Diyos na magaganap ito bago ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon o bago ang ikalawang pagdating ni Kristo. Ang bayan ng Diyos ay magkakaroon ng kaloob ng propesiya sa kanilang kalagitnaan sa mga huling oras ng kasaysayan ng mundo. Sa pakikipag-usap sa Iglesia sa Korinto, sinabi ni Pablo ang pahayag na ito tungkol sa mga tagasunod ng Diyos. Sa unang Korinto, Kapitulo 1 ang talata ay 7. Kaya't kayo hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Inilalarawan ng Apokalipsis ang mga tao ng Diyos sa mga huling araw na biniyayaan din ng kaloob na ito. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 12, talatang 17, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Pagkatapos sa mga sunod na pahayag mula sa Apokalipsis ay nilinaw sa Kapitulo 19 at talatang 10, ang patutuo ni Jesus, ang espiritu ng propesiya. Kaya ayon sa huling aklat ng Biblia, ang mga tao sa mga huling araw ng lupa ay mailalarawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus, pagsunod sa mga utos ng Diyos at pagkakaroon ng kaloob na propesiya. Gusto pa rin ng Diyos ng pag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga anak kahit sa mga huling araw. Ngunit, maaari mong itanong, paano naman ang panlilinlang? Paano natin masasabi ang pagkakaiba ng isang tunay na propeta ng Diyos at isang huwad na propeta? Ang mga bulaang propeta, mga taong nag-aangking nagsasalita para sa Diyos, ngunit talagang nagtuturo ng kamalian ay umiral na magmula pa noong nagkaroon ng pangangailangan ng mga tunay na propeta maghahatid ng mga mensahe ng Diyos. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa mga huwad na propeta. Gayunman, hanggat alam natin kung paano makilala ang mga tunay, tignan natin ang ilan sa mga subukan na ibinibigay sa atin ng Biblia para sa paghihiwalay ng totoo sa mali. Ang mensahe ng isang tunay na propeta ay magiging ganap na tugma sa salita ng Diyos at sa kanyang kautusan. Ayon sa Isaias, Kapitulo 8, ang talata ay 20. Sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ay sa dahilang wala silang umaga. Ang mga prediksyon ng isang propeta ay dapat maganap o matupad. Sabi sa Jeremias Kapitulo 28, ang talata ay 9. Ang propeta na nagpapahayag ng kapayapaan, kapag ang salita ng propetang iyon ay naganap, kung gayon ang propetang iyon ay makikilalang tunay na sinugo ng Panginoon. Ang mensahe ng tunay na propeta ay nagpapatibay sa iglesia. Sa unang Korinto Kapitulo 14, ang talata ay 3 at 4. Subalit, ang nagsasalita ng propesiya ay nagsasalita sa mga

tao para sa kanilang ikatitibay, ikasisigla, at ikaaaliw. Ang nagsasalita ng ibang wika ay pinatitibay ang sarili, ngunit ang nagsasalita ng propesiya ay pinatpatibay ang iglesia. Isa sa mga dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kaloob ng propesiya ay upang itayo ang kanyang iglesia. Kung nais nating matuklasan ang tunay na kaloob, dapat nating matuklasan ang tunay na iglesia ng Diyos. Ang isa ay hindi umiiral kung wala ang isa pa. Ang isang tunay na propeta ay itataas si Kristo bilang anak ng Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan. Binanggit sa unang Juan Kapitulo 4, ang talata ay 1 at 2. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan, dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Ang isang tunay na propeta ay makikilala sa kanyang buhay at karakter. Ayon sa Mateo Kapitulo 7, ang talata ay 16 hanggang 18. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Batay sa mga talatang ito, maliwanag na hindi lahat ng nag-aangking propeta ng Diyos ay isang tunay na propeta. Kaya kapag nakakita ka ng isang taong nagsasabing nagsasalita para sa Diyos, ilapat ang mga subukang ito. Kung makapasa sila sa subukan ng banal na kasulatan, magpasalamat sa Diyos sa pagpapadala ng kanyang kaloob ng propesiya sa atin. Kung hindi nila nalampasan ang lahat ng subukan, sundin ang babala ni Kristo na bantayan sila. Ngunit paano naman ang mga prediksyon ng Biblia na ang iglesia ng Diyos sa mga huling araw ay muling mailalarawan ng kaloob na propesiya? Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang natitirang kwento. Habang ang magkakasunod na mga reformador ay natuto ng mga bagong katotohanan, kalaunan ay isang kilusan ng mga mag-aaral ng Biblia ang dumating para matuklasan ang katotohanan tungkol sa ikalawang pagdating. Na ang pagbabalik ni Jesus ay markahan ang katapusan ng mundo gaya ng alam natin. Noong unang bahagi ng 19th century, ang mga mananampalatayang ito mula sa halos lahat ng denominasyon ay nagsimulang maghinuha na ang mga propesiya ay tumuturo sa pagbabalik ni Kristo sa kanilang buong buhay. Sa patuloy nilang pag-aaral, nagset sila ng petsa kung saan inaasahan nilang siya'y babalik, na ito'y noong Oktobre 22, 1844. Subalit ang araw na iyon ay lumipas na walang malwalhating pagbabalik ni Jesus at katapusan ng mundo. Ito'y isang mapait na pagkabigo. Ang mga mananampalataya ay kinutya at hinama. Ngunit ang ilan sa mga nangarap at nanabik sa pagdating ni Kristo ay nagpatuloy sa pag-aaral ng kanilang mga Biblia. Nakumbinsi silang tama ang petsa na kanilang pinagkasunduan ng husto. Ngunit mali ang pangyayaring inaasahan nila. Sa una nilang pagkaunaway, ang sanktuaryo na lilinisin gaya ng inilarawan sa Daniel Kapitulo 8, talatang 14 ay ang lupa. Subalit ngayon ay napagtanto nilang sa halip na lupa ang masisira ng apoy sa petsang iyon.
inihuhula ng talatang iyon ang tungkol sa paglilinis ng sanktuaryo sa langit. Kabilang dito ang huling pagpapakita ng katangian ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bayan. Ang mga mananampalataya ay sabik na nagpatuloy sa pag-aaral at nagsimulang makahanap ng higit pang mga katotohanang nakalimutan na sa loob ng maraming siglo. At sa napakahalagang sandaling ito, pinili ng Diyos na ibalik ang kaloob ng propesiya sa kanyang bayan. Ito'y isang kamanghamanghang kwento. Pinili niya ang isang mahinang 17 taong gulang na batang babae at binigyan siya ng pangitain ng pagtatagumpay ng layunin ng Diyos. Si Ellen Harmon ay binigyan ng kanyang unang pangitain noong Disyembre 1844 pagkatapos ng Great Disappointment. Ipinakita sa kanya ang advent na mga tao na naglalakbay sa isang mataas na daan patungo sa langit, na may maningning na liwanag mula kay Jesus na nagliliwanag sa landas. Napakalaking pampatibay loob ito sa maliit na kakalat na grupo ng Advent Believers na kalaunan ay nakilala bilang Seventh-day Adventist. Di nagtagal ay pinakasalan ng batang Ellen si James White, isa pang kabataang mag-aaral ng Biblia, at sa loob ng mahigit 70 taon, si Ellen ay nagsalita, sumulat, nagturo, at nagpayo para sa Diyos. Bagaman kamanghamangha ang saklaw ng kanyang ministeryo at kadalubhasaan, ang kanyang pinakadakilang gawain, gaya ng sinabi niya, ay akayin ang mga lalaki at babae sa mas malaking liwanag, ang Biblia. Sumulat siya, "Little heed is given to the Bible, and the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light." Sa kabuuan ng kanyang mga isinulat at ministeryo, ipinaglaban niya ang banal na kasulatan bilang ang huling otoridad sa lahat ng mga tanong sa doktrina. Sa ilang pumuna sa salita ng Diyos, sumulat siya sa Selected Messages Volume 1, pahina 18, "Cling to your Bible as it reads and stop your criticism in regard to its validity, and obey the word, and not one of you will be lost." Walang babaeng may akda ang nakapagsulat ng kasingdami ni Ellen White. Ang kanyang mga mensahe ng payo at pagsaway na natanggap mula sa Diyos ay ibinahagi sa kanyang bayan sa pamamagitan ng mga aklat, artikulo sa magazine, tract, pulyeto at personal na mga liham. Kasama sa kanyang mga isinulat ang payo tungkol sa matagumpay na pamumuhay Kristiyano, dieta, kalusugan, pangangalaga sa prenatal, droga, pag-aasawa at tahanan, paggabay sa bata, edukasyon at marami pang iba. Ang mga ito'y may malaking pakinabang sa bawat pamilyang Kristiyano. Marami sa kanyang mga isinulat ay suportado ng mga makabagong pagtuklas sa siyensya. Sinipi siya ng mga propesor, doktor, komentarista ng balita at may akda bilang tumpak na otoridad sa marami sa mga larangang ito. Matagal bago napatunayan ng mga pag-aaral ang halaga nito, isinulong na niya ang mga benepisyo ng plant-based diet. Noong 1898, isinulat niya sa Councils on Diet and Foods, pahina 411, "In a short time, it will not be safe to use anything that comes from the animal creation." Sinabi ni Dr. Colin Campbell ng Cornell University
at may akda ng China Study ang sumusunod, "I am not aware of anyone who was more on point than Ellen White. Given her background, she is truly an amazing woman. I am convinced that almost 100% of her statements are now substantially supported by the scientific evidence that has been developed during the past 2 or 3 decades. Noon pa lang 1864, isinulat na ni Ellen White sa Councils on Health, pahina 84, "Tobacco is a poison of the most deceitful and malignant kind. It is all the more dangerous because its effects upon the system are so slow and is scarcely perceivable." Nang isulat niya iyon, ang paniniwala at iniisip ng mga tao noong panahong iyon ay mabuti at epektibong lunas sa sakit sa baga ang sigarilyo at tabako. Noong 1957 lamang, napagpasyahan ng American Cancer Society at ng American Heart Association na ang paninigarilyo ay isang sanhi ng kanser sa baga. Noong 1902, ay nagbabala si Ellen White na ang San Francisco at Oakland ay malapit nang makaranas ng paghatol ng Panginoon dahil sila'y nagiging katulad ng Sodom at Gomora. Sa eksaktong alas 5:12 ng umaga noong Abril 18, 1906, naganap ang malakas na lindol sa San Francisco. Natupad ang kanyang mga hula at naganap ang pagkawasak gaya ng inihula. Ang mga nagawa ni Ellen White ay higit nakamangha-mangha kapag isinasaalang-alang natin ang di kapanipaniwalang mga hadlang at kapansanang humarap sa kanya at humadlang sa kanyang formal na edukasyon. Ipinanganak noong 1827 sa maliit na bayan ng Gorham, Maine, si Ellen White at ang kanyang kambal na kapatid na babaeng si Elizabeth ang huli sa 8 anak. Sa edad na 9, isang aksidente ang nagbabago sa kanyang buhay. Habang naglalakad pauwi mula sa paaralan, si Ellen ay malubhang nasugatan sa paghagis ng bato ng kanyang kaklase. Sa loob ng 3 linggo, siya'y nawala ng malay at tila hindi na siya mabubuhay ng matagal. Bagamat nakaligtas siya, hindi niya naipagpatuloy ang kanyang pag-aaral pagkatapos ng grade 3. Ang kanyang pagdurusa ay umakay sa kanya na isaalang-alang ang kanyang espiritual na buhay at siya'y nagkaroon ng personal na pananampalataya kay Jesus. Si Ellen ay naging masugid na mag-aaral ng Biblia. Dumalo siya sa mga camp meetings, revival at mga cottage meetings. Pagkatapos dumalo sa mga pulo ng Methodist camp sa Buxton, Maine, nabinyagan si Ellen noong Hunyo 26, 1842. Naging membro siya ng Methodist Church. Nang maglaon, dumalo si Ellen at ang kanyang pamilya sa isang pulong na ginanap sa Portland, Maine. Ang tagapagsalita ay si William Miller, isang Baptist na magsasaka at isang dating military captain. Isa sa mga nangungunang mag-aaral ng Biblia na nagtataguyod para sa malapit ng pagdating ni Kristo. Ang kanyang mga tagasunod ay binansagan bilang Adventist o Millerites. Ang pamilya ni Ellen ay kumbinsido sa katotohanan ng mga mensahe ni Miller. Pagkatapos ng Great Disappointment noong Oktobre 22, 1844, nalungkot si Ellen. Siya'y umiyak, nanalangin at nag-aral ng salita ng Diyos para sa isang sagot tulad ng ginawa ng marami sa mga mananampalataya. Noon,
niya natanggap ang kanyang unang pangitain. Dahil inutusan siyang ibahagi sa iba. Siya'y isang mahiyain, walang pinag-aralan na 17 taong gulang na babae at may sakit. Gulat at kilabot ang reaksyon niya. After I had the vision and God gave me light, He bade me deliver it. But I shrunk from it. I was young and I thought they would not receive it from me. Ngunit sa kabila ng pakiramdam na hindi sapat at pisikal na kawalan ng kakayahan sa mga responsibilidad ng tungkulin, sa pananampalataya ay tinanggap niya ang pagkatawag ng Diyos na aakma sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Si Ellen at ang kanyang asawang si James ay walang pagod na nagtulungan para ibahagi ang liwanag na natanggap nila mula sa Diyos. Ang kanilang mga tagumpay at ang kanilang mga pakikibaka ay makikita sa marami sa kanyang mga isinulat. Sa buong buhay niya, si Ellen White ay isang tapat na Kristiyano, isang walang kapagurang lingkod ng Diyos, at isang tapat na ina. Minahal siya ng kanyang asawa, ng kanyang kapamilya, at ng libo-libo sa buong mundo. Noong Agosto 6, 1881, namatay si James sa Battle Creek, Michigan. Si Ellen ay tumayo sa tabi ng kanyang libingan at nangakong magpapatuloy sa gawain na sa loob ng mahigit 35 taon ay kanilang isinakripisyo at pinagdusa. Mag-isa siyang magtatrabaho para sa isa pang 34 na taon. Ibinabahagi ang ilan sa kanyang pinakamagaganda at inspiradong mga sinulat sa panahong ito. Ang kanyang propesiyang ministeryo ay nagdala sa kanya sa buong mundo habang ginagabayan at pinapayuhan niya ang pagtatatag ng maraming institusyong pang-edukasyon at kalusugan. Ang buhay at mga gawain ni Ellen White ay nagtapos noong Hulyo 16, 1915. Siya'y higit sa 87 taong gulang. Inilibing si Ellen sa tabi ni James sa Oak Hill Cemetery sa Battle Creek. Ilang linggo pagkatapos ng kanyang kamatayan, isang pahayagan ang nagdala ng pahayag na ito sa New York Independent. August 23, 1915. She showed no spiritual pride and she sought no filthy lucre. She lived the life and did the work of a worthy prophetess, the most admirable of the American succession. Kahit na natahimik ang kanyang panulat, ang kanyang hindi mabibilang na salita ay nabubuhay sa kanyang mga aklat. Nagbibigay pa rin sila ng payo, tagubilin, at pampatibay loob sa bayan ng Diyos sa ngayon. Ang kanyang legacy ay isang regalo ng pag-ibig, isang mensahe sa mundo mula sa buong sansinukob, mula sa isang Diyos ng pag-ibig na gusto pa rin manatiling nakikipag-ugnayan sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga salita'y nagsasabi tungkol sa isang mapagmahal na Diyos na naghahangad na makasamang muli ang kanyang mga anak na magkakasama-sama muli ang buong pamilya sa langit. Ilang taon ang nakakalipas sa malawak na disyerno ng Bechuanaland, South Africa. Nakatira ang isang primitive bushman na nagngangalang Sukuba. Namuhay siya sa isang nakahiwalay na buhay bilang isang membro ng isang bayang nomadic. Isang gabi ng taglamig ay gumapang siya sa kanyang kanlungan at naghandang matulog. Ngunit biglang naging maliwanag ang gabi kaysa araw. Isang nagniningning na nilalang ang nagpakita sa kanya at sinabi sa kanyang hanapin ang mga tao ng aklat.
Dapat niyang mahanap ang mga taong sumasamba sa Diyos. Hindi sigurado ni Sukuba kung ano ang ibig sabihin nito. Anong aklat? Paano niya ito mababasa kung makita niya ito? Ang wika ng Bushman ay naglalaman ng mga clicks at guttural sounds, medyo di katulad ng wika ng ibang mga tribo ng Afrika. Ito'y hindi kailanman nailagay sa pagsusulat. Ngunit itong isang nagniningning gaya ng tawag ni Sukuba sa anghel na nagpakita sa kanya ay nagsabing, ang aklat ay nagsasalita. Mababasa mo ito. Naglakbay si Sukuba ng ilang araw kasama ang kanyang pamilya sa paghahanap ng aklat. Narating niya ang kubo ng isang magsasaka ng Bantu at nagtanong kung kilala nila ang mga taong may aklat. Ang tribesman ay nagulat nang marinig ang Bushman kahit papaano ay nagsasalita ng kanyang wikang Bantu. Agad niyang dinala si Sukuba sa kanyang pastor. Labis na naantig ang pastor sa kwento ni Sukuba. At sinabi niyang, ang iyong paglalakbay ay tapos na. Tuwang-tuwa si Sukuba. Ngunit ng gabing iyon ay muling nagpakita sa kanya ang isang nagniningning. Sinabi sa kanya, hindi ito ang mga taong hinahanap niya. Dapat niyang hanapin ang iglesyang nag-iingat ng Sabbath at si Pastor Moye. Si Pastor Moye ay magkakaroon ng isang aklat at gayon din ng apat na kayumangging aklat na talagang siyam. Kinabukasan, nanalangin si Sukuba para sa isang tanda. Kailangan niya ng direksyon para sa kanyang paglalakbay. Nang gawin niya iyon, lumitaw ang isang ulap sa langit. Si Sukuba ay umalis pagkatapos nito at sinundan ito ng 7 araw. Naglaho ito sa isang tiyak na nayon. Doon ay hiniling ni Sukuba si Pastor Moye at mabilis na itinuro sa kanyang tahanan. Pagkatapos sabihin ni Sukuba ang kanyang kwento sa lokal na dialect, inilabas ni Pastor Moye ang kanyang matandang Biblia. Iyan na yon, bulalas ni Sukuba. Iyan na yon. Pero nasaan ang 4 na libro? Siyam talaga iyon. Bueno, tulad na nangyari, si Ellen White, ilang taon bago ito, ay nagsulat ng 9 na volume ng pagtuturo sa Iglesia ng Diyos na tinatawag na Testimonies for the Church. Isa sa mga pag-imprenta, ang mga ito'y pinagsama sa 4 na volume at si Pastor Moye ang may ganitong edisyon. Tapos na ang paghahanap ni Sukuba. Natagpuan niya ang mga tao ng aklat. Nakatagpo siya ng mga taong nag-iingat ng Sabbath, isang taong biniyayaan ng kaloob ng propeta. Sa kalaunan, siya at ang kanyang pamilya ay tinanggap si Kristo at nabautismuhan. Naging misyonero siya sa kanyang sariling bayan. Gumagawa ang Diyos sa mga kamanghamanghang paraan ngayon upang akayin ang mga lalaki at babae sa kanyang mensahe sa pangwakas na panahon. Ang katotohanang naririnig mo, ang kwentong ito ay hindi aksidente. Tulad ni Sukuba, ikaw ay ginagabayan. Ginagabayan ka ng Diyos sa kanyang katotohanan. Binibigyan ka ng Diyos ng lakas ng loob para harapin ang hinaharap. Marahil ay naghahanap ka ng katotohanan sa loob ng maraming taon. Naniniwala akong ginagabayan ka ng Diyos sa destinasyong ito. Ikaw, tulad ni Sukuba, ay maaaring magbulalas. Ito na ang katotohanan ng Diyos. May pangako sa 2 Kronika, Kapitulo 20, ang talata ay 20. Manalig kayo sa Panginoon ninyong Diyos, at kayo'y magiging matatag. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta, at kayo'y magtatagumpay.
nais ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Nais niyang magkaroon ang ating pamilya ng lahat ng advantage para sa mga pagsubok na araw na ating ginagalawan. Kaya't binibigyan niya ang kanyang bayan ng mga mensahe mula sa kanyang puso ng pag-ibig. Napakahalagang tinukoy niya ang kanyang bayan sa huling araw na may pangunahing dalawang katangian. Sa Apokalipsis Kapitulo 12, ang talata ay 17. Sinusunod nila ang mga utos ng Diyos at may kaloob na propesiya. Mahal ng Diyos ang ating pamilya at nais niyang maging kabahagi tayo ng bayang sasalubong sa pagparito ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: to the pillars of faith.
1: Welcome po sa Pillars of Faith at tayo po ngayon ay nasa panibagong episode na naman ng ating pag-aaral. At kami po ay masayang-masaya na kayo po'y patuloy na nanunood ng ating programa upang sa ganoon lalo pong lumalim ang pag-aaral po natin sa Banal na Kasulatan. Ako po ang inyong lingkod, ang Communication Director ng Cavite Mission. At meron ho tayong bagong kasama ngayon. At masaya po kami sapagkat siya po'y nag-guest sa ating palatuntunan. Siya po ang Sabbath School Director ng Cavite Mission, walang iba kundi si Pastor Albert Soltero. So mapapakinggan po natin siya, mga minamahal po namin, mga manonood at tagapakinig, habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. So mga kapillars, batiin po natin ang mga manonood natin at tagapakinig.
2: Pagandang araw sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapillars. Welcome back po muli dito sa ating programa kung saan natin pinag-aaralan ang mga katuruan ng Banal na Kasulatan. Ako'y nagagalak na sa muli kayo'y makakasama po namin ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos at nawa ang pagpapala ng kadiyosan ay sumainyong lahat.
3: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, minamahal na mga taga-subaybay ng Pillars of Faith at sa ating pong mga tagapakinig sa buong mundo. At ganyan po, isang mapagpalang araw din sa ating mga kasama, Pastor Alvin, Pastor Roniel. Isa pong katuwaan at kagalakan na ako po'y makasama at maging kabilang sa programang ito.
1: Yes, okay. So bago ho tayo magsimula, maganda ho siguro na tayo muna ay manalangin sapagkat ang ating pag-aaralan po ay talagang very interesting. At hilingan po natin ang ating Sabbath School Director ng Cavite Mission, Pastor Albert, na manguna po sa ating panalangin. Pastor?
3: Okay, tayo po ay manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos na siyang may-ari ng aming buhay, na siyang aming manlalalang at pinagmulan ng lahat ng kaalaman. Sa oras to, Panginoon, aming kinikilala ang inyo pong kapangyarihan, ang inyong kalooban na siyang nanagana sa bawat isa. Sa aming gagawin ngayong pag-aaral, muli ng inyong pong Banal na Kasulatan, ang aming kahilingan, Panginoon, mangyari nawa ng Banal na Espiritu ay inyong ipagkalob sa bawat isa upang aming maunawaan ang lihim ng inyong pong salita. At ito po ay maihayag sa aming pong mga taga-subaybay at tagapakinig ng programang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pong patuloy na pagdingsim dalangin sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Okay, so mga kapillars, ngayon po ay nasa fundamental belief number 4 na tayo. At ngayon po, ang topic po natin is about the Holy Spirit. Okay? Pero pag pinag-aralan po natin ang Holy Spirit o ang Banal na Espiritu, ay hindi po natin mailalayo yung termino na salitang Trinity. Actually, kung ating pong babasahin ang buong Banal na Kasulatan, ay wala po tayong mababasa na salitang Trinity sapagkat ang salitang Trinity, ito po ay hinango sa salitang Latin ng ibig sabihin ay Trinitas. At kapag ito po ay sinalin natin sa salitang English, ang ibig sabihin po nito ay triunity o three in oneness. So yan po yung mga kahulugan po niyan. Okay? At dito po ay mapapansin po natin na sinabi po ni W. Gruden sa aklat po ng Systematic Theology, ang kanyang comment ay, God eternally exists as three persons, Father, Son, and Holy Spirit. And each person is fully God and there is one God. So yan po yung kanyang komentaryo about po sa salitang Trinity. At ganoon din po ay ating din pong susulyapan ang statement po ng ating fundamental belief patungkol naman po sa Holy Spirit. So hihiligan po natin si Pastor Roniel Villamor para basahin po yung statement po natin about the God, the Holy Spirit. Pastor?
2: Ayan, maraming salamat Pastor Alvinil. Sabi po dito sa ating fundamental statement number 2, there is one God. Ano yung one God na yun? Father, Son, and Holy Spirit. a unity of three co-eternal persons. God is immortal, all-powerful, all-knowing, above all, and ever-present. He is infinite and beyond human comprehension, yet known through His self-revelation. God, who is love, is forever worthy of worship, adoration, and service by the whole creation. Yun po ang ating fundamental statement number 2 about sa Godhead or natawag nating Trinity.
1: Yes,
2: there
1: okay,
2: is only one God.
1: Tama po yan, ano? At maaari yung pong tanungin ang inyong mga tagapagturo. Eh, Pastor, bakit natin kinakailangan paniwalaan po yung salitang Trinity na yan kung wala po sa banal na kasulatan? Actually, yung salitang Trinity po, mga minamahal po naming kapilars, ito po ay theological terms. Pag sinabing theological terms, ang ibig sabihin po rito ay ang salita po o katotohanan na nagmumula sa banal na kasulatan, ito po ay ginagawang isang salita na madali pong maunawaan ng simpleng tao. Halimbawa, yung salita pong incarnation, sabi po ni Gerald Fandel, ang salitang incarnation po ay hindi natin matatagpuan sa banal na kasulatan. Pero yung katotohanan ng salitang incarnation na ito po ay pinag-aralan natin nakaraan, mga kapilars, na ito po ay nasa katauhan ng ating Panginoon nung siya po ay nagkatawan tao, ay masusumpungan po natin yung implied truth sa banal na kasulatan. Tama
2: amen,
1: po ba, Pastor Ronyel?
2: Tama po, Pastor
1: Ronyel. Yes. Mm-hmm. Kaya po ngayon ay pag-aaralan po natin yung unahin natin, siyempre, yung Trinity sa Old Testament. Titingnan po natin yung mga talata na binanggit po rito yung implied implication ng salitang Trinity, Pastor.
2: Ayan. Ako'y sang-ayon talaga doon na ang salitang Trinity, hindi mo masusumpungan sa Biblia, pero yung konsepto ng Trinity ay nandiyan na.
1: Mm-hmm.
2: Sa simula pa lamang, ang sabi nga doon, Pastor Soltero, di ba, sa Genesis chapter 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Yun, yung Elohim doon, plural agad eh. Sa simula, ang Diyos ay lumikha. No, yung Diyos na yon ay tinawag o inisinulat ni Moses na inihayag niya na sa pamagitan, inihayag ng banal na Espiritu kay Moses sa inspiration na ang Diyos ay plural. Kaya nga, nagsalita ang Diyos sa Genesis chapter 1:26. Pwede ba nating basahin, Pastor Alvinel? Si Pastor Alvinel po talagang napakabilis na magbuklat ng Biblia eh.
1: Okay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, dagat, mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa.
2: Ayon, mapapansin ninyo na pinahayag na doon na yung manlalalang ay plural.
1: Mm-hmm.
2: Lalangin natin ang tao sang ayon sa atin, ating wangis, di ba? Makikita na po natin yung plurality po doon, mga kapatid, na ang ating manlalalang ay talagang dinescribe sa Biblia bilang we or us. Kung ating pangambabasahin ang Job 35 verse 10, ay mapapansin mo yung sinabi doon, my maker sa English eh. Pero sa original language po niyan, yan po ay plural. Dapat ang nakasulat dyan ay my makers. Kadulad din dito sa Psalm 149 verse 2. Ang pinapatong sa verse 1, pinapatungkulan dyan yung Yahweh. Oh, God. Tapos, yung writer ng Psalm, mga kapilars, ay sinabi na sa pangalan sa verse 2, maggalak kayo sa iyong mga, dapat yan eh, mga malilikha. Kasi plural yung makers dyan eh, yung maker dyan, mga kapatid. So, yung Yahweh na yan na creator ay pinahayag sa Biblia na plural. Kasi his maker, yan dapat eh, sa chapter 149 verse 2. At kung babasahin pa natin na Ecclesiastes 12:1, di ba, Lagi nating mababasa doon, Pastor Alvin, remember your creator.
1: Mm.
2: Pero sa Hebrew niyan, yan ay plural. Dapat yan ay creators.
1: Mm.
2: So mapapansin natin dito na yung one God na yan ay pinahayag sa Biblia na plural, maramihan.
1: Mm-hmm.
2: No? Yan ang inihayag po ng Biblia. Kaya kung pupunta nga tayo dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ikad. Dinggin mo Israel na ang Diyos, ang Panginoon mong Diyos ay iisang
1: Diyos.
2: Diyos. Yung iisang Diyos na yan, inihayag sa Biblia na plural persons.
1: Mm.
2: Oh, merong maramihan. Let us, we, ganyan ang pinaka-describe ng Biblia. So, mga kapatid, hindi po doktrina ito na ang ibang sekta itong Trinity.
1: Mm-hmm.
2: Ang basihan po ng katuruan ng Trinity o Godhead ay dyan mismo sa Biblia. Nabasa nga natin doon sa ating fundamental statement, God is beyond human comprehension yet known through His self-revelation.
1: Mm-hmm.
2: So kaya natin nakikita o naalalaman na ang Diyos ay plural dahil yun ang ni-reveal ng Biblia. Unfortunately, mga kapatid, wala pong human language ang makaka-fully explain sa infinite God. So ito lamang, kung ano lang ni-reveal ng Bible, yun lang po ang ating paniniwalaan. Ang pagka-reveal ng Biblia na talagang ang ating Diyos ay makikita mong plural.
1: Mm.
2: One God yet plural, Pastor Albert.
3: Okay, maraming salamat, Pastor Roniel. Ito pong isyung ito ay napaka-importante sa ating pong mga ginigilin na taga-subaybay at tagapakinig ng ating pong programa, sapagkat ito pong isyung ito about God ay hindi po ito isyung na ito na ngayon lamang, o ito'y matagal na panahon na ito po ay pinagdidibatihan kung ang Diyos nga ba ay isa at ilan nga ba ang Diyos. So ang ating ginagawa rito, mga kasama, ay atin lamang pong in-establish rito na even from the very beginning ay maliwanag po ang tala mismo ang Panginoon na nagpakilala na ang kanilang pagka-Diyos ay tinatawag itong plural, sabi nga ni Pastor Niel. At ito po ay atin po ngayong i-establish natin, batay po gamit natin ito pong ilang mga available na mga talata na papatunay na tunay nga ang Diyos ay plural in form, singular in form, but plural in meaning. Mm-hmm. Kasi sabi rito sa kasaysayan, dito po sa pagkatapos ng baha, dito po sa Genesis, noong po ang mga dumami muli, yung po ang mga henerasyon, noong sila ay nagkaisa na magtayo ng isang tower kung saan ay kanila pong iniisip na magkakaroon sila ng isang lugar o shelter kung saan kung dumating man yung baha.
1: Mm.
3: Although ito po, Pastor Alvin, Pastor Roniel, ay talagang tahasang pagtuligsa o paglabag sa sinabi ng Panginoon na sabi hindi na magkakaroon ng baha. Kaya ang ginawa nila, sila nagtayo ng isang tore ng napakataas na halos ang wika ng Biblia, aabot na doon sa Himpapawid. So inisip nila, secure na sila at hindi na makarating doon yung baha. Ngunit nakita ito ng Panginoon. Kaya makita ito ng Panginoon, ng Diyos, at ang sabi nila, ang tao ay alin. Nagkakaisang wika na ika. Basahin natin po.
1: Mm.
3: Ang sabi dito sa Genesis chapter 11 verses 6 to 7. Ang sabi po ng talata, at sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo sila, sila'y iisang bayan at may isang wika.
1: Mm-hmm.
3: At ito'y pasimula pa lamang ng kanilang gagawin. So ibig sabihin, nakita ng Panginoon na kung pabayaan siya at hayaan silang gumawa nito, marami pa pa silang gagawin pang bagay na ipagmalaki na sa sarili sapagkat nagawa nila sa pamagitan ng kanilang lakas at kaisipan.
1: Mm-hmm.
3: Kaya, sabi ng Panginoon, kapag hayaan natin, marami pa silang gagawin. Nagkakaisang wika, ang wika dito. At ngayon, ang sabi ng Panginoon, walang makakapigil sa anumang na kanilang binabalak gawin. So, nababasa ng Panginoon kung anong plano ng mga tao ito. At sa verse 7, ang sabi niya, halik kayo, tayo'y buwaba. Yung pong salitang halik kayo, meaning, hindi siya nag-iisa.
1: Correct.
3: Tayo, another one, no? yung salitang halik kayo, ibig sabihin ay siguro, yung ibig sabihin, meron siyang kakausap, meron siyang kasama doon.
1: Mm-hmm.
3: And then ang sabi niya, tayo, so meaning, meron siyang grupo.
1: Mm-hmm.
3: At sabi niya, ang sabi niya rito, tayo ay bumaba So ibig sabihin, wala po ito sa lupa.
1: Mm-hmm.
3: Galing sa langit. Mm-hmm. Tayo'y buba, Pastor.
2: Mm-hmm.
3: At ang wika rito ay ating guluhin ang kanilang wika upang hindi na nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa.
1: Mm-hmm.
3: Siguro sasabihin natin, mayroong ibang mga ano, Pastor Alvin, mayroong ibang mga kuro-kuro nagsasabi, kailan ba nagsimula yung iba't ibang lahi?
1: Mm-hmm.
3: Posible kaya, no? Kasi sabi rito, hindi na sila nagkaintindihan. Siguro pag sinabi, iabot mo yung martelyo, ibibigay lagari.
1: Mm-hmm.
3: So, siguro naiinis na yung isa sapagkat hindi nila matapos-tapos yung kanilang ginagawang templong ito sapagkat hindi na sila nagkakanawan. Kaya sabi po, sa pundong ito, Pastor Alvin, Pastor Roniel,
2: mm-hmm.
3: ay mapapatunayan natin na totoo po yung pong talagang sinasabi po ng talata na may isang Diyos, ngunit ang function nila ay multiple or more than one. Mm-hmm. At ito po'y plural.
1: Amen, amen. At baka mamaya sabihin nila, panay Genesis lang naman yung inyong tinitingnan. At yan lang naman ang inyong pinagbabasihan. Tingnan rin po natin yung nakasulat po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 6, talatang 8. Babasahin ko po sa salitang Tagalog ang sabi po ng banal na kasulatan. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayon sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. So malinaw po yung pagkakatala sa banal na kasulatan.
2: Mm-hmm.
1: Yung naghanap ang ating Panginoon Diyos ng susuguin para mangaral sa bansang Israel ay tinanong niya, no? Ang sabi niya ay sinong susuguin natin? Yung salitang natin, plural na naman yan eh.
2: Marami yan.
1: Oo, hindi lang po isa yan. Mahirap naman na sabihin ko, sinong susuguin natin? Mag-isa lang ako. So meaning to say, meron siyang kasama po dyan.
2: Mm.
1: At sumagot naman po si Isaiah doon sa panawagan, sabi niya, here I am, send me. Tama po ba, Pastor Roniel?
2: Tama po yan, Pastor Alvinil. No? So consistent po, mga minamahal na mga kapilars, ang Biblia sa pagpapahayag na itong nag-iisang Diyos ay pinaliwanag din, inihayag ng Diyos mismo na siya ay plural.
1: Mm-hmm.
2: Mga writers ng Old Testament, ayun ang kanilang pagkakilala, the plurality of God. Hindi maraming Diyos, ha? Iisang Diyos, ngunit plural. May maramihan. Mayroong, kaya nga, malalaman natin mamaya kung sino ditong member ng kadiyosan na ito.
1: Mm-hmm.
2: Sino-sino yon sila, yung kanilang persona.
1: Mm-hmm.
2: At dito sa, pwede bang mangyari ito?
1: Mm-hmm.
2: Ang tanong kasi ng marami, Pastor Alvin, nila
1: eh. Napaka-imposible.
2: Paano yung iisang Diyos ay plural?
1: Mm-hmm.
2: Mga kapatid, talagang yan ang misteryo ng
1: pagka-Diyos.
2: Mm-hmm. No? Kaya nga sabi nga ng isang author na nabasa ko, when you enter or study God, put off your shoes because you are entering holy ground.
1: Mm-hmm.
2: Wala talagang kahit anong bagay dito sa mundo ang makapag-explain sa Diyos. Ngayon, posible ba? Posible na itong iisang Diyos ay magiging plural.
1: Mm-hmm.
2: May example yan eh. Kung ating babasahin yung Genesis 2:24, Pastor Alvinil.
1: Okay, yan. Basahin po natin. Ang sabi po sa banal na kasulatan, kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at kanyang ina at pumisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman.
2: Ayan, magiging isang laman. So balikan lang din muna natin yung kanina, yung we of God. Marami kasing view dyan eh.
1: Mm-hmm.
2: Ang view ng karamihan ay yung tinatawag na plural of majesty, yung plurality of self-deliberation.
1: Mm-hmm.
2: Pero tayo, mga Adventist, ang atin dyan ay plural of fullness o kaya tawag pa ng iba natin mga theologians yan ay plurality of relationship.
1: Mm-hmm.
2: So ngayon, sinabi din sa Deuteronomy 6:4 na ang Diyos ay iisang Diyos. Ano bang ibig sabihin ng iisa na yan?
1: Mm-hmm.
2: Ang ibig sabihin ng iisa na yan ay God is exclusive.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, siya lang dapat nag-iisang sambahin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, wala rin kagaya niya. Wala siyang katulad. Unique.
1: Mm-hmm.
2: Pag sinabi natin God, tinginin nyo Israel na ang ating Diyos ay iisang Diyos.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin din na yung ating Diyos ay unique. Ano din yan, consistent din ng Biblia, lalo sa Isaiah. Ako ang Diyos, walang gaya ko. Mm-hmm. So, unique siya. No, walang kagayang Diyos na, kagaya ng Diyos na sinasamba natin. Kasi mm-hmm. yung Diyos sa Biblia ay covenantal God.
1: Mm-hmm.
2: Hindi kagaya ng Diyos ng mga pagano. Unique talaga yung ating Diyos. Ang ating Diyos ay isang Diyos. Ang ibig sabihin niya na exclusivity of God or uniqueness mm-hmm. of God. At itong pangatlo, ito yung tinatawag ng ating mga nag-aaral ng Biblia na closeness of God.
1: Mm-hmm.
2: Kagaya ng babae at lalaki, no? Nung sila'y naging mag-asawa, tinawag silang isa.
1: Mm-hmm.
2: Halimbawa, ikaw, Pastor Alvinel, kinasal ka kailan?
1: Mm. Ano? 2012. February.
2: Ikaw at ang iyong minamahal na misis sa kasal ay nagiging isa.
1: Pero
2: kayo ay dalawang persona. Ngayon, anong nangyayari pag ay kinasal?
1: Isa. Magiging isa.
2: Di ba yun ay closeness of relationship? Mm. So itong iisa na niyan, mga maraming nag-i-explain dyan eh. One in nature, one in power, one in purpose. Pero kung ililimit lamang natin doon, ay hindi po maaari. Kaya nga, ang ibig sabihin din ng iisa na yan, nangangahulugan niya na closeness of relationship. So iisa, pero dalawang magkaibang entity o persona. Kagaya ng taong kinasal na Adan at Eva, sila'y dalawa pero tinawag na iisa at nakikita yung kanilang kaisahan doon ay closeness of relationship. So yung ating Diyos na pinaglilingkuran na iisa ay may closeness of relationship. At kung may closeness of relationship, hindi lang yan isang person. It must be more than one person.
1: Correct po. No, napakaganda po ng paliwanag ni Pastor Roniel. At napakalinaw po, no? Turo, doktrina mula sa lumang tipan na meron tayong iisang Diyos pero ito po'y nahayag. No? Nahayag hindi lang sa literal na isa, bagkus nahayag sa maraming persona o tatlong persona. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa New Testament. Eh baka mamaya ay nag-iba yung turo ng New Testament, Pastor Soltero. Parehas lang ba yung tinuturo sa Old Testament at saka New Testament?
3: Kung titingnan po natin mga minamahal na mga taga-subaybay, ito pong tala, simula po dito sa Old Testament hanggang sa New Testament, yung tinatawag, Pastor Alvin, na consistency ng umpong pagpapakilala ng Panginoon at yung pagpapahayag, sapagkat ibig talaga ng Panginoon, Pastor Roniel, na ipaunawa sa lahat ng tao, lalo po yung paggamit noong salitang isa, o isang Diyos, sapagkat may dalawang klaseng pananaw dito eh. Una, yung tinatawag na human perspective. In human perspective, we are after doon sa tinatawag na legality of the word. Legality of the word, kapag sinabi mo that is one, isa. Pero sa heavenly perspective, godly perspective, nung sinabi ng Panginoon, actually ang Panginoon na nag-declare na iisa. Hindi ang gumamit ng salitang ito, ang Diyos mismo ang nag-introduce ng salitang ito. Kami ay isa. Na ang ibig sabihin, iisang Diyos, ang isa at iisa, magkaiba po yan, Pastor. Pag sinabing isa, that is a particular in one. Pero pag sinabing iisa, ay usually ginagamit yan sa maraming pagkakataon, o iisa lang ang ating layunin, iisa ang ating mithiin. That is why, yung pong paggamit ng Panginoon ng salitang yan na iisa, ay kanya namang binuo yung pamilya para maunawaan ng lahat na yung word na iisa ay kanyang na pertain sa family. Kaya pag sinabi, di ba, iisang pamilya. Pag sinabing halimbawa ko, soltero family,

0: na Ama. May sagot ang Panginoon nang sabi, sino man nakakita sa akin, ay nakakita sa Ama.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat ako at ang Ama ay isa.
1: Mm-hmm.
0: Tingnan rin natin dito ang isa pang patunay sa New Testament na ginamit ng ating Panginoong Hesus, ang Mateo 3:16-17. Tingnan mo yung present ng tatlo doon sa ginagawa nila. Ang sabi dito sa talatang 16, nang babautismuhan si Jesus, ito po yung baptism ni Christ, ang wika rito, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Kaya ibig sabihin, si Kristo binautismuhan, may bumaba galing sa langit at ang tawag rito ay Espiritu ng Diyos. Na bumabang katulad ng isang kalapati. So ilang persona na ang nakita natin dito?
2: Dalawa na.
0: Oh, si Kristo at ang Espiritu na nagkatawang kalapati.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi rito ng talata. At ating pang sundan. Okay, sabi rito sa atin, at lumapag sa kanya. So ibig sabihin yung kalapati, galing sa langit, lumapag pa sa ating Panginoon. Talatang 17, maliwanag ang isa pang persona. Sinabi ng isang tinig mula sa langit.
1: Mm-hmm.
0: O ilan na?
2: Mm-hmm. Tatlo na.
0: Si Kristo, ang kalapati, at mayroon pang tinig buhat sa langit. At ang wika, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod.
1: Amen.
0: So ibig sabihin, pertaining to the Father.
1: Mm-hmm.
0: Si Christ, as a Son of God.
1: Mm-hmm.
0: At ang Espiritu Santo, the Holy Spirit. So, dito pa lang sa ganitong talata ay nakita ko rito na sila iisa sa isang layunin, iisang Diyos, at dito po ipinakilala nila ang kanilang pagkakaisa bilang kadiyosan.
2: Oh, amen, no? So, kala ko magiging malabo mga kapilas, lalong luminaw eh, no? From the Old Testament, medyo talagang may pagka-mystery pa yung Trinity o yung Godhead o pagka-Diyos. Pero yung binasa ni Pastor Soltero doon sa bautismo ng ating Panginoon, mas lalong luminaw na itong tatlong persona na ito ay nahayag. At ganoon din po, kung titingnan din po natin sa aklat po ng Mateo 28, talatang 19, babasahin ko po sa salitang Tagalog, ang sabi po ng banal na kasulatan, kaya't sa paghayo nyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa at bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So yung Trinity rito ay napakalinaw, ano? Sinabi ng banal na kasulatan na sa pangalan, no, yung salitang pangalan, pag tinignan po natin yan,
1: singular.
2: Sa ano, original language, no, sa Greek, ang translation po niyan ay onoma, no? Hindi sinabi na in the names, no, kundi onoma, it means in the authority. So meaning to say, in the authority of the Father, in the authority of the Son, in the authority of the Holy Spirit, meaning to say, pantay-pantay sila. Hindi mas mataas ang Ama, hindi mas mataas ang Anak, hindi mas mataas ang Holy Spirit. Kasi yung salitang Grego na tinukoy doon ay onoma, it means yung authority nila, pantay-pantay. Diyan po ang napakalinaw na manifestation na we have one God, but manifested in three persons, the Son, the Father, o the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tama po ba, Pastor Rin?
1: Tama po yan, no?
2: Mm-hmm.
1: Actually, Pastor Alvinil, yan talagang persona na yan na sinahayag ng Biblia ay ng New Testament. May allusion na yan sa Isaiah 48:16. Kung ating babasahin sa Isaiah 48:16, sabi doon, no? Magsilapit kayo sa akin, pakinggin ninyo ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula na mangyari iyon ay naroon na ako.
2: Mm-hmm.
1: At ngayon, ang Panginoong Yahweh ay nagsugo sa akin.
2: Mm-hmm.
1: At ang kanyang Espiritu.
2: Mm-hmm.
1: So, di ba? Yung ako, tapos magkaiba siya sa Yahweh at sa Espiritu.
2: Mm-hmm.
1: So, yung pangalan na yan ng Trinity o nahayag dyan sa Old Testament, sa New Testament, ay may allusion na dito sa Old Testament talaga, yung tatlong yun, no? Na parehas silang creator, parehas ang kanilang authority, parehas yung kanilang kapangyarihan, parehas silang omniscient, parehas silang may will, lahat pantay na pantay po sila. Nagkakaiba lang sila doon sa function, at palagay ko, yung function naman nila, pag-uusapan din natin yan, kalaunan. Ngayon, si Pablo nagpapatuloy, you know? May mga concept din si Pablo ng Trinitarian sa kanyang mga sulat, mga minamahal na mga kapilars. kung ating babasahin.

0: po ang 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 6, Pastor Albinil.
1: Mm-hmm.
0: Ano po ang ating makikita po dyan?
1: Mm-hmm.
0: At pakihanda din po natin, Pastor Albert, ang 2 Corinthians chapter 13 verse 14.
1: Okay, no? Basahin po natin sa banal na kasulatan. May iba't ibang uri ng kaloob, subalit iisang espiritu. At may iba't ibang uring paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa sa lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan ang lahat. Na isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan at ang iba'y sa salita ng kalaman ayon gayon din sa Espiritu.
0: Mm, makikita natin dun, di ba, Pastor Alvin, Pastor Albert, yung Trinitarian concept ni Apostle Pablo. Makikita natin yung concept ng Trinity doon. Sa talatang 4, sabi niya doon ay may iba't ibang kaloob, ngunit iisang
1: Espiritu.
0: Espiritu, no? Tapos sa 5, may iba't ibang paglilingkod, ngunit iisang
1: Panginoon.
0: Ang iba naman, dito sa 6 naman ay may iba't ibang paggawa, ngunit iisang Diyos na gumagawa sa lahat, no? Makikita po natin dito na sa gitna ng pagkakaiba-iba ay mayroong pagkakaisa. No, mga kapatid, iisang Diyos. At yung Diyos na yon na tinatawag dyan ay isa, pinangalanan niya, Espiritu, Panginoong Diyos at Diyos Ama. So sa kay Pablo po, consistent pa rin si Apostle Pablo, Pastor Alvin at Pastor Albert, mga kapillars, sa katuruan ng Biblia patungkol sa Trinity. Mula pa sa Genesis, plurality, sa Isaiah, pinangalanan may tatlong persona doon na magkapantay. Pagkatapos ay inulit naman dito sa binasa ni Pastor Albert kanina sa New Testament at doon sa pa-baptism in the name, authority. So tapos si Pablo naman sa kanyang konsepto ay pinahayag niya rin yung konsepto ng Trinity.
1: Yes.
0: Yan. So consistent Old Testament to New Testament ang katuruan ng one God but three persons.
1: Yeah, no. So tama po 'yan, ano? Kaya nga kasi minsan may mga kaisipan, mga kapillars na ang pinaka mataas sa lahat ay ang Ama, 'di ba? At si Jesus ay mas mababang Diyos. So pag ganyan kasi yung paniniwala natin, Pastor Roniel, na mas mataas ang Ama at yung anak ay mas mababang Diyos, and then yung Holy Spirit naman ay kapangyarihan, so lalabas na polytheism, no? Hindi monotheism. Meaning to say ng polytheism, maraming Diyos. Kasi nagkakaiba-iba yung kanilang katangian, yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang estado. Kaya napakaganda po, no? Diniin natin kanina na ang Diyos ay iisa at nahayag ito sa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At sila po ay pantay-pantay. Kaya ngayon po ay pag-aaralan natin yung pagka-Diyos ng Ama, pagka-Diyos ng Anak, at saka pagka-Diyos ng Banal na Espiritu. Tama po ba, Pastor Albert Soltero?
2: Sabi sa sulat po sa ikalawang Korinto, sulat po ng Apostol Pablo, ito pong ginamit niya, Pastor, ang paggamit niya doon. Maliwanag po sa ating Apostol Pablo na ang pagkakilala niya sa Diyos. Kasi ginamit niya ito sa mga closing na mga statement niya. Actually, ito pong 2 Corinthians chapter 13 verse 14 is the last chapter ng 2 Corinthians na meaning parang sinisilyo ni Apostle Pablo at ginamit niya yung pag-recognize not only to one person but the three person, no? Na bilang bumuo sa salitang Diyos. Kasi ang sabi dito sa talatang 14 ng kapitulo 13 ng ikalawang Korinto, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. So dito makita natin, ha, ginamit ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikisama ng Espiritu Santo ay sumasa inyo nawang lahat. pansinin niyo, Pastor Albinil, Pastor Roniel, mm-hmm. kasi merong iba na gusto nila yung tinatawag na chronological, no? Mm-hmm. Through yung tinatawag na power. Kasi meron, mm-hmm. sanay tayo sa ganyan na, mm-hmm. oh, pinakamataas, segundo sa taas.
0: May hierarchy.
2: Oh, meron hierarchy ka. Oh. Pero dito makita mo, sometimes, pag ginamit sa Biblia, may interchange minsan na ang order. Mm-hmm. Sometimes, kadalasan na una yung ama. Mm-hmm. Tapos yung kanina sa Matthew 3:16-17, nauna rito ang alin? Si Kristo ang nauna. Anak. Tapos yung Espiritu Santo, mm-hmm. tapos ang Ama sa dulo. Mm-hmm. Dito naman nauna uli si Kristo, tapos yung Ama, mm-hmm. huli yung Spirit. Banal na Espiritu. Mm-hmm. So, walang problema sa order. Mm-hmm. The most important, kahit balibaliktarin mo sila, mm-hmm. alam nila ang kanilang sitwasyon sa isa. Alam nila ang kanilang mga role. No? Mm-hmm. Yung alang gampanin ang kanilang mga papel. Mm-hmm. Ang, tayo lang kasi masyadong after sa mga position. Eh.
1: Position.
2: Nakita no? natin? Kaya sa ating pong mga taga-subaybay, ating pong maunawaan mm-hmm. na ang sa Panginoon, it doesn't matter sa kanila kung sino nakalagay din sa unahan because they know each other. Alam nila ang kanilang magampanin. Kaya dito, pinatunay na Apostle Pablo na magkasama ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo sa lahat ng gawain dito sa mundong ito.
1: Amen. Amen. Okay, so tayo po ngayon ay pag-aaralan na natin yung pagka-Diyos ng Ama, Anak, at ng banal na Espiritu. Mm-hmm. So natural, atin muna pong pag-aralan at tingnan po natin sa banal na kasulatan yung pagka-Diyos ng Ama. Kung babasahin po natin sa aklat po ng Genesis 1:1, in the beginning, God created heaven and earth. Yung salitang God po doon ay matatranslate po yan sa salitang Elohim, no?
0: Plural.
1: At plural po yan, mga minamahal po namin mga kapilars. Pero kung ating titingnan yung pinaka-context niyan hanggang Genesis chapter 1 verse 26, ang pinaka-active na agent na nagsasalita po dyan ay walang iba kundi ang ating Ama na siya po ang ating manlalalang. At ganoon din po sa Deuteronomy chapter 10 verse 14, ang Ama rin po ay siya rin po yung makikita natin na omnipresent, no? So ibig sabihin ng omnipresent ay maski
0: everywhere.
1: Saan siya ay pupwede ang kanyang presensya ay naandoon. So wala tayong maitatago sa ating Ama. Ganoon din po, kung babasahin din natin, inyo pong buklatin, mga minamahal po naming mga tagapakinig at manonood, ang mga talata po sa banal na kasulatan. Kasi maganda rin po na magbukas din po kayo sa aklat po ng Isaiah 45 verse 22 at ganoon din po sa Isaiah 46 verses 9 and 10. Mababasa natin dito na ang Ama ay alam niya ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, omniscient ang Ama. At ganoon din po sa aklat din po ng Isaiah 44 verse 24, mababasa natin na ang Ama rito ay makapangyarihan sa lahat. Oh, omnipotent. At ganoon din po sa aklat po ng Revelation chapter 1 verse 8. Sa Apokalipsis po, yung pinakahuling aklat ng banal na kasulatan, mababasa natin na ang Ama rito ay eternal o walang hanggan. No, sabi nga nila, meron bang forever, Pastor Roniel?
0: Sa atin, wala.
1: Oo, pero sa Diyos, may forever. Okay, so tama po ba yan, Pastor Soltero?
2: Yes. Mm. So, maraming salamat, Pastor Alvin. Mm. Dito po sa... Again, no, when we come to when it comes to the Old Testament, I mean, nakita mo yung pagsasama lang tatlo parate. Mm-hmm. And then their parts ay very short lang. Mm-hmm. Pero pagdating natin dito po sa New Testament, makikita natin yung papel dito, yung presence na madalas na in-introduce dito ay lumalabas ang anak. Mm-hmm. Kaya makita mo rito, kung babalikan po natin sa Old Testament time, yung presence ng anak doon, yung I am, ginamit niya ito. Mm-hmm. At pagkatapos, ang sabi rito, ito pong word na ginamit dito sa panahon ni Moses, mm-hmm. yung pong kausap niya, ang salita, ang sabi rito, kung babasahin natin ito pong nakatala dito po sa John 1:13, mm-hmm. ay makita natin na from word going to... possible, yung tangible matters. So, yung galing sa salita, nagkatawang tao na rito. Basahin po natin, tunghayan natin. Ang nakatala po sa Juan 1, ang talatay 1, no? Pasimula po ito hanggang 3. So, talatang 1 hanggang 3 ng kapitulo 1 ng Juan. Sabi dito, ganito yung sinasabi ng Biblia. Sa simula, ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Mm. So ibig sabihin yung palang word na ginamit na yung salitang ito na narinig ni Moses, talagang Diyos ang nagsalita nito. At pinatunayan ni John na itong salitang ito ay nagkatawang tao. Mm. O sabi rito, ang salita ay salita ng Diyos. Mm. At ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama siya ng Diyos. Talatang 3, lahat ng mga bagay ginawa sa pamagitan niya. Mm. Kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang ng kanyang ginawa. Mm. So, dito makita natin sa tatlo, mm-hmm. sino ba talaga ang in charge when mm-hmm. it comes to creation? So, pansinin natin na dito po sa mga talatang babasahin natin, mga minamahal na mga taga-subaybay, unti-unti ngayong binubuksan sa ating pong kaisipan, ano ang nagiging papel ni Kristo sa kadyusan. Mm-hmm. Kung ating pong basahin ang versikulo 14 o talatang 14 ng gayon din pong kapitulo, maliwanag na sinabi rito, ang wika ay ganito, mm. at naging tao ang salita, mm-hmm. at tumahang kasama namin, mm. at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng ama, puspos ng biyaya ng katotohanan. So sino ba ang anak? Mm. Si Kristo.
1: Manlalalang din.
2: Siya manlalang. Kaya ang kanyang, mm. ang kanyang papel ay, ang sabi rito, tinawag din siyang manlalang. Mm-hmm. So, siya may kasama ng Diyos.
0: Talagang pasok siya sa pagiging Diyos kasi sa binanggit ni Pastor Alvin kanina, Pastor Albert, no, na ang Diyos dapat ay eternal, ito mm-hmm. dapat ay creator. So nakita doon na ang Father ay eternal, creator, omnipresent, omnipotent, at si Jesus din ay
1: creator.
0: Oh, kaya makikita talaga natin na inihayag ng Biblia na pasok si Jesus sa doon sa Godhead eh. Kasi kagaya ng Ama, siya din ay creator, kagaya ng binanggit ni Pastor Albert.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Mm. So, pagpatuloy po natin, Pastor.
1: Yeah.
2: Talagang hindi po natin masisiring iba na magkaroon ng confusion. Mm-hmm. Kasi yung bang minsan nagpapalit-palit sila. Mm-hmm. Kasi pwede rin, ang si Kristo, according sa talata, ay nagpapatunay na siya ay manlalalang. Mm. Kasi basahin natin, ang nakalagay po sa Colossian 1, versikulo 16, ay nakalagay diyan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamagitan niya. Mm. So, ibig sabihin sa pamagitan niya. So, ibig sabihin, kung wala siya, walang creation.
1: Mm.
2: Pero, makita po natin isang bagay rito, ang punto rito ni Pablo ay upang establish na si Jesus Christ, kasi pasinin po natin during the time,
1: mm.
2: yung kasing si Kristo ay hindi masyado talaga, una, ang problema noon, yung pagiging Mesiyas ni Christ, yung pagiging Diyos ni Kristo, ay talagang questionable sa kanila. Kaya, mapansin natin si Apostle Pablo, most of the time, ang kanya talaga emphasis is to introduce Jesus, who is Jesus.
1: Mm-hmm.
2: Sino ba talaga si Kristo? At ano ang kanyang papel sa tinatawag na creation at sa kasaysayan ng buong mundo, sa kadyusan. Mm-hmm. Kaya kung ipagpatuloy pa natin, sabi rito, mapansin din natin, ito po ay hindi lang po kay Juan, kundi sa sulat din po sa Mateo 28, talatang 20. Mm-hmm. Ito po ay another gospel na writer mm-hmm. kung saan ay sinigundahan kung ano ang papel ni Kristo pagdating po sa creation.
1: Mm-hmm.
2: Sapagkat lahat ng plano ng Ama, lahat ng plano ng ni Kristo at ng banal na Espiritu, ito po ay iisa lamang.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga, mapansin natin, kahit doon sa bautismo, naroon po ang kanilang mga presensya.
1: Mm-hmm.
2: Sa talatang 20, yung wika rito, maliwanag. At turuan, chapter 28, verse 20, ng mm-hmm. Mateo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, mm-hmm. makita natin dito yung umpong presensya ng Panginoon.
0: Omnipresent din si Jesus.
2: Kaya ibig sabihin, ito pong nagagawa ng Ama, nagagawa din ng anak.
1: Mm-hmm.
2: Ang nagagawa ng anak, nagagawa ng banal na Espiritu. So, equal sila pagdating sa mga bagay. May kanya-kanya lamang silang rule na ginagampanan.
1: Amen. Okay? Mm-hmm. At ganoon din, kung ang Ama ay creator, ang anak din ay creator, kung ang Ama ay makapangyarihan sa lahat, ang anak makapangyarihan din sa lahat. At kung ang Ama ay siya ay masusumpungan, hindi ka makakapagtago sa kanya. Sa binasa ni kanina ni Pastor Soltero sa Matthew 28 verse 20 na kapag tayo'y nakasangkot sa gawain ng Panginoon,
0: nandyan siya.
1: Naandyan ang Panginoon. So meaning to say, omnipresent din ang ating Panginoon. At ganoon din sa Isaiah chapter 9 verse 6, ito yung propesiya na kapanganakan ng ating Panginoon. Ang sabi doon, tinawag siya na walang hanggang Ama. Ay, matindi yun. No? Yung propesiya mula sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kapanganakan, pero tinawag siya na everlasting
0: o eternal.
1: O eternal Father. So, ang ating Panginoon ay eternal din. Kaya dito po natin makikita sa mga testimonya po ni John, sa testimonya ni Juan, at ganoon din po sa testimonya ni Paul, hanggang sa testimonya ng ating Panginoon, na yung kanyang pagka-Diyos ay masusumpungan po natin.
0: Tama yung po ba? Lahat ng attributes ng kadyosan,
1: masusumpungan.
0: Ay nandyan din kay Jesus. All-powerful, all-knowing, eternal, yan, creator.
1: Yes.
0: Ang tanong dyan ay, yung banal na espiritu, ganun din kaya?
1: Eh, yung iba, iniisip na power lang. Power lang. Kapangyarihan, no?
0: Person kaya ito?
1: Yan, no?
0: Kasi mula pa sa Christian history talaga, ay magkaiba-iba na. Ang tingin nga nila, gaya ni Arios, na talaga ang kapangyarihan lang itong banal na espiritu. Ngunit ano ba talagang inihayag ng Biblia? Kapangyarihan lang ba ito? Kasi bakit sila magkakasama lagi? Pag bumabati si Pablo, kasama lagi yung banal na espiritu. Doon sa binasa nyo kanina, Pastor, sa panghuli, kasa yung 2 Corinthians 13:14, kasama na naman yung banal na espiritu. Pati doon sa bati ni Juan, sa exhortation ni Juan, ni John the Revelator, sa John Revelation chapter 1, no? Kasama lagi eh. Grace to you and peace from him who is, who was, and who is to come. And from the seven spirits. Tapos, and from Jesus Christ. Lagi magkasama eh. So ito ba ay kapangyarihan lang o person? May ano ba? May attribute ba ng Diyos? Mga kapilars, meron po. Kung ang Father ay eternal, kung ang Son ay eternal, babasahin ni kanina, nabasa natin, o kaya kung babasahin niyo sa inyong banal na kasulatan, yung Micah 5 verse 2 sa Old Testament, makikita niyo, eternal yung Son. Ngayon, ang Espiritu din po ay ganun din, may attributes din siya ng everlasting o eternal. Baka ibasa po dito sa Hebreo 9:14, Pastor Alvin, nakikisuyo po.
1: Basahin po natin. Inaaninyahan po namin na inyo pong buklatin ang banal na kasulatan sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 9, ang talata po ay 4. Ang sabi po ng banal na kasulatan...
0: 14 po, 14.
1: Ang talata po ay 14. Ang sabi po ng banal na kasulatan, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu?
0: Yun, walang hanggang Espiritu. Eternal din. Ang banal na Espiritu ay pinahayag sa banal na kasulatan na eternal person.
1: Correct po.
0: Ngayon, creator din ba siya? Ay, good news po, creator din. Kasi kung ating babasahin, Pastor Albert, yung sulat dun sa Hob. Kasi itong sumulat po ng Hob, si Moises yan eh. Yung sumulat ng Genesis, ay isang persona lang, si Moises. Tingnan natin. Kasi yung Spirit, nandun din sa Genesis chapter 1 eh, sa verse 2. Spirit of God moved upon the face of the waters. Ngayon, creator din ba yan? Bakit nandun siya sa creation na parang ibon na nagbabantay sa pugad? Yung hovering. Anong sabi ng Hob 33 verse 4, Pastor Albinil?
1: Basahin po natin. Ang sabi ng Biblia, ang Espiritu ng Diyos ang nasa aking mailalang.
0: Ayun, di ba? Kita na natin. Na yung banal yung Spirit present sa Genesis chapter 1 verse 2. Ang sabi naman sa Hob, no?
1: Hob.
0: Ang author niyan si tanggap kasi halos ng karamihan na ang author ng Hob ay si Moses.
1: Moses,
0: Sabi doon ay, manlala lang yung
1: Spirit.
0: So, siya ay eternal, pinatutuhanan ng Biblia. Siya din ay creator, pinatutuhanan ng Biblia. Ang tanong, omnipresent din ba siya? Kasi attributes ng Father yan, omnipresent. Pag binasa ninyo yung Jeremiah 23:24, Father Omnipresent. Pag binasa natin yung kanina, sinabi niya po, ni binasa ni Pastor Albert, yung Matthew 28 verse 20, ako'y sa inyo palagi, omnipresent. Ngayon itong Holy Spirit, kaya omnipresent din kaya sa mga kapilars? Sa tingin ninyo, ay, opo, omnipresent po. Pag binasa po natin ang Psalm 139 verse 7, Pastor Alvin.
1: Ang sabi po ng banal na kasulatan, saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa iyong harapan?
0: Yan. Di ba, nandun din lagi. So, kung anong mayroon sa ama, anak, ganun din sa banal na espiritu. Ngayon, omniscient kaya din siya. No, ang Father kasi, pag binasa natin Acts 15:18, omniscient. John 21:17, ang anak, omniscient. Dito kaya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Ano kaya ang sinasabi ng Biblia dito? Ito ba ay nagtuturo na omniscient din ang banal na espiritu? Ating tingnan, basahin po natin.
1: Okay, ang sabi po sa 1 Corinto kapitulo 2, talata po ay 10 hanggang 11. Ang sabi ng banal na kasulatan, ngunit ang mga ito'y pinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay,
0: lahat,
1: maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos.
0: Nagsisiyasat pala ng Espiritu, ang malalalim na bagay ng Diyos. So, diti talaga ang banal na Espiritu, Pastor Albert po, no? Pastor Albinid,
1: yes,
0: mga kapilars.
1: Napakalinaw po.
0: Kasi siya din ay omniscient. At kagaya ng Father, Son, at Holy Spirit, ang kagaya ng Father, Son, ang banal na Espiritu, ay meron ding divine will. May will din. Kung ating babasahin ng 1 Corinthians 12:11, ating pong, pasensya ka na, Pastor Albinil, ha?
1: Okay lang. Ang sabi po ng banal na kasulatan, basahin po natin, ang lahat ng ito'y pinakilos ng iisang gayong ding espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pagpasya ng espiritu.
0: Ayan, pagpasya, may will siya. So paano ito naging power lang? Ay meron siyang, kasi pag na, ang person dapat ay meron kang the will.
1: Will,
0: meron kang intellect at meron kang emotion. Pasok lahat eh sa banal na espiritu. Kasi meron din siyang emotion, nasasaktan din eh. Huwag, sabi nga ni Pablo, di ba, huwag mong pighatiin Morgan words ang banal na espiritu. Huwag yung pighatiin.
1: Sasaktan din.
0: Oh, may emotion.
1: May emotion.
0: So, ang banal na espiritu po ay person, meron siyang will, may intellect. Sinisiyasat niya. Alam niya lahat ng kabuuan na ang malalim na mga bagay ng Diyos at siya ay may will. So mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga manunood, pasok po sa kadyusan ang banal na espiritu. Kasi lahat ng attributes ng God, God the Father, God the Son, ay nandyan din sa Kanya.
1: Amen. Napakaganda po ang pag-aaral natin, Pastor Albert, Pastor Roniel. At naniniwala po kami, mga minamahal po naming mga manunood, na kayo rin po ay nakinabang. Marami hong tanong, maraming mga filosofiya, marami pong gumugulo sa isip natin. Pero kung ang Biblia ang magtuturo sa atin, napakalinaw po na ang turo sa pagka-Diyos ay talagang makikita natin ang liwanag tungkol sa ating Diyos na pinanampalatayanan. Kaya nga, mga minamahal kong mga manunood, bilang pagtatapos po, ay nais ko pong sabihin po sa inyo yung nakatalaga po sa fundamental belief na binasa po kanina ni Pastor Roniel. Ang sabi po roon, there is one God, Father, Son, and Holy Spirit. A unity of three co-eternal person. Yan. So malinaw po yung salita doon ng fundamental belief. Three co-eternal person. So, walang mataas, walang mababa, walang mas makapangyarihan, wala pong mas lesser ang kapangyarihan. Kaya nga tinawag natin sila na iisang Diyos. Okay?
0: Equal.
1: So, Bilang pagtatapos po, ay kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na panonood. Kaya iniimbitahan po namin kayo na patuloy pong i-share, patuloy pong rin kayong mag-comment dyan po sa comment section. Baka ho meron kayong mga katanungan, malugod po kaming sasagot sa mga katanungan nyo. I-comment nyo lang po dyan sa comment section. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Pastor?
0: Ayan, mga kapatid, maganda siguro na bago natin tapusin to, sinimulan natin to sa panalangin.
1: Mm-hmm.
0: Tayo po ay manalangin.
1: Correct, correct po.
0: Prayer tayo manalangin. Makapangyarihan, dakila naming Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong pagpapahayag. Maraming salamat na inihayag ng kadyusan ang kanyang sarili sa banal na kasulatan. At pinasilip niyo po ang inyong mga lingkod kung ano ang karakteristik ng kadyusan. Maraming salamat na aming nakita na ang Diyos ay pag-ibig, na ang Diyos ay nagpapakumbaba, at ang Diyos ay nagliligtas at nagkakaisa. Salamat, Panginoon, na kami inyong inakay sa pagkaunawa sa kadyusan. At nawa, Panginoon, ay aming pong sampalatayanan ang aming napakinggan. At palalimin niyo pa po ang aming relasyon sa aming Panginoong Jesus araw-araw. At nawa, O Diyos, lahat ng mga nanonood ay inyo pong gawaran ng inyong pag-iingat at pagpapala at bendisyon. Salamat sa pagtanggap sa amin sa pangalan ng aming manunubos, banal na si Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. So bilang pagtatapos, baka meron po kayong gustong sabihin sa ating mga manonood, Pastor Soltero, Pastor Roniel.
2: Una-una, maraming salamat, Pastor Roniel, Pastor Alvin, sa pag-invite.
1: Mm-hmm.
2: At ganyan po sa ating po mga ginigilaw ng mga panood at tagapakinig, ay maraming salamat din po sa inyo rin pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa.
1: Amen.
0: Ayan, ako din po ay nagpapasalamat sa inyo pong walang humpay na pagsuporta at pag-share po ng ating broadcast dito po sa Pillars of Faith. At sa susunod po, nawa kayo ay aming muling makasama, mga kapatid.
1: Okay po. So hanggang sa muli, at sana po ay magkita-kita tayo sa ganap na alas 4 ng hapon, Biyernes. At sa AWR din po, mapapanood nyo, mapapakinggan nyo rin po itong programa na ito. At patuloy nawa na isama nyo ang inyong pamilya sa pakikinig ng programa na ito, sapagkat marami ho kayong matututunan. Thank you so much po. Hanggang sa muli dito sa Pillars of Faith.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang araw po sa ating lahat. Kayo po ay pinapaabutan ko ng isang mainit na pagbati. Salamat po ng marami sa ating pamunuan, sa pangunguna ni Pastor Parulan at ng ating mga manggagawa sa pagbibigay ng pagkakataon upang tayo ay magkaroon ng pangangaral online na ating pinamagatang Tanging Pag-asa. Pinapupurihan po natin ang ating Panginoong Diyos na binigyan tayo ng kalakasan at pagkakataon at panahon upang patuloy nating masuri, mapag-aralan at patuloy tayong lumago sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa banal na kasulatan po, sa aklat ng Heneses, simula sa Kapitulo 1, Kapitulo 2, ay ipinakita sa atin ang napakagandang nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ang totoo po nito, sabi sa Heneses Kapitulo 1, talatang 31, nang makita ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng gawang kanyang nilikha at ginawa, ay sinabi niya, napakabuti. God saw everything that He has created and He declared, it was very good. At ang buhay at ang kasaganaan ay naranasan po ng ating unang mga magulang si Adan at Eva. Kaibigan, ang panukala ng ating Panginoong Diyos, ikaw at ako, at ang buong sangkatauhan ay magkaroon ng kaligayahan, ng kalakasan, ng kalusugan, at ng buhay na walang hanggan. Walang ibang tao, walang ibang nilalang dito sa buong mundo ang may malalim na malasakit sa iyo na nagpapanukala at may nais na guminhawa ka. Walang ibang bagay dito sa sanglibutan ang maaaring magbigay sa iyo ng tunay na kaligayahan, kundi ang ating Panginoong Diyos. Samantala, sa pagpasok ng kasalanan sa aklat ng Heneses Kapitulo 3, nang ang ating mga magulang and in turn tayong lahat ay naniwala sa pangdaraya ng kaaway ng ating Panginoong Diyos, ang kasalanan ay nakaabala sa panukala ng ating Panginoong Diyos na ikaw at ako ay mabuhay ng masaya. Dahilan sa kasalanan, nagpasimulang tumulo ang luha, nagpasimulang makasaksi tayo ng kamatayan, nagsimula tayong makaranas ng kalungkutan, nalaglag ang mga dahon mula sa mga puno at nagkaroon ng napakaraming mga kalamidad. Tayo ay nagkaroon ng buntong hininga, nagsimulang pumatak ang luha sa ating mga mata, nagkaroon tayo ng napakarami at samot-saring mga suliranin sa ating kapaligiran, sa ating sarili at maging sa kalikasan. Ito ay dahil sa pagpasok ng kasalanan. May isang bagay kang mararamdaman. May isang bagay kang mapapansin. Sa pagpasok ng 2020 ay magkakasunod at malalakas na mga trahedya ang ating naranasan na ano pat sunod-sunod at hindi pa tayo nakakahinga ay waring hindi matatapos. Ang ating sanglibutan, hindi na siya babalik patungo sa mabuting pinanggalingan natin. Siya ay dahan-dahan at patuloy at tiyak na nagmamartsa sa kanyang tiyak na kawakasan, sa kanyang pagkawasak at sa katapusan ng sanglibutan. Mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, kung ang inyong inaasahan pa rin ay nasa sanglibutang ito at kung ang inyong pag-asa ay nakasalalay pa rin sa pagpapanubalik ng mga dating bagay na normal, ang ating pag-asa ay masisiphayo, kayo ay mabibigo sapagkat ang sanglibutang ito ay matatapos at magwawakas. Ang pulusyon, ang kaguluhan, ang krimen, ang samot-saring mga sakit na ating nararanasan ay wawakasan ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat po ng Apokalipsis, sa huling aklat ng banal na kasulatan, ay muling ipinakita ang bagong hardin ng Eden, ang bagong paraiso, at doon ay nakita natin kung paanong binago ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay. Mula sa aklat ng Heneses na paraiso, at sa mga sumunod na aklat hanggang makarating sa huling aklat ng banal na kasulatan, sa buong gitna nito ay ang pagsusumikap ng ating Panginoong Diyos na ikaw ay maibalik niya sa paraiso, maibalikan niya sa buhay na walang hanggan, maibalikan niya sa kaligayahan, maibalikan niya sa walang kamatayan, maibalikan niya doon sa harden na nawala sa atin sa pamamagitan ng kasalanan at maaari tayong makabalik doon sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay maliwanag na naiintindihan ni Pedro nang sabihin niya sa 1 Pedro 1:19, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan.
na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Opo, mga minamahal, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay maliwanag na nagsabi sa atin ng ating mapalad, maganda at maluwalhating hinaharap. Ito po ay lumiliwanag sa ating mga puso sa gitna ng mga uncertainties, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng ating mga pighasi. Ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggan ay lumiliwanag at sumisilang sa ating mga puso. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, Talatang 1, pinasilip si San Juan sa bagong langit at bagong lupa. At ito po ang kanyang sinabi, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Opo, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, itong lupa na ating tinatahanan ngayon ay babaguhin ng ating Panginoong Diyos. Isang araw mawawala ang lahat ng mga bagay dito sa lupa, lahat ng iyong inimpok, lahat ng iyong pinagpaguran, lahat ng iyong pinagpuyatan, at lahat ng mga bagay na inasahan mo dito sa sanglibutan ay pawang mawawala at magkakaroon ng isang bagong langit at ng isang bagong lupa na tatahanan ng katuwiran. Itong bagay na ito ang inasahan at tinanaw ng mga propeta at ng mga patriarka. At ngayong tayo ay nasa mga huling yugto na, huling bahagi na, ng kasaysayan ng sanglibutan. Ito din ang ating inaasahan. Sa Hebreo Kapitulo 11, Talatang 8, ito po ang sabi ng Banal na Kasulatan kay Abraham. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Mula pa po sa lubang tipan, ang mga tao noon ay umaasa na sa isang bayan na may kinasasaligan at ang nagtayo ay hindi mga tao, kundi ang Panginoong Diyos. Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang pangako. Ngunit kanilang nangakita na natatanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya't hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Ito po ang isang malinaw, payak at simpleng katotohanan. Tayo na mga Kristiyano at sumusunod sa ating Panginoong Diyos, tayo ay mga manglalakbay. Tayo ay tumitingin doon sa makalangit na lupain, sa magaling na lupain, sa makatuwid bagay ang langit na ang may gawa ay ang ating Panginoong Diyos mismo. Mga minamahal, gayong araw pong ito, kayo po ay pawang manglalakbay. Ang inyong tirahan ngayon ay temporary shelter lamang. Ang inyong mga bahay ay pangsamantala lamang. Huwag niyo pong ipupugal, itatali ng mahigpit ang inyong mga puso at ang inyong pag-asa sa mga kinalalagyan niyo ngayon. Yan ay mga temporary at pangsamantala lamang. Ang ating pag-asa na mananatili magpakailanman ay ang bagong langit at bagong lupa na inihanda ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin. Ito ang ninanasa ng mga banal. Ito ang kanilang pinakaasam-asam, ang bagong langit at bagong lupa. Sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, Talatang 24, na isakripisyo ni Moises ang lahat ng bagay sa kanya sapagkat inaasahan din niya ang gantimpala ng Panginoong Diyos. Sa pananampalataya, sabi ng Biblia, nang lumaki na si Moises ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya'y tampalasin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Sabihin nyo nga, nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Alam nyo, sa mundong ito, halos lahat ng mga bagay ay lumilipas. Bumili ka ng bagong cellphone, sa susunod na buwan ba'y bago na naman, kumupas na. Bumili ka ng bagong sasakyan, sa susunod na taon, meron na namang bagong modelo. Yung isang taon mong nabili, kumupas na.
lumipas na. Ang bahay na maganda, kahit na marmol, kahit na tiles, kahit na granite, kahit na napakaganda ng inyong pagkakagawa, paglipas ng ilang taon, bago na naman ang mga disenyo, bago na naman ang mga bahay, at ang iyong bahay ay kumupas na. Mga minamahal, nauunawaan ito ni Moises. Kaya pinili pa niya ang tampalasanin basta kasama ang bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng kaligayahan sa pagkakasala. Kayo po na mga nagpasyang magpabautismo, kayo po na nagpasyang tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang iyong personal na tagapagligtas, kayo po ay matatalino, kayo po ay nagpasya ng isang mabuting bagay na pakikinabangan ninyo ng walang hanggan. Kayo din mga kapatid na nauna nang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, dito sa buhay na ito, meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan, sa kaligayahang hindi kumukupas, kundi mananatili magpakailanman. Ang sabi na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Mga minamahal, yan ang ating gagawin sa panahong ito. Tititigan natin ang gantimpalang kabayaran, sapagkat kapag ka tinitigan mo ang mga suliranin sa buhay, dadalwa ang ating mata. Yun ang palagi nating makikita. Ngunit kailangan nating iangat ng kaunti pa ang ating mga mata at tititigan natin sa kabila ng pagsabog ng bulkan, sa kabila ng mga lindol, sa kabila ng mga bagyo, sa kabila ng mga tsunami, sa kabila ng kanser, sa kabila ng pagtanda, sa kabila ng mga pagkakasakit, sa kabila ng napakaraming problema, sa kabila ng kagutuman, ang sabi ng banal na kasulatan, meron tayong gantimpalang tinititigan. Ang pag-asa natin ay hindi sa buhay na ito, kundi doon sa buhay na walang hanggan na inihanda ng ating Panginoong Diyos. At dahil sa pag-asang iyon, apektado din ang buhay natin sa buhay na ito, sapagkat nagkakaroon tayo ng kapayapaan, nagkakaroon tayo ng katahimikan, nagkakaroon tayo ng kaligayahan, anuman ang ating pinagdaraanan, sapagkat natitiyak natin isang araw, maayos din ang lahat. Sa 1 Korinto kapitulo 2, talatang 9, ito po ang sabi, datapot gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Kayo po ay tumigil pansumandali at inyong isipin, isara nyo ang inyong mga mata at inyong isipin ang pinakamagandang lugar na inyong napuntahan na. Isipin nyo na yung pinakamalinis, pinakamagandang lugar, pinakaorganisadong lugar. Yun daw ay walang kapara. Yun daw ay napakaliit lamang kumpara doon sa inihahanda ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, nang pasilipin nga si Juan sa langit, ang sabi niya, nakita ko ang bagong langit at bagong lupa sapagkat ang unang langit at unang lupa ay wala na. At sa talatang 2, nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Alam niyo po, tayo ay naka-attend na ng maraming kasalan. At makikita niyo po na talagang yung mga dalagang kinakasal, that's the best and that's the most prettiest and the best time of their life. Sila po ay napakagaganda. Yun daw pong bagong Jerusalem ay nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nahahanda't nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Napakaganda po. Kapag ka lumakad na yung dalaga doon sa aisle at tumugtog na yung walk hand in hand, ay alam niyo po, ang ating mga puso ay waring nalulusaw sapagkat nakikita natin ang kagandahan ng dalaga at ng okasyon na nangyayari. Alam niyo po, ganun din ang bagong langit at bagong lupa. Ang ating mga puso ay mapapaiyak sa katuwaan, sa kaligayahan, at lahat ng pait na inyong pinagdaanan ay pawang mapaparam at mawawala dahilan sa kagandahan ng langit. Hayaan niyo pong silipin natin kung ano ang nasa langit. Sabi sa Apokalipsis 21:1, dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. So ito pong si Juan ay nasa isang mataas na bundok. Tinitingnan lamang niya mula sa malayo yung bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit. Ang sabi ng banal na kasulatan na may kaluwalhatian ng Diyos.
ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng salamin, na may isang malaki at mataas na kuta, na may 12 pintuan at sa mga pintuan ay 12 anghel. At may mga pangalang nakasulat sa mga iyon na siyang sa 12 angkan ng mga anak ni Israel. So ito po ay isang napakalaking bayan na meron daw 12 pintuan at bawat pintuan ay nakasulat ang pangalan ng 12 angkan ng Israel. May pintuan daw po ito sa silanganan, 3 pintuan. Sa hilagaan ay may 3 pintuan. Sa timog ay may 3 pintuan. At sa kanluran ay may 3 pintuan. Ang langit ay may access para sa lahat ng bahagi ng sanglibutan. Galing ka man sa kanluran, sa ilaga, sa timog, sa kanluran, ay merong access, nakabukas ang pintuan ng langit para sa iyo, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Ang langit ay puno ng pintuan sa lahat ng dako ng kanyang malaking building sa malaking kuta, upang ang lahat ng sulok, lahat ng panig ay mayroong access at sila ay makakapasok. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng kordero. Napansin niyo po ang ina-highlight dito. Yung 12 pintuan di umano ay yung tinatawag natin na 12 angkan ng Israel. Pagkatapos yung 12 pinagsasaligan o pundasyon ay yung nakasulat ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ano po ang ibig sabihin nito, mga minamahal? Ang ibig sabihin nito, yung mga pangalan ng mga Israelita, 12 angkan, at ang pangalan ng 12 apostol ng ating Panginoong Hesukristo, sila po ay hindi mga perfect na mga tao. Sila po ay taong may mga kahinaan din. Si Pedro ay magagalitin. Si Tomas ay madaling magkaroon ng pagdududa. Hindi siya madaling magtiwala. Madali siyang mag-agam-agam at mag-alinlangan. Ganon din po yung tinatawag natin na mga anak ni Juan, si Pedro at yung mga ibang mga apostol, kung saan meron silang tinatawag naman natin na mga character problem. Ganon din po yung 12 anak ni Israel. Meron sa kanilang mga masasamang ugali, meron silang mga magagalitin, meron sa kanilang mga kulang din ng tiwala. Itong 12 angkan ng Israel na itong mga minamahal ay kumakatuwan sa iyo at sa akin. Sila ay mga imperfect na mga tao, ngunit sila ay mayroong mga pintuan doon sa langit. Ano man ang imperfections mo sa araw na ito, ikaw ay may lugar sa langit. Ikaw ay may bahagi sa langit. Sino ka man, meron kang papasukan doon sa langit. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na sa kabila ng ating mga imperfections at mga kakulangan, ang ating Panginoong Diyos ay nagbigay sa atin ng access sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang langit daw po, ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay 1 perlas, at ang langsangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nag-aaninag na bubog. Ang langit po ay gawa sa dalisay na ginto. Ang kanyang mga pintuan na napakalalaki ay yung tinatawag nating isang buong perlas. Ang langit ay napakahalaga sapagkat ikaw ay mahalaga. Mga minamahal, kung dito sa lupa, hindi kayo pinalad na magkaroon ng malaking mga bahay, magagarang mga bahay. Kung ang bahay nyo ay mas malakas pa ang tulo ng ulan sa loob kaysa sa labas kapag ka umuulan. Kung ang bahay nyo ay dikit-dikit, kung ang bahay nyo ay sapat na upang matulugan, huwag kayong masisiraan ng loob. Sapagkat sa langit na bayan, may lugar kayo na isang bahay na dalisay na ginto. Wala pa pong pinakamayamang tao dito sa mundo ang nagkaroon at nagtayo ng bahay na mansyon na dalisay na ginto, pure gold, sapagkat marahil mananakaw ito or marahil hindi sapat ang kanilang kayamanan upang magpatayo ng isang buong bahay na dalisay na ginto. Alam nyo nga po, sa Inglaterra, sa United Kingdom, alam nyo po, meron doong nakadisplay na isang toilet bowl na ginto. Alam nyo po, napakaraming attempt upang nakawin.
At nagkaroon na nga po ng pagtatagumpay ang ilang magnanakaw. It was, I think, last year or the other year, kung saan yung display na yon na usable talaga na toilet bowl na isang ginto ay nanakaw. Imagine niyo po kung paanong sa bagong langit at bagong lupa ang inyong mansyon ay solid and pure gold, mga minamahal. Pagkatapos, sa Apokalipsis 22:1, ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning, na gaya ng bubog, na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng kordero. Sa gitna ng langsangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang mga bunga, na namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay pampagaling sa mga bansa. Opo, sa bagong langit at bagong lupa, may napakagandang tahanan, ginto. Manatili lang po kayong umahawak sa ating Panginoong Diyos. Kayo po ay bibigyan ng ating Panginoong Diyos ng magandang tahanan. At hindi lang magandang tahanan. Doon po sa langit, mga minamahal, meron daw napakaraming pagkain. E isipin niyo po, yung isang puno namumunga ng 12 iba't ibang klase. Opo, sa isang puno, pwede niyong pagsamasamahin ang inyong mga paborito marahil doon. Lagay niyo, ito pong punong ito ay pangpagaling sa lahat ng mga bansa. So maganda yung bahay mo. Natural, kung maganda naman yung bahay mo, wala ka namang makakain, hindi din maganda. Yung magandang bahay daw po doon, meron daw pong maraming pagkain. At isipin niyo kung langit na ito, yung mga pagkain doon ay mga fresh, matatamis, masasarap, at tunay na kayo ay mabubusog at kayo ay masasatisfied. Mga minamahal, para po sa kagaya namin na hanggang lumaki kami, kami nangungupahan ng bahay. May mga panahong nag-aalala kami ng susunod naming pang-upa sa bahay. May mga panahon po na wala kaming maiupa sa bahay. At may mga panahong kami ay halos pinapalayas na sa inupa naming bahay dahil wala kaming maibayad. Para po sa atin na mga hindi pinagpala ng ating Panginoong Diyos at nagkaroon ng sariling mga bahay, kayo po ay manatiling nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Laksan niyo po ang inyong mga loob, sapagkat sa langit na bayan, meron po kayong ginto at mansyon na bahay. Sa atin po na palaging hinahanap ang ating kakainin sa araw-araw, tayo'y naghahanap buhay at nakikipagsapalaran, umuwi ng gabi dahilan sa paghahanap buhay upang may maihain sa mga hapagkainan, at umalis ng madaling araw upang tiyakin ang inyong asawa at mga anak ay may makakain araw-araw. Manatili po kayo sa ating Panginoong Diyos, sapagkat darating ang araw, hindi niyo na po poproblemahin ang mga pagkain. Kayo po ay bibigyan ng ating Panginoong Diyos na higit pa sa inyong kinakailangan. Ito ang bagong langit at bagong lupa. Hindi niyo na po kailangang magpuyat. Hindi niyo na po kailangang mapawisan. Hindi niyo na po kailangang magbanat ng inyong mga buto. O di kaya naman talaga isubakit ang inyong mga katawan sa paghahanap buhay at kulang pa rin. Sumampalataya kayo sa ating Panginoong Diyos. Sa susunod, kapag ka siya ay dumating at dadalhin tayo sa langit na bayan, tayo po ay may tiyak na kasaganaan. Sa Isaiah 35 verse 1 ay sinabi din kung ano ang meron sa bagong langit at bagong lupa. Ang ilang at ang tuyong lupa ay sasayang, at ang ilang ay magagalak at mamumulaklak na gaya ng rosa. Karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain, ni ang kawasakan o kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan, kundi tatawagin mo ang iyong mga kuta ng kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan na kapurihan. Sa bagong langit at bagong lupa daw po, mga minamahal, wala ng mga holdapper, wala ng snatcher, wala ng riding in tandem,

langit at bagong lupa. Ito ay mapupuno ng kapayapaan at ng katahimikan at ng kasayahan. Sa Isaiah 11:6, inilarawan din ang bagong langit at bagong lupa. Ang lobo ay tatahang kasama ng kordero, at ang leopardo ay mahigang kasiping ng batang kambing, at ang guya at ang batang leon at ang patabain na magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata, at ang baka at ang asno ay makinginain. Ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami gaya ng baka. Hindi sila magsisipanakit o magsisipaniraman sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Opo mga minamahal, ang bagong langit at bagong lupa ay lugar kung saan ang tao at ang hayop ay titirang payapa na magkakasama. Hindi po orihinal na panukala ng ating Panginoong Diyos na ang tao ay kakain ng hayop at ang hayop ay kakain ng tao. Ang tao ay mananakit ng hayop at ang hayop ay mananakit ng tao. Nakakabagbag ng damdamin kapag nakikita natin na sinasaktan ang mga hayop. Nakakabagbag ng damdamin kapag nakikita natin kung paano sila nahihirapan at dahil doon sila ay nakakasakit na din ng tao. Mga minamahal, sa bagong langit at bagong lupa, wala na po ang karahasan. Wala na po ang tinatawag nating pagpatay o kaguluhan between human and between animals. Magkakaroon na po ng lubos na kapayapaan and harmony. Sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, talatang 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Sa bagong langit at bagong lupa daw po, ang ating mga katawan ay pawang mababago. Magiging katulad ng kaluwalhatian or ng maluwalhating katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Isayas ay binanggit po ang detalye nito sa 35 talatang 5. Kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Magkakatotoo po yung kanta na naririnig natin sa Pilipinas na doon po sa amin, bayan ng San Roque, may nagkatuwaan 40. Kumanta daw yung pipi, sumayaw daw yung pilay, nakinig daw yung bingi at nanood ang bulag. Yan po ay mangyayari sa bagong langit at bagong lupa, sapagkat makakakita ang mga bulag, ang mga pilay ay luluksong parang usa, ang mga pipi ay aawit, sapagkat doon ay bubukal ang tubig at bubukal ang kalakasan at ang kasaganaan at ang kalusugan sa bagong langit at bagong lupa, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Alam nyo, dito sa lupa, tayo ay dumaranas ng iba't ibang mga karamdaman. Marami sa atin ay mayroong sakit sa mga katawan, sakit sa mga kasukasuan. Marami sa atin ay pamilyar na sa ospital. May isang araw na darating na wala ng kapansanan doon at makakakita ang lahat ng mga tao. Sabi ni San Pablo sa 1 Corinto 15:51, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamo ng pagtatagumpay ang kamatayan. Salamat sa Diyos na nagbibigay ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Opo mga minamahal, isang araw mawawala ang lahat ng sakit sa ating mga katawan. Mawawala ang lahat ng ating mga infirmities, lahat ng ating mga wrinkles, lahat ng mga mapuputing buhok. Isang araw ay hindi ka mapapagod, magkakaroon ka ng kalakasan para po sa inyo na hinawakan ng mahigpit ang inyong mga mahal sa buhay, samantalang sila ay nag-aagaw buhay sa mga ospital, sa mga inyong mga bahay marahil, sa inyo na mga nakakita ng kamatayan sa pamamagitan ng karamdaman, mga mahal sa buhay na biglang nawala sa atin sa pamamagitan ng mga pagkakasakit. Isang araw po na darating, makikita niyo muli sila upang hindi na muling maghiwa-hiwalay. Isang araw po, wala ng pagkakasakit.
Isang araw po, wala nang mga mahal na gamot na bibilhin upang

kayo ay maka-extend lamang ng mga taon sa inyong buhay. Isang araw po wala ng dialysis, isang araw po wala ng radiotherapy, isang araw po wala na ang mga masasakit na mga tinatawag nating mga injection na tinatanggap natin. Isang araw po lalakad tayo ng mabilis, isang araw po meron na lamang kalusugan. Para po sa inyo na sa oras na ito ay nakikinig, na kayo ay may binabatang karamdaman. Para po sa inyo na may binabatang sakit sa katawan sa oras na ito ng inyong pakikinig, humawak po kayo ng maigpit sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Magtiwala po kayo sa kanyang mga salita. May isang araw na darating na ipagkakalob nila sa inyo ang tunay na kalusugan, ang buhay na walang hanggan. May isang araw na wala ng karamdaman sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang aking pong ama ay kinuha sa amin nang ako'y mga 3 taong gulang pa lamang. At maaga na hindi ko naranasan ang magkaroon ng ama. At aking tinatanaw ang isang pagkakataon kung saan may lugar na wala ng kamatayan, wala ng paghihiwalay, at lugar kung saan wala ng pagkakasakit, wala ng magdaramdam, wala ng kailangang manghiram ng pera upang may maipagamot, at minsan tinatanggihan ng mga ospital yung mga mahihirap na walang kakayanan na magbigay ng tinatawag nating mga advance payment. Kung kayo po ay kabilang sa mga taong ito, kabilang sa mga taong may karamdaman, kabilang sa mga taong naghihinagpis dahilan sa marahil sa inyong personal na karamdaman o karamdaman ng inyong mga mahal sa buhay, umasa po kayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. May isang araw na darating, wag po kayong bibitiw sa Kanya, anuman ang sakit, anuman ang hirap, anuman ang hapdi na inyong pinagdaraanan, wag kang bibitiw kay Kristo. Sapagkat may isang araw na darating na paggagalingin Kanya at hindi na magkakaroon muli ng karamdaman at ng kasakitan doon sa langit na bayan. Sa aklat ng Apokalipsis, nang mamasdan ito ni San Juan, kanyang nasabi, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Tayo po na humagulhol ng malalim, tayo na nakaranas ng mga aksidente, tayong halos hindi na mapatid ang ating mga luha at mga buntong hininga, papahirin ng Panginoong Diyos ang luha sa bawat mata. Hindi na po magkakaroon ng kamatayan doon sa langit, hindi na magkakaroon ng dalamhati, hindi na magkakaroon ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay nito ay bawang nagsilipas na. Kabi-kabila ang nararanasan nating mga aksidente at mga sakuna. Sa isang iglap ay pupwedeng mawala sa atin ang ating mga mahal sa buhay. Nakakita na ako ng mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan natin na halos wala nang mailuha. Paus na sa pagsigaw, sa sakit ng loob na kanilang nararanasan sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, sa hinagpis na ang kanilang mga bagong graduate na mga anak ginahasa at pinatay, mga sanggol na minolestya at sinaktan, saksi tayo sa hirap ng buhay dito sa sanglibutan. Batid natin araw-araw ay binabandera ito sa mga balita at ang pinakamasaklap kapag personal nating naranasan. Ngunit may isang araw na darating, kumapit ka lang kay Jesus. Magtiwala ka sa Kanya. May tanging pag-asa kay Jesus ng buhay na walang hanggan, ng kaligayahan, ng wala ng kamatayan. At sinabi niya sa akin, ang sabi sa 22:6 ng Apokalipsis, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. At ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu, ng mga propeta, ay nagsugo ng Kanyang anghel upang ipakita sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyaring madali. Opo mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang ating pinag-aaralan sa oras na ito ay isang bagay na tunay, isang bagay na po pwede nating mapanghawakan sapagkat ipinakita ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga propeta upang magkaroon tayo ng kaaliwan, magkaroon tayo ng pag-asa. May isang araw na darating na mabuti and everything will be all right for eternity with the Lord and Savior Jesus Christ. Sa Mateo 8:11, samantalang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kung anong mangyayari doon, sinasabi niya, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Opo mga minamahal, isang araw doon sa langit, pwede tayong maupo kasama daw ni Moises. At marahil may tatanong kay Moises, Moises, paano ba yung Red Sea? Nabahak! Paano nangyari yun? Moises, paano ba itsura ng bumababa yung mana galing sa langit?
Wow, paano nangyari? Everyday talaga may ganun. Anong lasa, Moises? Tapos anong itsura nung yung bato pinupumot tapos lumabas yung tubig, Moises? Wow, that must be amazing. Imagine magkakaroon kayo ng opportunity to sit down with Moses. Huwag kayong mag-alala kahit na very famous siya at sikat na sikat ka. We have an eternity. I believe you will have one day to sit down with him. And you will have to listen to his wonderful stories kung paanong napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Marahil maupo din tayo doon kasama ni Daniel at makakukwentuhan mo siya at matatanong mo siya, Daniel, nung kasama mo yung mga leon, di ka ba natakot? Anong nararamdaman mo? Ganyan. At maaaring kukwento sa atin na Daniel, masasabi niya sa atin, nandun si Jesus, nandun ang kanyang anghel, hindi niya ako pinabayaan. Nakaka-inspire, makausap at makaupuan itong mga taong ito na nakaranas ng himala sa kanilang mga buhay. Gusto ko din kausapin si Pedro. Ay, tatanong ko sa kanya, Pedro, ano nung lumulubog ka, anong feeling? Tsaka nung lumalakad ka sa tubig, paano nangyari yun? Nakalakad ka sa tubig, gaano katagal? Tapos nung lumubog ka, anong nangyari sa'yo? Anong nararamdaman mo? Natakot ka ba? At marahil marinig natin kung anong mga sinasabi nila sa kanilang karanasan kay Jesus. Alam nyo, marahil naman sila ay titingin sa atin at sasabihin sa iyo, Igan, ano ang iyong kwento? Paano ang himala ng Diyos sa iyong buhay? Or Maria, maaaring itatanong niya sa iyo, or Jose, or kabayan na nakikinig yon, siya ay tutungo sa inyo at mababaling ang lahat ng mga mata. Mike, ikwento mo nga sa amin, paano ka tinulungan ng Diyos? Paano ka nagtagumpay? Kahit nag-alanganin ka, paano ka binigyan ng kalakasan ng ating Panginoong Diyos? Paano mo isinakripisyo ang lahat, alang-alang sa salita ng ating Panginoong Diyos? Maaring babaling sila sa iyo at sila din ay makikinig ng iyong mga kwento kung paanong binigyan ka ng Diyos ng biyaya at ng kalakasan. Doon daw sa langit, sa Apokalipsis 22:3, hindi na magkakaroon pa ng isinumpa. At hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon at siya'y paglilingkuran ng kanyang alipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Opo, makikita natin doon ang mga celebrities ng mga apostles. Makikita natin doon ang mga celebrities ng mga patriarka. Makikita natin doon ang lahat ng mga banal na nagsakripisyo at nagtiyaga at umasa sa tanging pag-asa kay Jesus. Ngunit isang bagay ang ating lubos na pinananabikan kapag ka makikita na natin ng mukhaan ang ating tagapagligtas. Paano kaya tayo titingin sa Kanya? Ngayon pa lang ay iniisip kong hindi ako makakatingin sa Kanya. Ngayon pa lamang ay iniisip kong maiyuyuko ko ang aking mga mata kung sakaling sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ako yung makakarating doon. Isang araw makikita mo ang tagapagligtas at mauunawaan mo ang kanyang mga plano sa inyong buhay at makikita mong siya ay mabuti, siya ay mahusay at siya ay lubos na nagmamahal sa inyo. Kaya naman ang sabi ni Pablo sa ating huling talata sa oras na ito, kaya nga hindi kami nanghihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Mga minamahal, kaya pala nasabi ni Pablo, nung maalaman niya at mapatunayan niya sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos, na meron siyang magandang lugar na inihanda. Sabi niya, hindi kami naghihimagod. Kahit na kami ay pahina, ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Opo mga minamahal, maaaring harapin natin ang kamatayan kung hindi tayo madarat ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Maaaring dumanas tayo ng mga pagkakasakit. Ngunit hindi tayo naghihimagod. Hindi nawawala sa atin ang matibay na pag-asa. May isang araw na darating, ang lahat ng ating kapighatian na isang sandali lamang, konti lang, ay gagawa ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatian na walang hanggan. Mga minamahal, sa loob ng serya ng tanging pag-asa, ito ang pag-asang aming iniaalok sa inyo. Ang pag-asa sa pamamagitan ni Kristo ng kaligtasan, pag-asa sa buhay na walang hanggan, at pag-asa sa paraiso na para sa iyo. May lugar ka doon. Huwag mo itong babakantihin. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas. At kung ikaw naman, kapatid ko, ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo bilang iyong personal na tagapagligtas, manatili ka sa Kanya sapagkat isang araw, matutupad at mangyayari ang Kanyang mga salita. May tanging pag-asa tayo
sa ating Panginoong Hesukristo.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
2: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila. Na-surprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kung kumusta na siya, kasi isa rin siyang PWD din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, eh, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yan unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinatahak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trial sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gusto yun ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taon nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon. Kundi interest na totoo ba sinasabi na ito? Hanggang sa nakinig ako, yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, bakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisiyan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jacana, nag-decide na agad. Buo na agad log. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ko. Dito lahat hindi nusugan pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mga pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako pinakulang galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, sa araw, sa umaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tumululo. Saya. Grabe. Simula nang bininyagan ako, simula nang hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at inang kursyon, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in at binabati ko po kayo ng happy God First morning. Saan man po kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maging karanasan. Ipinagpapatuloy natin ang ating pagbabasa sa aklat ng Kolosas sa theme na ating pinasimulan, Chosen in Christ, pinili kay Kristo. At tayo ay nasa Kolosas, Kabanatang 2, Talatang 18. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Huwag ninyong hayaan na agawan kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na pinanghahawakan ng mga bagay na kanyang nakita na nagyayabang ng walang dahilan sa pamamagitan ng kanyang makalamang pag-iisip. Dito ay nagbabala si Apostol Pablo laban sa mga huwad na tagapagturo na nagtuturo na kailangan pa ng mga anghel, mga special na pangitain, ulihim na spiritual na karanasan upang maging mas malapit sa Diyos, parang gumagamit ng mga tulay. Ang mga turong ito ay naglalayo sa mga mananampalataya kay Kristo at inililihis ang kanilang pagtitiwala sa ibang bagay. Ang kanyang tinututulan ay ang pagsamba sa mga anghel at ang pag-aangat ng mga personal na karanasan kaysa sa katotohanan ng salita ng Diyos o ng Biblia. Ang tunay na espiritualidad ay hindi nasusukat sa mga kakaibang karanasan o pangitain, kundi sa isang buhay na nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, kapag mas pinahahalagahan natin ang mga himala, tradisyon o karanasan kaysa kay Jesus, nalilihis tayo sa tunay na pananampalataya. Maraming tao ang naghahanap ng spiritual na karanasan, utanda o kaya ay mga tagapamagitan o parang tulay. Minsan ay gumagamit ng mga santo upang mapalapit sa Diyos. Ngunit malinaw ang itinuturo ng Biblia, si Jesus lamang ang tanging daan, ang ating tagapagligtas at tagapamagitan. Hindi natin kailangang sumamba o gumamit ng mga santo o anghel o umasa sa mga natatanging karanasan upang tanggapin tayo ng Diyos. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan ng ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kolosas sa Kabanatang 2, Talatang 18 at 19. Huwag niyong hayaan na i-judge kayo ng kahit sino. Yung mga nagsasabing mas magagaling sila kasi nakakakita sila ng mga visions, yung mga humble daw at sumasamba sa mga angels, walang kwenta ang pagyayabang nila kasi puno ng mga makasariling pagnanasa ang mga isip nila. Hindi sila nagpapasakop kay Christ na ulo ng katawan. Si Christ ang nagpapalakas ng katawan at connected ang mga parts nito dahil sa mga joints at muscles at nag-grow ang katawan sa paraang gusto ng Diyos. Babala laban sa mysticism. Ang tunay na espiritualidad ay nakaugat sa ating Panginoong Jesucristo, hindi sa mga kakaibang karanasan o himala o kaya ay mga pangitain. Sa ating kapanahunan ngayon, maraming tao ang nagpapahayag na sila spiritual. Ngunit ang salitang ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Para sa iba, ang pagiging spiritual ay paniniwala sa Diyos. Para naman sa iba, ito ay pagsasanay ng meditation, paghahanap ng mga symbols o paniniwala sa iba't ibang spiritual na karanasan. Kaya nagbabala si Apostol Pablo
sa pagsasabing hindi lahat ng nagsasabing sila ay spiritual ay nagtuturo ng katotohanan. Sinabi niya, huwag ninyong hayaang agawin ninuman ang inyong kantimpala sa pamamagitan ng pakunwaring pagpapakumbaba at pagsamba sa mga anghel. Ang gayong mga tao ay nagmamalaki sa kanya mga pangitain at walang kabuluhang iniisip sangayon sa Kolosas Kabanatang 2 Talatang 18. Ang babalang ito ay kasunod ng sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa legalism. Dito naman ay winawarningan niya tayo laban sa maling spiritualidad, mysticism, mga gawa o karanasan na parang makadiyos ngunit hindi naman nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Noong panahon ni Apostol Pablo, may mga huwad na tagapagturo na naniniwalang maaari silang magkaroon ng connection sa spiritual na mundo nang hindi dumadaan kay Kristo. Hinahanap nila ang mga pangitain, special na karanasan at maging pakikipag-ugnayan sa mga angel. Ngunit ang problema ay mas pinahahalagahan nila ang kanilang karanasan kaysa salita ng Diyos. Ang tunay na spiritualidad ay hindi nasusukat sa mga kakaibang karanasan o kaya ay sa emotion o sinasabi ng mga tao. Ito ay nasusukat sa ating relasyon, ugnayan kay Jesus at sa ating pagsunod sa kanyang salita. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na walang halaga ang mga anghel. Ang mga anghel ay itinalaga ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay ingatan. At bilang mga mambabasa ng Biblia, naniniwala tayo na ang mga anghel ay mga lingkod ng Diyos na ipinadala upang tumulong sa kanyang mga anak. Ngunit ang pagsamba at pagtitiwala ay para lamang sa Diyos. Si Kristo lamang ang ating tagapamagitan at tagapagligtas. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa Kolosas Kabanatang 2 Talatang 19, hindi na sila nakakapit sa ulo na siyang pinagmumulan ng paglago ng buong katawan. Tinutukoy niya na ulo ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang ulo ng simbahan o ng iglesia at tayo ang bahagi ng kanyang katawan. Ang pinakamalaking panganib ng maling spiritualidad ay ang unti-unti nitong paglalayo sa atin kay Kristo. Kapag nawalan tayo ng connection kay Jesus, mawawala rin ang tunay na buhay spiritual. Ang pinakamainam na proteksyon laban sa maling katuruan ay ang manatiling nakakonekta sa ating Panginoong Jesus, ang ulo ng Iglesia. Sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng Biblia, at patuloy na pagtitiwala sa Diyos, makikilala natin ang tunay na katotohanan. Kaibigan, maraming panawagan, mga tinig ang nag-aalok ng spiritual na karanasan. Ngunit iisa lamang ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at kaligtasan, ang ating Panginoong Jesus. Ang tunay na spiritualidad ay hindi paghahanap ng ibang kapangyarihan. Ito ay ang pagkilala at pananatili kay Kristo. Kaibigan, ang iyo bang spiritual na buhay ay tunay na nakaugat kay Kristo at sa salita ng Diyos, ang Biblia? O mas naakit ka sa mga karanasan at katuroang hindi siya ang sentro? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, maraming salamat pong muli sa pagpapala na inyong inilaan para sa amin sa araw na ito. Salamat po sa inyong pag-iingat sa buong magdamag at sa buhay na muli niyong ipinagkaloob sa amin sa umagang ito. Pinasasalamatan din namin kayo dakilang Diyos dahil ipinakilala mo sa amin ang iyong anak, ang aming Panginoong Jesus, ang tunay na daan at katotohanan. Ingatan niyo po kami mula sa mga maling katuruan at karanasang maaaring maglayo sa amin sa iyo. Tulungan mo po kaming manatiling nakakapit
nakakonekta sa aming Panginoong Jesus at sa iyong salita upang magkaroon kami ng tunay na buhay spiritual. Ngayong umaga, akin pong tanging idinadalangin ang aming mga mahal na tagapakinig. Sila po na may mga karamdaman, hipuin po sila ng inyong mapagpagaling na kamay at ibang muli sa kalusugan. Ganon ding aking idinadalangin, Panginoon, ang mga magulang na mayroon pong mga anak na napalayo sa inyo. Tulungan po ang mga kabataan ito na ma-realize ang kanila pong mga kalagayan at magpasya na bumalik sa pananampalataya. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan AWR 89.1 FM sa ating pangumagang programang Rise and Reflect at akin pong ini-offer ang atin pong napakagandang booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay magdadala sa atin sa pagkaunawa ng kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang mga utos o ang 10 kautusan. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong mga numero. Ang ating numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. At sa inyo naman po na nakikinig sa Transistor Radio at hindi pa po kayo nakaka-follow sa ating page at nalalike ang ating YouTube channel, i-like nyo po and i-follow ang ating pong Adventist World Radio Manila. Maraming salamat po muli sa inyong maagang pag-tunin at pag-subaybay dito po sa ating himpilan. Ito po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag ka matakot, huwag ka mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa buong maghapong ito.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Mapalad at masaya pong umaga sa inyong lahat. Muli po tayo nagkasama-sama sa napakagandang umagang ito na pinagkaloob ng ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya po ang papuri ay ating muling ibalik sa Kanya. Maraming maraming salamat po na muli tayong nagkasama-sama, bagamat hindi tayo nakikita-kita ng personal, subalit damang-dama natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa oras na ito, nais ko pong batiin ang ilan sa mga masugid nating tagasubaybay sa atin pong programang May Nagmamahal Sa Iyo. Yan, nandiyan si Luz Pusing. Maraming salamat sa iyo, Sister Luz, kay Elspan, kay Muloy Basiga, Rodora Bulakso. Yan, nandiyan din si Berna Joy Sahorda. At ang ilan pa po nating mga masugid na taga-subaybay na hindi po nawawala tuwing umaga, si Melos Sigera Nobal, yan, si Elsie Mendoza. Ganun din binabati natin ang mga taga-Kapatalan Church, Cleody Abinido Senior, at ang iba pa nating mga taga-subaybay sa atin ng programa. Maraming maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pananalangin at pagsubaybay sa programang ito, sapagkat napakahalaga ng mga salita ng Diyos. Lalo tigit ang propesiya ay atin hong maibahagi sa mga tao na hindi nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, o yung mga nangyari sa nakaraan at mangyayari sa hinaharap, na siyang nagpapatibay ng ating paniniwala tungkol sa Diyos na may kontrol ng sanglibutan ito. Kaya po, napakagandang ministry na tayo'y tagapagbahagi ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng AWR 89.1 sa atin pong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kapitbahay, katrabaho, o ating mga kaibigan. At kung kayo naman ay mayroon hong mga katanungan, huwag po kayong mag-atubili na inyo hong isulat dyan sa comment section, makaguluhan na inyong nasaksihan o naranasan habang tayo'y nag-aaral dito po sa ating programa. Kaya pwede ninyong gamitin yung numerong 0918-944-7891 upang ipaabot ang inyo pong reflection, reaction, komento, o di kaya yung inyong mga pangangailangan para sa inyong spiritual na paglago. Pwede rin kayo mag-message ng personal. So maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, at saan mang dako ng mundo kayo naroroon, tanggapin niyo po ang aking mainit na pagbati. Bago po tayo magpasimula, tayo muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa napakagandang pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin upang ipagpatuloy ang aming pag-aaral sa Aklat ng Daniel. Panginoon, nawa sana'y pagkalooban niyo kami ng karunungan at mga kaalaman upang maunawaan namin ang mga propesiyang ito. Gabayan kami ng banal na Espiritu at ituro sa amin ang pawang katotohanan. Pagpalain niyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito, makasalok nawa ang bawat isa ng kalakasan at inspirasyon. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy, bagamat nitong ilang araw tayo ay yung ating momentum sa pag-aaral ng Kapitulo 11 ay hindi natin naituloy sa ilang napakahalagang mga appointment na akin hong dinaluhan. Ganun pa man, ating ipagpatuloy. Ang pag-usapan natin ay tungkol doon sa katanungan, paano sinubukan ng Imperyong Romano na sakupin ang katimugang kaharian ng Ehipto? Dito po sa Daniel, Kapitulo 11, ang talata po ay 25, ang sabi po dito ay ganito, 11:25. Kanyang kikilusin ang kanyang kapangyarihan at tapang laban sa hari ng timog na may malaking hukbo
at ang hari ng timog ay makikipagdigma sa isang napakalaki at makapangyarihang hukbo, ngunit hindi siya magtatagumpay sapagkat sila'y gagawa ng mga panukala laban sa kanya. Doon po sa talatang ating binasa, nakalagay po doon yung salitang siya. Sa Daniel 11:25, mababasa ninyo yung salitang siya. Ito pong siya, pronoun, ay tumutukoy kay Octavianus ng Roma, na kalaunan ay naging Augustus Caesar pagkatapos ng 27 BC. Yung pong mga hari sa timog, yan po ay sina Cleopatra at Antonius, o kaya ay Mark Cleopatra at Antonius Antony na mga pinuno sa Ehipto sa oras po na iyon. Kaya nga po ang atin hong katanungan ay paano sinubukan ng Imperyong Romano na sakupin ang katimugang kaharian ng Ehipto, na nung panahong iyon, ang Ehipto po ang siyang nagahari sa pamamagitan ni Mark Cleopatra at Antonius Antony. Ngayon, dito po, unang sinubukan ni Octavianus na mag-aklas ng koalisyon sa kanyang mga kalaban sa politika na sina Antonius at Cleopatra upang hindi maging sunod-sunuran sa Roma noong panahong iyon. Pagkatapos ng digmaan ng Actium, sinalakay po ni Octavianus ang Ehipto gamit ang isang malaking hukbo, 400 mga barko at 80,000 impantri o mga grupo ng mga sundalo. Ngayon si Cleopatra ay bumuo naman ng isang koalisyon kay Antonius at ginawa nila ang kampo ng kanilang pinagsamang puwersa sa Actium na kinabibilangan naman ng 500 na barko at 70,000 mga infantry. Si Octavianus ay may isang mahusay na commander ng hukbong dagat na si Agrippa na nanguna sa paggapi sa mga sundalo ng Ehipto sa kanyang depth na taktika, sa malalim na kanyang taktika na pagkalat ng kanyang mga barko sa isang crescent formation. Ang tawag dyan ay Hakingjin Crane's Wing at madiskarteng kinalkula ang direksyon sa hangin. Kaya nga doon sa propesiya na binanggit natin sa 11:25, pinakikita na natalo ho sina Cleopatra at Antonio sa digmaang ito at tumakas sila patungong Ehipto kung saan pareho nilang tinapos ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpapakamatay ng sumunod na taon. Bilang resulta, ang Ehipto ay nahulog sa mga kamay ng Romano at isinama sa Imperyo ng Roma bilang isang lalawigang Romano noong 30 BC. Kaya nga po, dito sa atin hong binasang talata, itong propesiyang ito, ay pawang nagpapakita na nagkaroon ng katuparan. Dahil ang sabi ay, ang hari ng timog makikidigma sa isang malakit na pakalakas na hukbo, ngunit hindi siya makatatayo dahil sa mga pakana laban sa kanya. Kaya yung isang malaking hukbo, ipukawin niya ang kanyang lakas at tapang laban sa hari ng timog. Ngayon, mga ginigilo kong mga kaibigan, yung Roma bilang isang lalawigang Romano, naging lalawigang Romano noong 30 BC. Ngayon, mayroong komento ang propeta na si Ellen White. Ang sabi niya, sa Daniel 11:25, partikular na may kaugnayan sa hari ng timog at hari ng hilaga, ay madalas na tumuturo sa makasaysayang mga kaganapan. Partikular na ang mga conflict sa pagitan ng Ehipto at Syria, pagkatapos ng pagkamatay ni Alexander the Great at ang pagbangon ng Imperyo ng Roma, ang mga pangyayaring ito
bilang nagbabadya ng mga labanan sa hinaharap at ang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng bayan ng Diyos at ng makasalungat na puwersa. Yan, makikita po kasi natin, pagkamatay ni Alexander the Great, yung kanya pong imperyo na hati yan sa kanyang mga heneral na humantong sa mga pakikibaka, yung mga pagsasanib, sa kapangyarihan at digmaan. Ngayon si Ptolemy at Soter na namumuno sa Ehipto, sila po yung naging hari ng Timog. At habang si Seleucus at Nicator na namumuno sa Syria ay naging hari po yan ng Hilaga. So tayo ngayon ay nakakakuha ng ilang mga kaganapan tungkol sa mga pangyayari na sinasabi ng propesiya. Ngayon, dito po, itinuturing ng ating propetisa na ang mga labanan sa pagitan ng dalawang kapangyarihang ito, partikular na yung labanan sa Actium, bilang katuparan sa Daniel 11:25, yung pong talatang ito ay naglalarawan ng hari ng Hilaga na nagpadala ng hukbo laban sa hari ng Timog. At bilang Roma ang hari ng Hilaga, tinalo niya ang mga puwersa ni na Antony at Cleopatra na hari ng Timog. Ayan, medyo meron na tayong malinaw na background nitong propesiyang ito kung papaano ho literal na itong natupad. Paano siyang nagkaroon ng katuparan. Ngayon, habang kinikilala po natin yung literal na katuparan ng Daniel 11:25, yan pong makasaysayang pangyayaring ito, ito po'y nagsisilbing isang uri o huwaran para po sa mga conflicts na hinaharap, partikular na yung may kinalaman sa bayan ng Diyos. Katulad halimbawa ng Sabat at Sunday, o marahil napapakinggan ninyo kung paanong ang kaaway ng Diyos ay pangingilin sa araw ng Linggo na ito po'y unbiblical. Alam nating lahat na kapag kaho ang mga practices na ginagawa po natin ay wala sa Biblia, ito ho'y tinatawag na unbiblical. Ngayon, ito po ay maaring in-establish lamang ng tao. Ang tao ho ang mayroong kaisipan kung paano itong isang bagay na ito ay naging practice. Pero yung Sabat na ikapitong araw na siyang itinakda ng Diyos na ipangilin ng kanyang bayan, ito ho ay mula talaga sa banal na kasulatan na ang ikapitong araw ang araw ng pangilin, na yun yung araw na binless ng Panginoon. Bakit ko po ito sinasabi? Sapagkat itong propesiyang ito, bagamat ito ay natupad na literal sang-ayon sa kasaysayan, subalit ito po ay pawang nakaturo pa rin doon sa hinaharap na mayroong malaking pagtatalo na siyang magaganap sa pagitan ng bayan ng Diyos at ni Satanas. Kaya nga ito yung isang malaking conflict na pawang tinutukoy ng banal na kasulatan. Ngayon, yung pong mga salungatan sa kasaysayan, kabilang yan sa pagitan ng hari ng Hilaga at ng hari ng Timog, yan po ay mauulit sa katulad na paraan sa hinaharap. Subalit, ito ho'y nakatuon na sa espiritual na labanan sa pagitan ng mabuti't masama. Hindi ba natin ito nararanasan sa araw-araw? May mga bagay na nararanasan tayo na laging parang may nagtatalo sa ating isipan kung ito bang gagawin ko'y mabuti o ito'y masama. Mga kaibigan, para tayo makatiyak na tayo ay nasa tamang landas, dapat mayroon tayong malalim na pundasyon sa ating pananampalataya upang tayo'y magwagi laban sa paghatak ng kasamaan. Kaya napakahalaga sa panahong ito na tayo nag-aaral ng Biblia at mayroong malalim na ugnayan sa Diyos. Ngayon, bilang pagbibigay diin, yung pong Daniel 11:25, yung pong mga propesiyang yaan ay nagpapakita
ng kahalagahan ng pangunawa sa mga pangyayaring ito sa konteksto ng plano ng Diyos para sa kanyang bayan at ang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng katotohanan at kamalian. Kaya, mga ginigiliw ko, ating pinapasalamatan ang ating Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay lubos na nag-uumapaw upang abutin niya tayo. Nais niyang abutin tayo. Kaya nga mayroong ganitong mga programa, kaya mayroong banal na kasulatan, mayroong mga karanasan tayo sa araw-araw na nagpapahayag na nais ng Diyos na ipadama ang kanyang pagmamahal sa atin dahil ayaw niya na tayo mapasakamay ni Satanas. Alam po ba ninyo ang isang napakagandang tugon sa kanyang paanyaya na makipagkaibigan sa atin, na mahalin tayo, na papasukin tayo, papasukin natin siya sa ating puso? Ang isang napakagandang tugon sa kanyang paanyaya, ako'y lalapit sa iyo. Ating pong itutuloy bukas, ito pong ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat na ipinakita niyo sa amin kung paano natupad ang propesiya sa Daniel Kapitulo 11:25. Na ito pong propesiyang ito may kinalaman kung papaanong nais akayin ni Satanas ang inyong bayan na sa kanya sumamba. Subalit marami pong salamat sapagkat may mga katotohanan na napapahayag upang ang bawat nakikinig ay magsaliksik at kanilang matuklasan ang dakilang pag-ibig ninyo mula sa inyong mga salita. Pagpalain niyo ang lahat ng mga nakikinig sa programang ito. Tulungan sila sa kanilang kalagayan kung ano man ang kanilang hinaharap. Kung meron man silang suliranin sa relasyon, sa karamdaman, o di kaya sa pananalapi, mari po ba Panginoon sa araw na ito, i-bless niyo po ang aming mga taga-subaybay. Maramdaman nila ang inyong pag-ibig at sila po ay tumugon katulad ng inyong paanyaya na kami lalapit sa inyo. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Sana'y huwag kayo mawawala. Bukas pong muli ng umaga, ako po si Pastor Jose Sabat Jr. May nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez,
2: Mrs. Martinez, room 321, please. Kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM

ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangarap. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umanib. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Mackey sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong Radio God Pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered cod pods ay nakakarating, lamang ang kanilang mga sariling salita. Mga kamangha-mangha, sa gitna ng magulong mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
1: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
0: Be inspired.
1: Be encouraged.
0: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalin si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, sa mga nagdanais po ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia, ay patuloy pa rin po kaming namimigay nito, no? Kung gusto niyo pong makatanggap nito mga ito, ay mag-message lamang po sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa mga hakbang sa kalusugan, sleep is medicine pa rin po ang ating pinag-uusapan. So ang dami na nating natakel about kung bakit nga ba importante ang pahinga, ang pagtulog, tamang pagkain, at pagpapaaraw, no, kasama rin to yung mga routine natin, bakit ito importante para sa maganda o malusog na kalusugan. Kaya naman, ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy Barona para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine. Alam niyo ba po yung sinasabi ng Biblia na a merry heart doeth good like a medicine? O ang maligayang puso, talagang gamot. Okay? Maligayang kaisipan, maligayang pamumuhay ay gamot sa maraming karamdaman. Kaya nga po, kailangan nating pag-aralan ang mga bagay-bagay na magbibigay sa atin ng ligaya. Ito po yung beyond ha-ha-ha, yung hindi ka lang humahalak ha, kundi nagdi-decision ka ng mga bagay-bagay na araw-araw mong ginagawa na magbibigay ng kalusugan sa iyong katawan at sa iyong kaisipan. Okay, kaya nga ang part ng Happiness is Medicine volume chapters namin, ito yung isa ay Sleep is Medicine. Very important na maintindihan na yung pagtulog ay talagang medicine, gamot din. Okay, na magbibigay ng mga lunas sa marami nating karamdaman. So, hindi lang siya sa physical health, kundi magbibigay siya ng kalusugan sa brain. Kung ano yung ginagawa mo sa katawan mo, yun din ang mangyayari sa brain. Kaya nga, ang mga lectures natin dito, lahat yan magbibigay ng mga simpleng strategy para magbigay ng tamang kalusugan sa katawan kasama ang brain. Okay. So, pag-aralan natin ang sleep is medicine, at itong pagtulog natin na to ay very, very important na maintindihan natin, kasi nga part ito ng ating mga pang-araw-araw na gawa na magbibigay sa atin ng tamang hormones. Alam niyo ba po, maraming tao ngayon, may mga teleserying bidang-bida, no? Kala nila mga tagapagtanggol, no? Pero ang katawan pala natin, meron pang super na tagapagtanggol. Alam nyo kung anong tagapagtanggol? Yung mga natural killer cells. Yung mga natural killer cells, yan yung tagapagtanggol natin. Maraming tao bilib na bilib sa mga telesere na mga bidang-bidang magagaling sa action, no? Kala talagang ina-idolize na nila yung mga artista na yan na magagaling. Pero alam nyo ba na sa katawan natin, sa loob ng katawan natin, meron talaga tayong super na tagapagtanggol. Yung ating maraming tagapagtanggol sa loob ng katawan. Ang isa dito yung natural killer cell, pero ang malungkot ito na. Ang mga tao ngayon napupuyat sa mga palabas na nagbibigay ng mga action ng mga super tagapagtanggol. Napupuyat sila doon, pero ang hindi nila alam, yung sariling tagapagtanggol nila, katulad nga ng natural killer cell, bumababa pagkakulang na sa tulog ayon sa pag-aaral. Pagka 4 hours lang yung tulog mo, 70% ng iyong tagapagtanggol ay bumababa. Reduction ng tagapagtanggol mo, 70%, nawawala, no? Humihina ang tagapagtanggol by 70% sa pagtulog mo ng 4 na oras. Eh, nanood ka ng maraming pelikula na puro tagapagtanggol at mga action nga at mga bidang-bidang, mga ang gagaling na mga artista. Yun pala, Dahil sa pagpupuyat mo, yung sarili mong tagapagtanggol, yun na ang nawawala. Kaya nga po, pag-aralan talaga natin ang sleep is medicine, kasi ang sleep is medicine is always part ng happiness is medicine natin. Alam nyo ba po, na pagka 6 hours lang yung tulog nyo, tapos tuloy-tuloy yan sa isang linggo, yung percentage nyo ng immunity, yung immune system nyo, bababa. Okay, ang tataas yung inflammatory markers nyo, yung mga tumor promoting nahan dyan, at saka yung cardiovascular disease nyo, tataas yung panganib doon. Tapos yung immune system, bababa. Ay, napuyat ka, okay? Pinagpalit mo ang iyong pagtulog sa mga pelikulang fantasy lang, ano ba to, mga fiction movies lang, hindi naman totoo. Na-entertain ka ng saglit, pero nabawasan ang power ng sarili mong tagapagtanggol sa loob ng katawan mo kasi hindi ka nga natulog. Kaya, magpakatalino tayo. Ibig sabihin, kailangan natin sa panahon ngayon ng mas maraming tagapagtanggol, which is our immune system. Kaso lang, napapabayaan natin siya kasi hindi natin naiintindihan. Kaya intindihin po natin ngayon na yung tulog, 7 to 9 hours of sleep, 18 years old hanggang tumanda, yun ang recommendation. Sa mga bata, mas mahaba pa. Okay, kailangan natin yung matamo para yung ating mga tagapagtanggol na nasa loob ng katawan natin ay patuloy na mag-maintain ng maayos. Okay? So, kailangan po itong de-decisionan natin. Ngayon, ito ng problema. Ang problema, yung mga kabataan ngayon. Okay, sasabihin nila, ay, naku, weekend naman, pwede nang magpuyat, no? Pwede nang mag-gimmick-gimmick. O, pagka nag-gimmick-gimmick, o baka pwede nang, wag munang matulog. Pero alam nyo ba, yung recommendation, di ba, 7 to 9 hours of sleep, ang nakita nila sa pag-aaral ay pag sobrang kulang at sobrang haba naman, parehong hindi maayos. So nakita na nila yan sa prospective population studies na yung both short and long duration of sleep are significant predictors of death. Okay? Eh, ito na ha. Ito yung mga nakita nila sa systematic, meta-analysis to. Magandang pag-aaral tong nakita nila. Okay? Yung sleep duration and all cause of mortality. A systemic review and meta-analysis of prospective studies. Pag kulang na kulang at sobrang-sobra naman, parehong nakakamatay. Yun ang conclusion itong study na to. Ito yung ginawa ni Francesco et al. Noon, itong study na to. Alam nyo kung ano, yung mga kabataan natin, balikan natin ha. Okay, magigimik Sabado nights. Okay, Friday. Inumpisa nila ng Friday night. Magigimik ng gabi, Friday or Saturday, kasi walang pasok. Pero anong ginagawa? Matutulog naman ng sobrang haba sa Sabado o kaya sa Linggo. Kasi nga walang pasok. Kaya the double danger yun ha. Dalawang panganib yun. Maigsi na maigsing tulog at sobrang haba naman. Kaya kailangan maintindihan ng mga kabataan na ito yung isa sa factor ng mga dahilan kung bakit sila nalulungkot, nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng anxiety kasi merong pamamaga. May inflammation na nangyayari pwedeng sa katawan at pwede ding sa ating brain. So hindi siya aayos. Ang immune system bababa, ang tumor promoting tataas, no? Ang inflammation tataas, okay? Ang mga risk for cardiovascular diseases tataas din. Kaya nga po, ang priority talaga natin, ano ba talaga? Okay? Ano ba talaga ang priority ng ating mga kabataan? At tayong mga magulang, kailangan maging gabay sa kanila. At sana kung may chance kayo, pakinggan din ng mga kabataan itong program natin para naman mismong sila makakapag-desisyon kung anong mas mabuti para sa kanila. Okay? At pag nagiging matalino ang tao, nagiging mas ayos ang decision making. So again, maraming factor ang kailangan nating pag-aralan, subalit napakabuti ng Biblia. Mahina ang tao sa pagpili eh. Ayun na nga, Imaginin mo, Sabado nights, tapos game week, tapos maghapon, matutulog ng Sabado ng maghapon, Linggo ng maghapon, magpupuyat naman ng Biyernes ng gabi or Sabado ng gabi. Nakita nyo yung damage na ibibigay natin sa katawan. Pag sinabing circadian rhythm even in weekdays, gawin nating maayos yung tulog natin kahit weekends, okay? Weekdays and weekends. So, ayusin natin yung ating pagpili. Again, ang mga tao nga na di-deceive, naloloko ng mga gimmick o kaya ng mga cellphone o kaya ng mga entertainments. Ngayon, ano na ang ating gagawin pag kami ganyan na? Pag mahinang-mahina na talaga. Okay, kailangan mas malakas ang paglapit mo sa Panginoon. Bakit? Kasi siya lang ang magbibigay ng lakas. Sabi niya dito sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Minsan yung pagpili natin, nabibigatan tayo sa pagpili. Yung mga decisions natin, nabibigatan tayo. Imaginin mo ha, nabibigatan ka na sa decision ngayon, hindi ka pa matutulog, lalo ka nang walang suporta sa iyong mga gagawin sa araw. Kasi talagang sobrang tired na tired. Pagod na pagod ang katawan. Again ha, maraming mental illnesses, maraming mental issues, sabi nila pagod na pagod ang katawan. Katawan pagod, pati utak pagod. Okay? Pati utak hindi pinapagpahinga. Ang katawan sobrang exhausted, ang utak sobrang ding exhausted. At minsan talagang pag sobrang kapagod na yan, talagang walang decision, talagang lalapit kayo sa Panginoon, hihingi ng lakas, at siya ay magbibigay ng lakas, siya ay magbibigay ng kapahingahan sa ating lahat. Okay, mga kaibigan ko, ito po ay mga simpleng recommendations, pero ito ay magbibigay ng powerful result sa atin at magbibigay ng kaligayahan. Sabi nga po, a merry heart doeth good like a medicine. Medicine po siya, pero kailangang didesisyonan na natin na magkaroon tayo ng happiness. Okay? So God bless and have a good day.
0: Thank you so much, Doc Blessing. Nawa po ay marami tayong natutunan at syempre dalangin po namin dito na may apply po natin ito sa ating mga personal, ang ating pang-araw-araw na routine para nang sa gayon tayo po ay makaranas ng totoong kaligayahan at malusog na pangangatawan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Thank you so much po for that wonderful song. Sana po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ay pinamagat ng The Man Who Walked With God. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Sa ating pag-aaral sa aklat ng Henesis, dadako tayo sa isang kapitulo na ito ay may kinalaman sa salit-saling lahi o yung henerasyon na simula kay Adan hanggang kay Enoch. At ang ating pag-aaral na ito, kaibigan, ay nagbibigay ngayon ng kakaibang isipan o facts tungkol kay Enoch, samantalang simula kay Adan nangamatay ang mga ninuno. Subalit pagdating ngayon kay Enoch, kakaiba ang ulat, kaibigan. Kaya nga napakaganda na ating pag-aralan ang aklat ng Henesis na ito ay sulat ni Santo Moises. Ang sabi ng ating Biblia ay ganito, kaibigan. Napaulat, Henesis 5:21-23. Nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging anak niya si Matusalem. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Pagkatapos na maipanganak si Matusalem ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Kaibigan, ang wika ng ulat ng Biblia, si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. Dalawa lamang ang ulat ng Biblia na lumakad na kasama ng Diyos, si Enoch at gayon din si Noah. And Enoch walked with God. Ano bang ibig sabihin, kaibigan, ng sinasabing lumakad na kasama ng Diyos? Ano ba ang nakapaloob dito? Sinasabi ng mga komentaryo ng ganito, ang ibig sabihin na siya'y lumakad na kasama ng Diyos means intimate and daily companionship with God. Sa araw-araw, siya'y merong pakikipag-ugnay sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng ating Biblia sa Amos 3:3, maari bang lumakad ang dalawa na hindi magkasundo? Sa makatuwid, siya'y lumakad na kasama ng Diyos kung anong kalooban ng Diyos. Ito ngayon ang kanyang naging buhay, kaibigan. Kaya nga, siya ay itinampok sa banal na kasulatan at sinasabi sa aklat ng Hebreo, kapitulo 11, versikulo 5, ang ganito, sa pamamagitan ni Enoch ay dinalang paitaas anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan, hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Take note, kaibigan, napakagandang ulat ang buhay ng lalaking ito. Kumbaga, sa maraming mga sinasabing mga gems o yung mahalagang hiyas, ito yung pinakamahalaga. Sapagkat sa chapter 5 ng aklat ng Henesis, maraming mga ulat na nangamatay ang mga ito, katulad, kaibigan, kung ating pasimulan kay Adan, si Adan nabuhay siya ng 930, si Adan ay namatay. Si Seth, ang pangatlong anak ni Adan na napaulat na lalaki, siya nabuhay ng 912. At pagkatapos ngayon, susunod na lahi ngayon, si Enos na anak ni Seth, nabuhay siya ng 905. Pagkatapos ni Enos, si Kenan, nabuhay siya ng 910. Pagkatapos ngayon ni Kenan, ang sumunod sa kanlang salit-saling lahi ay si Mahalalel na nabuhay siya ng 895 years at pagkatapos ngayon sumunod sa kanya si Jared na kanyang anak, nabuhay siya ng 962. At pagkatapos ngayon, kaibigan ng ulat ng chapter 5, kakaiba ngayon si Enoch. Hindi siya namatay at siya'y lumakad na kasama ng ating Panginoon. At pagkatapos ngayon na pinanganak ni Enoch si Matusalem, kaibigan, ang wika ng ating Biblia na paulat ngayon na pagkatapos ngayon na pinanganak si Matusalem, ang lalaking ito ay nabuhay siyang lumakad na kasama ng ating Diyos. Kung ating susumain, kaibigan, nung siya'y kinuha ng Diyos, ang edad niya ay 365. At nung pinanganak si Matusalem, ang kanyang edad ay 65, kaibigan, sa makatwid ngayon, siya'y lumakad na kasama ng Diyos. Magandang ating bigyan ng pansin, kaibigan, ang wika sa versikulo 22 ng kapitulo 5 ng Henesis ay ganito. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Napakagandang ulat, kaibigan. Yung mga pangalan na banggit sa chapter 5 ng aklat ng Henesis, bagamat sila'y nabuhay ng matagal, pero nangamatay sila. Pero ang lalaking ito, hindi natikman ang unang kamatayan sapagkat siya'y lumakad na kasama ng ating Diyos, kaibigan. Ano ba yung kung bakit siya na sinasabing siya ay champion ng mga taong nanampalataya sa ating Panginoon? Kaibigan, tingnan natin ngayon ang aklat ng Hebreo, kapitulo 11, versikulo 5. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan, hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Kaibigan, napakagandang ulat. Nalugod ang Diyos sa kanya. Sa makatwid, ang kanyang pamumuhay ay ayon sa kalooban ng Diyos. Yung kanyang pamumuhay, kaibigan, nakita ang likas ng Diyos sa kanya. Sa kanyang pamumuhay, kaibigan, nangungusap ngayon ng pag-ibig. At itong pag-ibig na ito ay pag-ibig ng Diyos at nag-reflect sa kanyang buhay na bilang isang mananampalataya. Kaya nga, ang sabi sa versikulo 22, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. Kaibigan, napakagandang ulat ang buhay ng lalaking ito. Kaya nga, yun ang unang bahagi, Enoch walked with God, na siya'y lumakad na kasama ng Diyos. Nanupat ang kanyang pamumuhay, kaibigan, ay wala kang maipintas sa kanyang karakter, sapagkat yung karakter ng Diyos ay nagre-reflect sa kanyang pamumuhay. At ang pangalawang bahagi ng pag-aaral nito, kaibigan, Enoch did not die. Si Enoch ay hindi siya namatay. At ayon sa ulat ng aklat ng Hebreo, ang binanggit na una na champion of faith, kaibigan, si Abel, ang wika ng ating Biblia, bagamat siya patay na, ay nagkakaroon pa rin ng testimony sa kanyang buhay na siya ay champion sa pananampalataya. Subalit, kaibigan, itong ating subject matter na ito na si Enoch ay lumakad na kasama ng ating Diyos, ang wika ng Biblia sa versikulo 5, sa pananampalataya si Enoch ay dinalang paitaas, nanupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos, sapagkat siya'y dinalang paitaas. Pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Kaibigan, ilan kaya ang mga nabubuhay na nanalulugod ang Diyos sa kanyang pamumuhay? Sa aking pamumuhay, kaibigan, nalulugod kaya ang Diyos? Nakikita kaya sa akin ang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay? Nanupat si Enoch ay larawan ng isang iglesia, kaanib ng iglesia, na kapag dumating si Kristo, kaibigan, merong ngayong mga taong hindi natikman ang unang kamatayan, kundi sila'y buhay na darating ang Panginoon, buhay sila. Kaya ang sabi ng ating banal na kasulatan sa aklat ng 1 Korinto 15:51 ang ganito, "Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin." Sa mga tuwid kapag dumating si Kristo, kaibigan, yung mga namatay ay bubuhay ng Panginoon. Maganda babasahin natin, kaibigan, yung sinasabi sa 1 Korinto kapitulo 15 at ating simulan sa versikulo 51 at tuloy-tuloy. Ang wika ng Biblia ay ganito, "Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa mga tuwid itong katawang ito na nasisira, nagkakasakit, at namamatay, babaguhin ang Panginoon. Pero pagka dumating ang Panginoon, merong ngayong taong buhay na hindi natikman ang unang kamatayan." 52. "Sa isang sanglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin." 53. "Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan." 54. "Subalit, kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay, o kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo?" Kaibigan, pinatutunayan ng ating banal na kasulatan, may mga taong darating si Kristo,

ni Apostol Pablo dito sa 1 Tesalonica 4:13-17. Ganito ang ating mababasa sa sulat ni Apostol Pablo. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Ang ibig sabihin, yung mga taong na mga matay kay Kristo. 16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ito, kaibigan, ang napakagandang pabalita pa. Versikulo 17. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaibigan, what a great news sa bawat isa. Napakasarap na ating makapiling ang Diyos na nagmamahal sa atin. Makakapiling natin ang Diyos na lumikha sa atin, kaibigan. Makakapiling natin ang Diyos na nagkatawan tao. Subalit, kaibigan, nung siya ngayon ay nabuhay na muli, yung taglay niyang Diyos, kaibigan, na nasa kanya, hindi nawala yon, ang namatay sa kanya, yung kanyang pagiging tao, subalit siya'y nabuhay na muli, kaibigan. Napakagandang pabalita itong binabanggit ng ating banal na kasulatan. Sapagkat si Enoch ay lumakad na kasama ng ating Diyos. Kumusta ang ating pamumuhay, kaibigan? Kumusta ang ulat tungkol sa ating pagpamumuhay? Kung sakasakali tayo ay nakatira sa isang barangay, at pagkatapos ngayon tayo lilipat ng ating tirahan, ahanapin kaya tayo ng ating mga naging mga kapitbahay? O yung sasabihin nila, buti nga nawala na yung taong yan. Ang ating ugali sa loob ng tahanan, kumusta, kaibigan? Sa ating ngayong mga kanayon, sa ating kabarangay, kumusta ang ating pamumuhay? Ano ang ulat sa akin? Nakikita ba sa akin ang buhay ng aking Panginoon? Ang sabi ng ating Biblia, "Be ye therefore perfect, even your heavenly Father is perfect." Ang perfect na pamumuhay ay matagpuan natin sa ating Diyos. At ang wika ng ating Panginoon noong tinatanong ng mga lagad, kung ang wika ay, "Show us the Father." Ang sabi ngayon ng Panginoon, "Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama." Sa makatwid, yung ugali ng Ama ay makikita rin sa Kanya, sa ating Panginoon. Kaya nga, kung ang Biblia nag-uulat ang ating Panginoong Jesus, siyang Alpha at Omega, ito rin ay binabanggit ng Biblia sa ating Amang nasa langit, siya ang Alpha at ang Omega. Kaya, kaibigan, ito yung ulat sa atin sa banal na kasulatan. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral nito, pagkatapos nating nasambit yung si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos, pangalawa, si Enoch ay hinatikman ang kamatayan sapagkat siya'y kinuha ng ating Diyos, dinala sa langit. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, Enoch was a prophet. Si Enoch ay isang propeta. Anong sabi ng ating Biblia tungkol sa lalaking ito na lumakad na kasama ng ating Diyos? Sa aklat ng Judas, Kapitulo 1, Versikulo 14 at 15, ganito ang ating mababasa. At sa mga ito rin naman si Enoch na

0: ikapitong saling lahi mula kay Adan ay nagpahayag na sinasabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal upang igawad ang hatol sa lahat at upang sumbatan ang bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masamang gawa na kanilang ginawang may kalikuan at sa lahat ng mga bagay na malupit na sinalita sa kanyang mga hindi makadiyos na makasalanan. Kaibigan, bagamat siya nabuhay sa ika-7th generation sa Old Testament, ang lalaking ito binanggit at inulahan niya, darating ang ating Panginoon na kasama niya ang libu-libong kanyang mga banal. Sa makatwid, kaibigan, ang bagay na ito, ang ulat na ito ay may kinalaman sa second coming ng ating Panginoon. At ang lalaking ito ay binanggit sa kanyang ngayong pamumuhay. Sa kanyang pamumuhay sa araw-araw, kaibigan, marahil kanyang binabahagi ang katotohanan sa kanyang mga kaibigan na merong ngayong paparating na pangyayari sa mundong ito sapagkat pagkatapos ni Enoch, ang susunod ay si Matusalem. Kaibigan, hindi lang basta pinahaba ng Diyos ang buhay ni Matusalem, kundi pa naman ang kanyang buhay ay nagsilbing isang warning sa maraming mga tao na ang Diyos ay kanyang gugunawin ang sanlibutan. Kaya nga, bago naggunaw ang sanlibutan sa panahon ni Noe, sapagkat si Noe ay anak ni Lamech, kaibigan, at sa mga sumusunod na mga generation, kaibigan, na si Noah, na sinasabi rin ng ating Biblia na lumakad na kasama ng Diyos, pinili ng Diyos ang lalaking ito upang ngayon siya mangaral para sa maraming mga tao. Binigyan siya ng Diyos na 120 years, pero ilan lang ang tumanggap ng kanyang pabalita. Pero ang maganda nito, kaibigan, ang naging ulat kay Enoch, kanyang inulahan ngayon, o yung meron siyang propesya tungkol sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. What a great news, kaibigan, na kanyang binanggit sa kanyang ngayong pamumuhay at sa kanyang pangangaral. Nanupat siya ay nangaral laban sa ungodly deeds na hindi ngayong makabanal na buhay. Siya ay nangaral laban sa mga ungodly words, yung mga salitang hindi makadiyos, at kanyang sinumbatan ang mga bagay na ito. Kaibigan, darating na muli ang ating Panginoon. Ang tanong ngayon, nabuhay ba tayong ang ating pamumuhay ay ayon sa kalooban ng Diyos? Tayo ba'y lumalakad na kasama ng ating Diyos? Nakita ba sa akin na ako ay isang lingkod ng Diyos? Nakikita ba sa akin na ako ay isang tao na ang aking pamumuhay pagka binasa ng mga tao ang aking buhay, kaibigan, nababasa ngayon ang likas ng ating Panginoon? Ang sabi nga ng ulat ng ating Biblia na sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 2 Corinto 2:3, ganito ang ating mababasa. Kayo mismo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, makikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Ipinapakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo na iniingatan natin, isinulat hindi ng tinta kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas na bato kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Kaibigan, nawa makita sa akin at makita sa iyo ang ating pamumuhay sa araw-araw na tayo ay lumalakad na kasama ng Diyos. At kapag dumating ang ating Panginoon, kukunin ka, kaibigan, kukunin ako at dadalhin tayo sa langit na bayan. Kumusta ang iyong pamumuhay? Si Enoch lumakad na kasama ng Diyos. Sa ating ngayong pagtatapos sa pag-aaral na ito, Nais kong basahin, kaibigan, ang sinasabi sa ating Biblia sa aklat ng San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunod ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya." 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. What a great promise ng ating Panginoon sa kanyang mga anak. Kaibigan, paniwalaan natin ang mga pangako ng Panginoon. At sa kanyang muling pagbabalik sa lupang ito, kukunin ka at ako dadalhin sa langit na bayan. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa mahalagang leksyon na aming napag-aralan sa buhay ni Enoch, na kung papaano siya'y lumakad na kasama ng aming Diyos, gayon nawa ang aming maging buhay sa mundong ito, o Panginoon. Pagpalain ang aking kaibigan, marahil marami siyang mga suliranin sa kanyang buhay. Subalit, Panginoon, wala pong imposible sa aming Diyos kung aming ipagkakaloob ang aming mga sarili at ang aming mga suliranin sa kanyang mga kamay. Dakilan Diyos, pagpalain po ang hanap buhay ng aking kaibigan. Pagpalain ang kanyang buong sambahayan. Pagpalain ang kanyang hanap buhay. Pagpalain, dakilan Diyos, ang kanyang pamumuhay sa kanlang lugar. Makita nawa sa buhay niya ang larawan ng buhay ng aming Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng mahal na Diyos.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Ano, si Enoch po ay halimbawa ng isang taong piniling mamuhay ng malapit sa Diyos. Hindi man po maraming detalye tungkol sa kanyang buhay ang nakasulat sa Biblia, sapat na po ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanya. Lumakad siya kasama ng Diyos. Atin pong pagnilay-nilayan ngayong umaga, no, na hindi kailangan ng isang perpektong buhay upang lumakad kasama ng Diyos. Ang kailangan po ay pusong handang sumunod, makinig at manatiling malapit sa Kanya araw-araw. Kaya tanungin po natin ang ating mga sarili. Kung makikita ba ng iba ang paraan ng pamumuhay natin, masasabi ba nilang ako rin ay lumalakad kasama ang Diyos? Ayan ang magandang sagutin natin, ano, ngayong umaga. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ngayon po umaga ay meron tayong isang paksa na tatalakayin. Ito ho ay patuloy o pagpapatuloy pa rin sa ating pinag-aralan ilang araw ang nakaraan na ito po ay masusumpungan sa aklat ng mga gawa. Katulad po ng madalas natin ipaalala, napag-aralan natin nung nakaraan na ang aklat po ng gawa ay tinatawag na The Unfinished Book. Ito ho ay isang aklat na hindi po natapos. Pinasimulan ng unang iglesia ang kanilang gampanin, banal na pagkatawag para lamang ikalat at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Meron silang misyon na dapat po nilang gampanan, na dapat nilang dalhin sa buong kinapal. Yan ay walang iba kundi ang mabuting balita ng Ebanghelyo. At nakita ho natin kung gaano kabilis ang pagkalat ng Ebanghelyo at kung papaano ang mga tao ay naging bukas ang kanilang mga puso at isipan. Kanilang tinanggap ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Bawat araw ay nadaragdagan ang mga kaanib ng sinaunang iglesia. Alalahanin po natin na ang aklat ng mga gawa, it's also the works or the acts of the Holy Spirit. Ito ho ay gawain ng banal na Espiritu. Hindi dahilan sa ang iglesia ay nagkaisa at sila ay tumugon sa panawagan kung bakit lumago ang gawain at ang iglesia ng Panginoon. It's all because of the Holy Spirit na siyang kumilos sa puso at buhay ng bawat kaanib ng unang iglesia sa Bagong Tipan. At ang banal na Espiritu ang nagbigay din ng kapangyarihan sa kanila upang tumugon at humayo para lamang ibalita ang mabuting kaligtasan o di kaya ang mabuting kaloob ng Panginoon na walang iba kundi ang kaligtasan. Ang paglago ng iglesia nung Bagong Tipan hanggang ngayon ay patuloy pong lumalago. Alalahanin po ninyo ang dahilan kung bakit ang aklat ng mga gawa ay hindi natapos na aklat ay sapagkat sa huling kapanahonan ay meron pong itinalaga. Pinili ang Diyos na isang pulutong na kanyang binasbasan na sila ang tumugon sa kanyang panawagan upang ipagpatuloy ang hindi natapos na misyon ng mga alagad nung Bagong Tipan. Yan ay walang iba ang akin pong tinutukoy kundi ang iglesia sa huling kapanahonan. Ikaw at ako ang napiling kaanib ng iglesia ng Panginoon. Na ang sabi nga po ni Sister White ay siya ang iglesia ay ahensya para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. And not only that, ang iglesia ang siyang repository ng biyaya ng atin pong Panginoon. Kaya nga, tungkulin at gampanin po ng bawat kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan na atin pong ituloy sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang ikalat ang mabuting balita ng pagliligtas ng atin pong Panginoon. Sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 13, ay atin pong masusumpungan kung papaano si Pablo ay nagpasimula sa kanyang paglalakbay bilang misyonero. Alam po ninyo ang gawaing misyonero ang magiging katuparan ng panukala o layunin ng Diyos para sa buhay ni Saul na kinalaunan ay naging Pablo. Siya kasama si Barnabas ay tinawagan ng Panginoon at isinugo ng iglesia ng Antioch para lamang dalhin, ipaabot ang pabalita ng kaligtasan outside of their what? Outside of their territory. Sa iglesia ng Antioch, mga kapatid, dito ho ipinanganak ang malaking kilusan ng mga misyonero. I would like to believe, if not all of them, almost all of them have dedicated and committed their lives para lamang kanilang tugunan ang panawagan ng Panginoon na dalhin ang mabuting balita ng kanyang pagliligtas. Alam po ninyo sa paglalakbay na ito ay kasama nila si John Mark
sa napakahalagang paglalakbay o di kaya gawain ng misyonero. Si Pablo ay naglayag patungo ng Cyprus upang siya ay maglingkod sa lugar na kung saan ipinanganak si Barnabas. So dito ay siya ay nangaral sang-ayon po sa Kapitulo 13 ng Aklat ng Gawa, Kapitulo 5, nung sila ay nakarating doon sa Salamis. Siya ay nangaral saan? Sa mga sinagoga na ang kanilang audience ay walang iba kundi ang mga Hudyo. At doon sa sinagoga ay kanyang nakatagpo ang dalawang tao. Na ang dalawang taong ito ay walang iba una kundi si Bar-Jesus na isang salamangkerong Hudyo na ang kanyang ugali ay laging tumututol at kanyang sinisira, ginugulo ang anumang bagay na pagtuturo ni Apostol Pablo at ni Barnabas, mga kapatid. Ang ikalawang tao naman ay walang iba kundi si Sergio Paulo. Na si Sergio Paulo ay isang deputy na kanyang winelcome si Pablo at Barnabas at siya ay galak na galak, tuwang-tuwa na ang kanilang presensya ay kanyang kasama. Kaya dito mapapansin po ninyo mga kapatid, sa talatang 7 ng Kapitulo 13, nais ko pong basahin sa inyo. Akin pong sisimulan sa talatang 6. They traveled through the whole island until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and a false prophet named Bar-Jesus, who was an attendant of the proconsul Sergius Paulus. Kasama po ni Sergio Paulo, ang proconsul na ito, ang isang lalaki na ang pangalan ay si Bar-Jesus, isang salamangkero at bulaan na na propeta ayon po sa atin pong binasa. Sampansinin po ninyo dyan sa talatang 7, binabanggit po diyan, the proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. So narito po ang proconsul, mga kapatid, na meron siyang kagalakan, may katuwaan sa kanyang puso na makita si Pablo at si Barnabas at kanyang tinanggap sila. Ang dahilan ay sapagkat nais niyang buksan ang kanyang isipan, buksan ang kanyang mata, at lalong higit buksan ang kanyang puso sa pakikinig sa mensahe o di kaya pabalita na dala ni Pablo at ni Barnabas. Alam po ninyo ang proconsul na ito ay meron po siyang napakahalagang tungkulin sa kanilang lugar. Siya ho ay katumbas ng isang gobernador sa isang probinsya, dangan nga lang meron pong limited term ang kanyang paglilingkod. Sang-ayon po sa talata, siya ay tinatawag na tinatawag na matalinong lalaki. Ibig sabihin ang taong ito ay napakahalaga at ang taong ito ay nangangailangan ng isang Diyos. Nakita po ninyo, naramdaman po ninyo ang pagnanasa ng taong ito. Alam po ninyo kapag tayo ay nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan, salamat sa Diyos sapagkat meron tayong mga kaanib ng iglesia na mismo sila ang nilalapitan para lamang magtanong at sabihin sa kanila ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Napakasarap na makita at maranasan na narito ang isang taong meron pong interes sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron siyang interes na maunawaan at malaman sa kung ano ang pabalita ng Panginoon na kanyang iniyahatid, lalong higit sa kapanahunang ito, mga kapatid. Bagaman si proconsul, alam niya ang limitasyon ng tao, subalit ang kanyang nais nasa, mga kapatid, is to hear the word of the Lord. Salamat ng marami. Ang nais kong dalhin sa iyo, kaibigan, sa iyo, kapatid,
Gusto mo bang marinig ang mga salita na ibig ng Panginoon na makarating sa iyo at sa akin? Katulad ng proconsul na ito, na nung makita niya si Pablo at si Barnabas ay nagkaroon kaagad siya ng nais o di kaya pagnanasa, interes na pakinggan kung ano ang laman ng kanilang sasabihin sa proconsul na ito. Do you desire also, my dear friends, to hear what the Lord has to say to you and me personally? Kaya nga, nariyan, salamat sa pagnanasa ng taong ito na malaman ang katotohanan. Sa kabila ng kanyang pagnanasa, na magabayan ang kanyang isipan at puso na makilala kung ano ang daladala at kung ano ang itinuturo ni Pablo at ni Barnabas, sa isang banda ay narito naman ang isang lalaki. Ang kanyang pangalan ay si Bar-Jesus o di kaya Elimas na binabanggit po ng ating talata, na wala siyang ibang ginagawa kundi guluhin, lituhin si proconsul na makinig sa pabalita ni Apostol Pablo, mga kapatid ko. Sino po itong distractor na ito? Sino po si Bar-Jesus? Sino po ang Elimas na ito? Ang sabi po ng talata, siya ay isang Hudyo, siya ay isang bulaang propeta, siya ay isang salamangkero. Sa katunayan, kanyang tinawag ang kanyang sarili na ano ho? Bar-Jesus o di kaya anak ni Jesus. He tried to distract the deputy from coming to faith in Christ Jesus. Yan po ang kanyang ginawa. Alam po ninyo, sa tuwing tayo ay magdadala ng mabuting balita, ito ho ay ating tungkulin. Merong taong nagkaka-interes at meron din namang taong ano ho, tumututol o di kaya umahadlang sa interes ng taong yan. Maaring mahal ninyo sa mabuhay, magulang, mga kapatid, o di kaya ay mga kamag-anak. Pilit na tayo ay ano, pinipigilan, pilit na tayo ay ginugulo, pilit na hinahadlangan ang atin pong interest o pagnanasa na pakinggan ang napapanahong pabalita ng Panginoon para sa atin pong kaligtasan. Ganito ang nangyari sa proconsul na ito, mga kapatid. Subalit, salamat sa Panginoon. Salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kumilos sa puso ni Pablo para lamang sansalain ang ganitong ano ho, pamamaraan ng kaaway sa paghadlang, sa pagkilala ng isang taong nagnanasang maligtas sa kanyang buhay. Kaya nga sa talatang 9 at 10, atin pong sundan, mga kapatid, ang sabi po ng talata, "Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elimas and said, 'You are a child of the devil, an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and what? Trickery.'" So narito, tinawag ni Pablo si Elimas o Bar-Jesus na mandaraya at maninira ng katotohanan. Tinawag niya siya na ano ho, anak ng diablo at kaaway ng katotohanan. Mga minamahal kong mga kapatid, meron sa loob ng iglesia, maaring ikaw, maaring ako, maaring ang bawat isa sa atin, ay kinasangkapan ng Panginoon upang sansalain ang isang maling katuruan ng ibang tao o di kaya maging kaanib ng atin pong iglesia. Meron tayong tungkulin upang sabihin na ang kanyang turo o katuruan ay huwad at hindi naayon sa salita ng atin pong Panginoon. Alam mo ba ninyo ang nangyari kay Elimas? O Bar-Jesus, siya ay binulag panandalian ng Panginoon dahilan sa kanyang patuloy na ano, oposisyon sa katotohanan. Alam po ninyo, marami na tayong alam na karanasan.
Marami na tayong narinig, nababasang mga ano, mga karanasan na kung saan ang mga umahad lang para lamang malaman ng isang tao ang katotohanan, ang Panginoon, ang langit ay gumagawa ng paraan doon sa mga taong umahad lang para sila rin naman ay matuto at kanilang maunawaan na mas makapangyarihan ang langit, ang banal na Espiritu, kaysa sa kaaway o di kaya walang iba kundi si Satanas. Narito ang proconsul, meron siyang pagnanasa na malaman ang katotohanan, na makilala ang Panginoon na dala-dala at ipinapakilala ni Pablo at ni Barnabas. Subalit sa kanyang pagnanasa ay meron pong nais mamagitan na ang pagitan na ito yan ho, upang siya ay ilayo sa kanyang pagnanais na makilala ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Kung tayo ay mga hawak sa pangako at salita ng Panginoon, gagawa ang langit para lamang ang anumang balakid sa ating pagkatuto at pagkaalam ng daan ng buhay at ng katwiran ng Panginoon ay kanyang aalisin. Kaya nga, mapapansin po ninyo sa talatang 12 ng aklat ng mga gawa, kapitulo 13. When the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord. Nung kanyang makita ang nangyari kay Elimas, agad siyang nagtiwala, agad siyang nanampalataya na may kapangyarihan ang pabalita na dala ni Pablo, na may kapangyarihan na sansalain ang sinuman na umahad lang para lamang sa kaligtasan ng tao. Kaya nga't agad, ang sabi po ng talata, siya ay naniwala, siya ay nanampalataya, siya ay tumanggap sa pabalita ni Apostol Pablo, mga kapatid. Nakita niya na ang huwad na katuruan ang magdadala sa isang tao sa pagkabulag. Kaya nga't mula doon sa maling katuruan ng salamangkerong iyon, mula doon sa maling katuruan ng bulaang propeta, kaibigan, ang taong ito, ang proconsul, ay kanyang tinanggap ang pananampalataya sa atin pong Panginoon. Namangha ang lalaking ito sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Kaya nga't para sa kanya, ang mabuting balita, ang ebanghelyo na dala ni Pablo at kanyang ipinangaral, kaibigan, ito ho ay mabuting balita para sa proconsul, ang kamatayan, ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon, ang siyang pumukaw sa kanyang puso upang kanyang ipasakop lahat sa Panginoon at tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Mga minamahal ko, mga kapatid, oh what a good news. Pagkatapos mahikayat ng proconsul na ito, mga kapatid, si Saul, na ito ang kanyang lumang pangalan, ay pinalitan. Siya ay naging Pablo, mga kapatid. Napakaganda, purihin ang Panginoon. Alam po ninyo, kapag tayo ay nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon, tayo ay nababago rin, katulad ni Pablo. Kapag tayo ay nakapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, ganun na lamang ang katuwaan ng mga anghel sa langit, ang ating Panginoon, na meron pong isang putong ng korona ang nakalaan para sa iyo at sa kanya na tumanggap ng katotohanan. Pag tayo po ay nagdala ng isang kaluluwa sa atin pong Panginoon, nababago tayo at patuloy tayong binabago. Ito ho ang himala ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay ng isang taong tumugon sa panawagan ng Panginoon, sa buhay ng isang taong tumugon para humayo, sabihin at maging saksi sa kapangyarihan ng Panginoon na ginawa sa kanyang buhay, at kung sa pamamagitan po niya
makapagdala siya ng kaluluwa sa Panginoon. Maturuan niya ng Ebanghelyo. May araw-araw ay atin pong madarama, mararanasan ang pagbabago ng ating buhay hanggang sa maging sakdal ang ating katatayuan sa harapan ng atin pong Panginoon. At kung dumating na ang Panginoon na siya'y magpahayag sa alapaap ng mga langit, ikaw maging ang mga kaluluwang iyong dinala sa tulong ng biyaya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sama-samang magmamana ng buhay na walang hanggan, ng langit na kanyang ipinangako sa kanya at sa lahat na tutugon sa panawagan ng langit para sa kaligtasan ng bawat isa. Kaibigan, minamahal ko mga kapatid, kung nais mo pong makita at madama ang patuloy na pagbabago ng iyong buhay araw-araw, maging kabahagi ka, makisangkot ka sa pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Maging kasangkot ka na maging saksi sa kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay upang ang mga tao din naman ay mabago at maligtas sa kanyang kaharian. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, ito po ang aking dalangin. Tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sapagkat patuloy po ninyong ipinapakita at ipinaparanas sa inyong mga anak ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Salamat Panginoon sapagkat kung papaano kayo gumawa nung nakaraan, ay patuloy kayong gumagawa maging sa amin sa kapanahunan. Panginoon, narito po ang inyong mga anak. Tulungan po ninyo na patuloy kaming tumugon sa inyong panawagan upang dalhin ang pabalita ng kaligtasan sa lahat. Alam namin, Panginoon, lalong higit sa kapanahunan ngayon na kung saan maraming tao ang nagtatanong sa kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Salamat Panginoon sapagkat ang kanilang pagtatanong ang umaakay sa kanila upang magkaroon ng interes na makilala kayo ng lubusan ang inyong panukala sa pamagitan ng inyong banal na salita. Kasangkapanin po ninyo ang inyong iglesia. Kasangkapanin po ninyo ang bawat isa na ang mga taong ito, Panginoon, na nagnanais makaalam ng inyong pabalita ay masumpungan ng inyong mga anak upang maipaliwanag sa kanila ang katotohanan at sa tulong ng inyong banal na Espiritu, sila rin naman ay makilos, mabuksan ang kanilang puso at tanggapin kayo bilang personal na tagapagligtas. Pagpalain po ninyo kaming sama-sama, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.